Makapulo kao ang ambahanon sang aton nga choir sa sini nga kagahon. Greater than great kaga matuod man gid nga ang Ginoo naton na nagapangibabaw sa tanan-tanan. Ang ining selebrasyon naton subong is about our youth, no, kag katutom sa Ginoo sa aton nga mga pamatan-on. But we are looking also sa mga tinion nga kita pamatan-on. Biskan ako pa mismo nagapanumduman sang inagyan akon bilang isa ka pamatan-on sang sini nga iglesia. Ang amon panimalay halin sa Los Baños nagkadto diri kay nakapakigbahin in the 1970s, early 70s kay nangin bahin na sang Baptist Center Church ever since. Ang ini nga pagtan-aw blasang nagliligad isa sa mga nanamian ko man makambal mo ko nga it has been a very colorful man nga pagpangabuhi bilang isa ka pamatan-on labi na gid nga naangot sa sini nga iglesia we're glad that we are celebrating ang Youth Sunday, recognizing and also at the same time giving them the encouragement nga sa sining matinion, way labot sa example nga ginahatag naton, ninyo abi kag akon man, nga makita taman nga kung ano ang ginagyan naton, ang katutom sa Ginoo, ang katutom sa Ginoo sa subong, kag ano ang katutom sa Ginoo sa palaboton. And that is why ang title nga ginhatag sa pamatanon para sa akon nga pagpamulandong subong, amo ang God's faithfulness through all generations. And ang ilang nga ginpili nga topiko o kung bersikulo nga pagabasiyan sa Psalm 145 verse 15, no, or 145 verses 1 to 5 nga nagasiling kag pagabasaon ta inis, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. No, sulat din ni Haring David. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. Ang ini nga mga dinala nagapahayag sang kaayo kagatutom sang Ginoo sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. Kag ako ya mismo nagapasalamat man nga amo ning gipili sang aton nga mapamatan-on. Kay nga nagapahayag nga kun ano ang katutom sang Ginoo sa nagligad, amo manggihapon subong kag amo manggihapon sa aton nga ginatan-aw sa ginapadulungan naton. And another verse in Hebrews 13 verse 8 nga nagasiling, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Nagapamakatuod, kapamatuod nga ay ang Ginoo naton hawa ay gisang pagkambyo halin sa una. So sining matinion, we live in what we call a digital world, no? Kagalaban-laban sa aton iya, kung may cellphone ka, gatanaw ka sa imo cellphone, sa mga TikTok, sa mga reels, sa mga stories, and oftentimes sa lasigi lang ta nga scroll nga scroll nga scroll. Pero ang makita naton nga dawa ay manin nagapabilin niya kung anong natanaw naton sa sini nga mga reels nga ini or mga stories nga ini. In fact, though hindi man tagani kadumdum kung anong nahimo naton sa nagligad nga adlaw o kung ginkao naton sa nagligad nga simana, because we are thinking again nga daw kadasig sa pagkambyo sang aton nga kalibutan. Kag ginatanaw naton na binigid sa aton balang mga kung may phone ka mo, well, smartphone, either iOS o kung Android, ara ginaginatawag balang ang mga updates, no? Kag ang ining mga updates kung hindi ka mag-update either madula ang mga application sa sulod sa iyong mga phone, and also at the same time hindi ka na makafunction, hindi na ang iyong mga cellphone makafunction or ang iyong mga computer abi. Ang pagkambyo nag-abot lang gid, but we are glad nga ang Ginoo naton way nagakambyo sa iyang katutom, sa iyang gugma, kag iya kaluoy sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. And when we think about that, ang aton nga Ginoo, thinking about what the writer said, ano, kag-growth sa sininga particular nga passage, si Haring David, numalaan niya man nga kung ano ang ginagyan niya bilang isa kapamatan-on, nagbato sa sakay gulayat,
Kadamo sa mga patag-awayan, ginlagasan ni Haring Saul, and also at the same time, kadamo sa mga betrayal nga natabo sa iyang kabuhi. Yet, at the end of his life, amuna gihapon ang iyang ginambal, matutom ang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton nga mga kabuhi. Ano na lang ay hano kung nadula ang ining ang particular nga passage, ang ining Psalm 145 nga nagapahayag sang kaayo kagatutom sa Ginoo. And that is what actually the challenge, especially for our young people today, nga ang pagpakamaayo sang Ginoo halin sa nagliligad, amo ini ang magatulod sa inyo sa pag-amba kag sa pagdayaw sa iya kag pagpahayag sang iyang katutom sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabuhi. I believe that there are boomers sa sinigang matinon sa aton diri nga iglesia. Ang boomers, ano gani na? Gintawo na siya after the war. No, after the war, if you are 62 to 80 years old, ang panawag pag-ihapon sa inyo is baby boomers. Doko sa wano, doko baby gyapon. Pero kung Gen Z naman niya, from 12 to 29, amo naman niya. So this is the disparity actually of what is happening in our world today. Pero kami niya, sa baby boomers, doko na kami matian, naghambal niya, matutom ang Ginoo. Kagang amo niya ginapanumdom iya, nga ang ini naman iyang mga Gen Z nga mga kauturan o kung mga kabataan naton will also proclaim the good news about God's greatness. Ano ang akon nga iluyag ihambal? Hindi lamang sa mga pamatanon, kundi para sa aton diri. And first of all, ang ginahambal sa sini nga passage, according sa kay David, is that there should be a commitment to praise daily. Dumabulubudlay ini, no? Pero sa verses 1 and 2 nagasaling, ari, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name. But take note, every day I will praise you and extol your name forever and ever. And oftentimes nga ma-praise kita daily. Nga simbahon ta siya daily. Nga makapagigangod kita daily. Pero nagasulod sa akong paminsaron niya ang Lamentations 3, 22 to 23, nga nagasiling, His compassions never fail. They are what? They are new every morning, and great is your faithfulness. Kung may isa ka magatulod, labi na sa pamatanon naton subong, kag sa aton tanan-tanan, nga makita ta kung ano katutom ang Ginoo sa aton, hindi iya nga Monday, Tuesday, o kung Monday, Wednesday, Thursday, or it's always every day from Monday to Sunday, matutom ang Ginoo. And that's why ang ginahamba ni David, oh, no, your praise should always be every day. Should always be every day. So, in a way, kung isipon tayo ina, ang praise is not like a Wi-Fi nga connection. Nagka-problema ang simbahan, ang iskulahan, sang connection abi kay nadula. Probably because of the rain and of the storm. Hindi ta makakonek. But praising God actually is never a Wi-Fi connection. You can always praise the Lord every time. Every time. Dumduman ko man sa unad. Ang buko na nakapaminsar ka mo sang unad lang ginambal bilang iniblang dial up inibla. Inablang makuha ka pa sa numero. Dason tawag ka pa sa amosina nga server abi, dason natagang ka sang 30 or 40 minutes abi nga time abi for your internet nga connection. Why na ina? Kay nga ginapakamatuod man nga sa ato niya subong-subong iya ang pagsimba sa Ginoo ya adlaw-adlaw, moment by moment, every second, every day sang aton nga mga kabuhi. Ikaduwa, nga dapat tan-awon tagid ang greatness ang aton nga Ginoo. Sa mga pamatanon nga ari diri subong iya, can you imagine the greatness of God? Even for you as you being created by God, nangin maayo kag matutom ang Ginoo. And if you look at yourself iya,
di makita ka how awesome and how great our God is. So verse 3 will say, sitting, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Ang inib lang tinaga nga fathom, though hindi ka ni ka... In other words, amula ni, ang katutom sa Ginoo, hindi natin matungkad. Hindi natin ma-measure. Biskan na mismo ang aton nga mga brain, ang aton nga mga utok, kaya hindi makahangup sang tanan-tanan nga iya sang Ginoo. Dodo gina-download mo bala ang entire nga universe sa isa lang ka dumduman nyo pa ng mga floppy disks ang una. No, ang memory ko kisa do 6 lang. Pero sa aton iya sa subong iya, ginatan-aw ya nga ang Ginoo biskan hindi naton siya matungkad, pero makita tagidya ang iya nga katutom sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. And that is why even for the challenge, Blasubong, I don't know if you remember this, kung ang pagtanaw nimo sa bugay sang Ginoo is not still amazing like before, nga makambal ka bilang amazing gidyang Ginoo iya, it will never lead you to a life nga mangin gracious ka man sa iban nga mga tao. Kay kung nagpanumdum ka how amazing the grace of God is, mangin gracious ka sa iban nga mga tao. Ang gugma mo sa ila, ang tolerance mo sa ila, ang understanding mo sa ila, ang patience. Kay nga amuna ang ginpahayag sang amazing grace. And that is why when we think about how hindi natin mafathom, we just continue to dive, no? To dive into the love of God, into the ocean depths of God, until we realize nga ang inigali nga kaayos ang Ginoo sa aton nga makabuhi iya, hindi matungkad. Tagalumapaw ang iya nga gugma. Well, some of us have experienced nga nagakadto sa mga buffet in the blank. Sino diri nakakadto sa mga buffet? Diri ang mga buffet arada sa SM, arada dira sa time something, may ara manda ang mga buffet na. Pero ang ginatanaw naton bala, nga busog-busog ka na, daw taga, may ginahambal na bala, taga diri na kinaon mo. Pero damo pag-iapon sa pag-aon. Nga hindi mo na makaon pa. And that's actually sa aton nga mga challenges sa pamatanon subong, that's how God is. We have a buffet of God's set before us nga hindi naton maangkon tanan-tanan, but there is always a desire to have more of Him. Kagamo nang ginahambal ni David, ang Ginoo maayo, worthy of praise, hindi naton niya matungkad. That's why we need to praise Him even on a daily basis. Kagang ikatatlo nga pagpanghangkat mo ni. Tungod sa katutom sa Ginoo sa nagligad, asta sa subong, ano matabo sa palaboton? And the challenge for each one of us today, whether you are a Gen Z or a baby boomer, is that you pass on the baton of faith from your generation to the next generation. So verses 4 and 5 says, sila nagpahayag, one generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. Now remember this, I don't know if you have a picture of that. Prodo ka ang ibla sa isa ka Olympic nga competition. Ang ini nga athletic nga competition, isa na da sa mga ginatan-aw gid sa mga tao ang relay nga race. Tungod nga ginapahayag man nga ang ini nga relay nga race is not actually on how fast you are going, maglagan ikaw, but the most important thing is how you pass on the baton to the next in line. Because kung madagdag mo ang ina nga baton, you are going to be disqualified. It's the most dangerous part of the relay. And that is why, kung hindi mo na mahimo, mabudlayan ka kag hindi makapadayon ang ini nga butang.
And that is why David is saying, nagambal siya, that older generation, kita abi, 60 and 80 years old and above, we need to pass on this baton to the younger generation, whether the Gen Z or the Gen Alpha. Ang ini nga magpamatanong kung kisa nagapanumdum sila iya nga ay, no? Ang ilang nga mga kanta, ka mga daan na, ang ilang nga mga kabuhi, ka mga boring na, kagang ilang nga mga lifestyle iya, kahinay na. But actually, kung isipon, mga pamatanong, kung isipon ninyo ang ginagyan sa sini nga mga boomers, abe, you know, we went through a lot. Kadamo sa mga problema nga nagabot, ng iban nga muna, they have to go through cancer, may ara ang iban niya, nga mga economic nga mga problema, recessions, financial difficulties, damo nga mga heartbreaks ang ginagyan. But, remember this young people, that we are still standing here today because God has held up. And we need, na binigid sa inyong mapamatanon, to listen sa sining mga stories, sa sining mga katigulangan. That's why even for me, nagapanumdum ko nga, anong ginapass on akon sa ako ng mga kabataan? Looking at my father who was a pastor, umaman ang akon nga Iloy, ginpass on sa akon. And can I be confident nga mo man ang ginapass on ko sa akong nga kabataan, kay Josh, kay Vashti? And I'm glad that they have their own ministries in right now. And I appreciate that. But what about labi na gid sa atong iban nga mga katawhan? Ang iniblang mga baton, ginapass on nyo naman sa inyong mga kabataan. I just saw a picture sang akon nga mapakaisa kay ang amon nga tiya o kun ang ilang nanay napatay sang 2 months ago, kag ang ilang nga promise nga every day that they are going to have a Bible study or a family altar, kag ginpakita nila nga ginpadayon na nila, thinking of what ang amon nga tiya amon ang nagpass on sa ila. So sa inyo, abi, in the future generations that will come, are you sure? Or do you have this baton in hand nga pwede ni mo mapas sa imo nga mga kabataan? Hindi madagdag kag magkapadayon gihapon sa inlagan? Because if you can do that for those who are boomers here today and for those who are Gen Z, I believe that even the future of the church will continue to prosper and grow because of this. So looking back, paano? Well, let us praise God daily. Hindi lang sa mga pamatanon. Again, let's be awesome of who God is sa atong mga kabuhi. And thirdly, whatever that you're holding right now in faith, the legacy of faith that God has entrusted sa imo ginikanan pagkatos imo, then be sure to pass it on sa imo man nga mga kabataan. That's my advice, especially for our young people today, and I hope that they will rise up to this particular challenge.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
3: Hallelujah!

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Oh no! Wait lang po. Huwag niyo muna i-on ang mic. Nasa na yung hawak kong cue cards? Sino yung lipat sa desk ko? Rich, ginalaw mo ba?
2: Hoy, hindi ako ah. Kakadating po lang kaya dito sa studio, TJ.
3: Kuya TJ, sorry. Ako po ang nag-ayos ng papers kanina para luminis yung counter. Andito lang po sa gilid ng chair.
4: Kuya TJ, don't be mad na. Di pa po, topic natin today is forgiveness.
1: Ay, oo nga naman, bunso. Thank you for reminding me. Di pa nga tayo nagsisimula ng show, sinusubukan na agad ng puso ko rito sa studio. It's okay, Angel. I forgive you. Sorry rin at tumaas ang boses ko. Thank you rin sa pag-aayos ng desk.
3: It's okay rin, Kuya TJ. I also forgive you.
5: Good morning, kiddos!
6: Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. This is your favorite ate on the air, Ate Michelle.
1: Magandang umaga po, TJ Tagorda, ang inyong lingkod.
2: Ako naman po si Rich Gabriel. Hi, everyone!
4: Sepas halmas ko po! Good morning, everyone!
3: And I am Angel Faltado. Happy Saturday morning po!
5: Welcome to the Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at World Vision.
1: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
3: Kamusta po sa ating mga kiddos sa Kabikula na nakikinig sa atin, True Care 104.3?
4: Yayain nyo na ang mga kalaro! Kapatid, kaibigan at kapamilya, tara na makinig!
2: Bagay na bagay ang nangyari kanina sa ating episode ngayon.
1: Oo nga eh, ang aga-aga ng pagsubok.
3: Ako rin po, sinubok.
6: It's okay, TJ and Angel. Ang mahalaga, na-resolve ninyo agad. At tama si Rich, very timely with our topic this Saturday morning. Puso na marunong magpatawad.
4: Puso na katulad ni Jesus!
6: We will talk about character formation and letting go of anger. Kids, normal lang naman na makaramdam ng inis o galit kapag nagugulo ang ating mga plans tulad ng nangyari kay TJ kanina. Pero ang tanong, anong gagawin natin sa galit natin? Sasarilinin ba natin ito o magpapatawad tayo?
1: Opo, Ate Michelle. Sa totoo lang, umiit po talaga ang ulo ko. Kasi paano po if tuloy ang mawala yung guide ko for our program? Pero nung nag-sorry po si Angel, na-realize ko na kung pinairal ko ang galit ko, masira lang ang buong show natin at masasaktan ko pa si Angel.
2: At yun ang secret doon. Physical expressions of anger usually make things worse, di ba po? Kung sumigaw si TJ, baka naiyak na si Angel ngayon at wala tayong host.
3: Natakot nga po ako kanina. Pero sobrang thankful ko kay Kuya TJ kasi pinatawad niya ako agad.
4: That is having a big heart just like Jesus!
6: Amen. Alam niyo ba na merong isang pamilya rin sa Bible na nagkaroon ng matinding tampuhan at away sa pamilya? Pero mas matindi ito kaysa sa nawawalang cue cards. Ito ang kwento ni Joseph.
2: Nabasa ko nga po yan noon, pero nakalimutan ko na rin po. Paano nga ba nagsisimula ang gulo sa magkakapatid?
6: Inggit na inggit ang mga kuya ni Joseph sa kanya kasi siya ang paborito ng tatay nila na si Jacob at binigyan pa niya ito ng special colorful coat. Dahil sa inggit at galit, gumawa sila ng masamang plano. Dinakip nila si Joseph at ibinenta bilang alipin papuntang Egypt.
3: Hala! Sobrang unfair po nun.
4: Ano po nangyari kay Joseph?
6: Nahiwalay siya sa kanyang pamilya at nakarating sa Egypt. Maraming taon nang lumipas at dumaan siya sa maraming hirap gaya ng pagkakakulong. Pero dahil kasama niya ang Lord, naging successful siya at naging pangalawang pinuno ng buong Egypt. Noong nagkaroon ng matininding tagutom sa lupain, ang mga kuya ni Joseph ay napilitang pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. At sino ang hinarap nila?
4: Sino po?
6: Si Joseph mismo.
3: Did he get angry at them?
6: Yon ang kahanga-hanga kay Joseph. Hindi galit ang nanaig, kung hindi yung saya na nakita niyang muli ang kanyang pamilya.
2: Kung sa bagay po, sa ilang taong nawalay siya sa pamilya at makita mo ulit ang iyong na mismo na kapatid, siguro yun talaga ang una mong mararamdaman.
1: Isipin niyo yun, kids. Hawak na ni Joseph ang kapangyarihan. Pwede niya silang ipakulong, ipagkait ng pagkain o gantian sa lahat ng hirap na dinalas niya bilang alipin na kagagawa ng mga kapatid niya dahil sa inggit. Kung kayo ang nasa posisyon ni Joseph, ano kaya ang gagawin nyo?
3: Baka po manaig ang sama ng loob if makaharap mo ang mga taong nananakit sa iyo.
6: Pero dahil si Joseph ay may pusong may takot sa Diyos, hindi ganti ang pinili niya. Nang makita niya ang kanyang mga kapatid, umiyak siya sa tuwa at niyakap sila. Sinabi niya, "Huwag kayong matakot, pinatawad ko na kayo." Nakita ni Joseph na kahit may masamang layunin ng mga kapatid niya, ginamit pa rin ito ng Diyos para sa mabuti upang iligtas ang pamilya nila.
2: What a beautiful display of character! Joseph didn't let the bitter past ruin his heart. He chose a heart like Jesus.
6: Indeed, napakagandang ehemplo. Angel, can you share our memory verse that teaches us how to have this exact kind of heart?
3: Yes po, ate! Our memory verse is from Ephesians chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
4: So no looking back at mistakes, just love and forgive.
2: Correct, bunso. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tama ang ginawang mali sa atin, kundi pinapalaya natin ang puso natin mula sa galit para hilumin tayo ng Panginoon.
1: Tama ka, Rich. Mahirap magpatawad kapag hurt ka talaga. Pero naisip ko, si Jesus nga pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kaya ganun din ang ginawa ni Joseph. At dapat ganun din tayo sa mga kapatid natin.
7: Amen! Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
2: Fish ang pumapalit pag wala ang boss.
1: Sino?
2: Eddie, officer in charge.
7: Just kidding.
1: Anong tawag sa doktor ng mga fish?
3: Ano po?
1: Eddie, physician.
7: Just kidding.
2: Anong subject ang paborito ng mga fish?
3: Ano po?
2: Eddie, PE, physical education.
7: Just kidding!
6: Ano ang pinakamasayang okasyon para sa mga isda?
4: Ano po?
6: Eddie, fish tangbayan.
7: Just kidding!
4: Kidos?
3: Share ninyo ang inyong clean and jokes for kids para everybody happy!
7: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Kidos, heto na ang tanong para sa inyo na nakatutok sa radyo o sa ating live stream. Kung may kalaro ka na nakasira ng paborito mong laruan, paano mo ipapakita na ang puso mo ay katulad ng kay Jesus?
2: Sige na! Mag-comment sa ating Facebook page. Pwede mo rin sabihin ngayon kay Mommy o Daddy kung ano pa ang gagawin mo.
3: Pipiliin mo bang magalit o pipiliin mong magpatawad?
4: Magpatawad na para happy ang lahat!
6: Spot on, squad! Ang hamon sa atin ngayong linggo, Huwag patagalin ang galit. Kung may nagawa silang mali, be the first to extend grace.
1: Tandaan ang Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait, mahabagin, at mapagpatawad. Kaya mga ka-okido, let's take the challenge and choose to love.
7: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Moving on to our favorite part of the show when it comes to amazing facts, it's Trivia Time! Rich, give us your cool facts today.
2: Did you know, ang papapatawad ay good for the physical body and heart health.
3: Seryoso? Rich? Paano naman?
2: Scientists say that holding a grudge increases stress and heart rate. Pero kapag nagpatawad ka, bumababa ang stress levels at nagiging happier ang cells natin.
3: Wow! Healthy po pala talaga ang magpatawad!
2: At may spiritual trivia rin tayo. Alam niyo ba kung ilang beses sinabi ni Jesus kay Peter na dapat tayong magpatawad? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 22, hindi lang 7 beses, kundi 77 ulit pa.
1: Naku, hindi ibig sabihin na magbibilang tayo hanggang 490 beses ha. Ang ibig sabihin ni Jesus, unlimited forgiveness, just like how God continuously forgives us every single day.
6: Brilliant insights, Okido Squad. So kids, if you want a healthy body and a healthy spiritual life, learn to release forgiveness quickly.
5: Amen!
7: Kwentong may aral, kwentong inaabangan, ito ang Kwento Kid!
2: Jose, alam mo na ba?
1: Anong alam ko na?
2: Dito natitira si Lola Viring.
1: Talaga? Sino may sabi?
2: Sabi ni nanay, bukas daw ay darating na siya galing sa Iloilo.
1: Hindi ba may anak na si Lola Viring? Si Tita Clara?
2: Oo, anak nga niya si Tita Clara. Pero ang sabi ng tatay ay iniwan na ito ng anak niya mula nung magkasakit. Hindi na raw niya kayang alagaan ang ina niya.
1: Hala, ba't ganun? Kaya niya mabayaan ang kanyang ina?
2: Oo nga eh, masamang ugali ng nag-iisa niyang anak. Kinuha daw ang lahat ng savings ng matanda. Tapos, iniwan na lang ito sa bahay na walang kasama.
1: Parang nalaman nila tatay ang nangyari.
2: May sumulat kay tatay na isang neighbor ni Lola. Nakita ang address niya sa mga lumang listahan ni Lola. Kaya, hayun, nalaman ni tatay ang nangyari. Nakipag-coordinate si tatay sa neighbor na iyon. Kaya, bukas, magta-travel na siya papunta dito sa Manila. Susunduin na lang sa airport ni tatay.

0: Tita Biring, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang ang lakad at baka madapa po kayo.
1: Ito ba ang bahay natin?
0: Opo, Tita Biring. Pasensya na kayo at maliit lang ang bahay namin.
1: Maganda at malinis naman ang bahay natin. Sino-sino ang mga batang ito?
0: Ah, sila po ay sina Teresa at Jose. Mga anak ko po. Mga anak, alinga kayo at ipasok nyo sa loob ang mga bags ni Lola ninyo.
2: Hello po, Lola. Mano po.
3: Mano po, Lola.
2: Ako na po ang magdadala ng bag ninyong ito.
3: Ako naman po sa isang maleta nyo.
1: Ah, natatandaan kitang bata ka. Sinama ka ng nanay mo sa Iloilo noong isang taon.
4: Ah, ganun po ba? Siguro nga po nagkita na tayo.
3: Hala, parang hindi naman nagpunta si nanay sa Iloilo last year. Diba, Ate Teresa?
2: Oo nga. Hindi naman umalis si nanay. At saka matagal nang namatay si Lola Soledad, ang mother ni nanay, diba?
3: May demensya yata si Lola.
2: Siguro nga. Nakalimutan na niya mga nangyayari.

0: mga anak. Matulog na kayo. At gabi na.
1: Tatay, ano pong nangyari kay Lola? Ano pong sakit niya?
0: May Alzheimer's disease si Lola Biring ninyo. Kaya nag-regress ang memory niya. Ang naaalala lang niya ay yung mga nangyari noong bata pa siya. Hindi na nga niya ako maalali. Nang makita niya ako, ang alam niya ay ako ang ama niya.
2: Ha? Ganoon po?
0: Oo. Kaya kailangan habaan natin ang pasensya natin sa kanya.
2: Hindi po ba mahirap ang ganyang sakit?
1: Oo nga po. Yung lola ng classmate ko ay may Alzheimer's disease din po. Kung minsan daw po ay umaalis siya nang walang paalam sa bahay nila. Tapos kung saan-saan daw nila hinahanap.
0: Ganon na nga.
2: Kaya po ba nating alagaan si lola?
0: Eh, kakayanin na lang natin. Wala tayong magawa. Pinabayaan na siya ng kanyang sariling anak.
1: Babait po siguro sa inyo si Lola Biring. Kaya ngayon ay kinukupkup ninyo.
0: Kung alam lang ninyo kung ano ang naranasan ko sa kamay ni Tita Biring.
3: Hoy, Jose! Nasaan ka bang bata ka, ha?
4: Nandito po ako, Tita Biring!
3: Halika nga rito. Hindi ba't sinabi ko na lampasuhin mo ang buong bahay? Bakit yung mga kwarto ay hindi mo nilampasuhan, ha?
4: Hindi ko pa po nalampasuhan kasi po ay inutusan po niyo ako na mag-igib ng tubig.
3: Aba, sumasagot ka pa, ha? Huwag kang kakain ng hapunan, mamaya, ha? Parusa yan sa kapabayaan mo.
4: Tita naman, hindi na nga po ako kumain ng tanghalian. Pati ba naman po hapunan ay wala din po. Maawa naman po kayo sa akin. Gutom na po ako.
3: Ah, basta. Dapat lang yan sa'yo. Hindi ka marunong sumunod sa utos ko.

0: Ikaw pala, Clara. Si Tita Viring kasi hindi na naman ako papakainin mamayang hapunan. Gutom na ako eh.
1: Hay naku, hindi ka na nasanay dyan sa nanay kong iyan. Sobrang napang-abuso. Kahit ako nga, na sarili niyang anak, ay grabe kong saktan niya. Punting kasalanan ko lang, ay pinapalo na ako ng todo.
0: Ikaw rin pala ay sinasaktan niya. Natatakot na nga ako sa kanya. Kapag nakikita ko yung pamalo niya sa akin, naniniinig na ako sa takot.
1: Paglaki ko, gagantihan ko siya.
2: Masama ang gumanti, di ba?
1: Tingnan mo na lang kung ano ang gagawin ko sa kanya paglaki ko.
0: Naku! Huwag mong gawin!

0: Nawalan ako ng mga magulang noong bata pa ako, kaya lumaki ako sa piling ni Tita Piring na laging may takot. Masakit ang mga latay ng kahoy na pinamamalo niya sa akin noon.
1: Kaya po pala iniwan siya ni Tita Clara.
0: Tinutuo nga ni Clara yung sinabi niya noon sa akin. Nalaman ko na sinasaktan din ni Clara si Tita Piring noong may sakit na ito. Hindi niya nakuhang magpatawad sa kanyang ina.
2: Eh, kayo po, napatawad na po ba ninyo siya?
0: Oo, napatawad ko na siya. Nagpapasalamat pa nga ako na kahit na masama ang ginawa niya sa akin noon, tinulungan naman niya ako na makapagtapos sa pag-aaral.
1: Pero pinili po ninyo na makapunta dito sa Manila para matakasan niyo po siya?
0: Oo, parang ganoon na nga. Parang hindi ko na rin kasi kaya ang mga pagmumura niya sa akin. Kahit maraming tao ay pinapagalitan niya ako noon at sinisigawan pa. Pero sa kabila ng lahat ay napatawad ko na siya. Napatawad ko na siya sa lahat ng mga ginawa niya sa akin.
2: Paano po ninyo siya napatawad?
0: Naisip ko na walang mangyayari kung patuloy lang akong mabubuhay ng may sama ng loob. At saka nang makilala ko si Lord Jesus, tinuruan niya ako na magpatawad. Lalo na nang mabasa ko sa Bible ang story ni Joseph, kung saan ay pinahamak siya ng kanyang mga kapatid.
1: Ah, alam ko po ang kwentong yan. Muntik na siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero naisip nila na ipagbili na lang siya bilang alipin sa mga slave traders.
2: Tapos, naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang nakaranas siya ng hirap. Bukod pa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamahal niyang ama na si Jacob.
1: Pero, naging faithful pa rin siya sa Diyos. At dahil nga sa faith niya sa Diyos, hinayaan siya na maging ikalawang pinuno ng buong bayan ng Egypt, kasunod ng hari.
0: Tapos, naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang grabe. Nakaranas siya ng hirap bukod sa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
2: Naku, kung sa iba yun nangyari, I'm sure nagagantihan niyo yung mga salbahing kapatid niya.
0: Tama. Tapos noong magkita-kita sila muli ng kanyang mga kapatid, sa halip na gantihan niya ang mga ito ay pinatawad na lang niya. Binigyan niya ng magandang lupain at matitirahan sa Egypt ang mga nagkasala niyang kapatid. Pero dahil sa pagpapatawad ni Joseph, naging masaya sila uling magpapamilya. Kasama niya muli ang pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
1: Sana makuha rin mapatawad ni Tita Clara sa kanyang ina.
0: Sana nga. Kasi hanggat hindi siya nagpapatawad, mabubuhay siya ng may bigat na dinadala sa kanyang puso at isipan.
2: Saan kaya galing, Tay?
0: Pinasyal ko lang sa parke si Lola Bering ninyo. Kailangan niya ang sariwang hangin sa labas ng bahay at syempre, mahalaga ang sunlight lalo na sa umaga. Oh, sige. Ipapasok na sa loob ng bahay si Lola Bering ninyo.
3: Oh, mga bata. Sana'y sumama kayo sa akin. Ipinasyal ako ng tatay ko. Masaya ako na kasama ang tatay ko.
2: Ganun po ba, Lola?
3: Anong Lola? Kailan pa ako naging lola?
1: Ay, sorry po. Sige po, pasok na kayo sa loob ng bahay.
2: Hay, mabuti na lang at nagawang patawarin ni tatay si Lola Bering. Kung hindi, kawawa siyang lalo.
1: It takes God's love in the heart of tatay. Kaya nakaya niyang patawarin ng taong minsan nang nanakit sa kanya.
2: Oh, tara na. Kaya naman ang mamasyal sa parke.
1: Tara, kasi mamaya, tutulungan pa natin si tatay at nanay sa pag-aalala kay Lola Bering.

0: Ito na naman po tayo sa pinakamasayang pagbati sa radyo. It's time for Best Day Ever!
1: Sabay-sabay nating batiin ang ating mga ka-okido na nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. Ang panalangin namin, mas mapuno pa kayo ng mapagmahal at kabaitan ni Jesus habang lumalaki kayo.
2: Happy birthday, ka-okidos! Squad, let's sing for them!
3: Happy birthday to you! Happy birthday to you!

0: Bago tayo magpaalam, let's remember our main lesson for today. Ang pusong katulad ni Jesus ay pusong marunong magpatawad at hindi nagtatanim ng galit. Kids, ano ang iiwan nating hamon para sa ating mga nakikinig?
1: Kung may kagalit kayo na kalaro, kaklase o kapatid, kausapin niyo sila at sabihin, pinapatawad na kita. Mas masarap mabuhay nang walang bit-bit na galit.
2: Pwede rin nating hilingin sa Holy Spirit na tulungan tayong maging mahabagin araw-araw.
3: Let's have a big heart just like Joseph and Jesus!
4: At lagi natin tandaan ang Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Do it because Jesus did it for us.
5: Amen!
0: Amen! Napakagandang pagtatapos para sa ating episode ngayon. Bago tayo magpaalam, we would like to thank our Okidoo family and partners.
1: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malay Sulumbides, Ati Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Peter sa Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, Ati Faithful Fady, at Mommy Lovely Nea Morada.
4: Again, thank you po to all our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento kit.
0: Salamat din sa lahat ng mga mommies, daddies at guardians na laging nakatutok kasama ang mga kiddos tuwing Sabado.
2: Don't forget to practice forgiveness this week. Huh?
3: See you next week, ka-okidos! Ako po si Cepes Almasco!
2: And I am Angel Faltado!
1: Ako po si Rich Gabriel!
4: And this is TG Tagorda!
0: Muli, ako ang inyong Ate Michelle Tolentino!
2: At kami ang inyong Okidos Squad!
4: Tandaan, puso ko ay magiging katulad ng kay Jesus! Bye-bye!
2: Kita-kita tayo muli sa susunod na sa Okidoo The 414 Kids Show!

0: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: FEBC Radio TV dito po sa One Corporate Center. Tayo po ay live na live po sa programang Family Matters. So kung kayo po ay nakikinig na po sa atin, ayan na, nakita ko na yung Facebook Live po natin. Pa-like and share na po.
2: Delayed telecast.
1: Ayan, so habang nag-share si Pastor James sa ating mga kamag-anak, kaibigan, mga kaagapay po natin. Ito pong programang ito ay tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So muli po sa Facebook Live, paki-like and share na po tayo sa ating YouTube channel. You may like and subscribe. Sa ating mga meron pong mga mobile phones and kayang-kaya pong i-download po ang ating official app galing po sa hold on, let me get my cheat sheet pagdating talaga dito sa mga hindi kasi tayo techie di ba, maaari nyo pong i-download sa Google Play App Store and Apple App Store yan, para po kahit nasan kayo naroon, basta po kayo ay may Wi-Fi or my data, ay pwede nyo pong pakinggan ang mga programa po dito po sa FEBC, no? Philippines, iba-ibang station po natin dyan ay mapapakinggan po ninyo. Kung kayo po ay nasa radyo lang, transistor radio, at hindi nyo po kami nakikita, boses lang po ang inyong naririnig. Si Ate Isa Tika.
2: Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayon. sa mga magulang na may mga anak, Kailangan yung mapakinggan at i-share ang ating program. I cannot overemphasize that enough kasi po over the last, matagal na tong issue pero I think na-highlight kasi doon sa mga nangyayari sa mga kabataan online, yung mga trahedyang nangyayari sa Tacloban, kung saan-saan, malaki po ang link nito, and that is the danger of technology, technology addiction. No, ano ang signs na inyong mga apo o inyong mga anak ay hindi lang mahilig mag-gadget, kundi na-addict na sa gadget? At ano ang mga pwede nating gawin na paraan para masolusyunan natin ito?
1: Yeah. Ayan. So, paki-share nyo na po para hopefully po prayer natin ay ma-bless po ang ating mga listeners. For our Bible reading, again po, ang ating topic po for today ay technology addiction in children, symptoms and prevention. Ang ating verses po for today, ang verse po for today ay matatagpuan po sa Psalm 127 or ang mga awit 127 at ang ikatlong verse po. Babasahin ko po ang Tagalog version po. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po. Right, Dad, your turn po for the English version.
2: Ang sabi po ay Psalm 127 from the ESV version. Ang sabi, behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. Part po ito ng ng isang mahabang portion ng chapter in scripture talking about the importance of family. In unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Yan yan. Pero yung heritage, no? Hindi po, madalas po nababanggit na yung word na heritage ay pamana, no? Although totoo naman yon, pero heritage is not just a pamana, no? Ang ginamit po dito ay pagpapalang mayroong galak, no, ang ating makaloob, no, pag hindi pa rin nahit yung ano eh, yung word na kasi heritage, hindi naman kaloob, is gift, no, pero because of language translation issues, ang hirap i-define. Pero pag sinabi po kasi nating heritage, it is more than an inheritance, although para siyang inheritance, and it's also more than a gift. Ano po ba ang pagkakaiba? Ano po ba ibig sabihin ng heritage? Ang heritage po ay, in fact, after this, in-explain niya eh. Mighty is the man who has a quiver full of them like arrows in the gate. Pag sinabi po natin heritage, ito po ay, to explain it, I guess, clearer, ito ay pamamaraan ng pagkakakilanlan ng isang pamilya o tao na dahil sa, because of their pagkakakilala sa kanila, ito ay naging heritage na sa kanila o pamana na sa kanila na kilala na sila sa ganun. Okay, now, sa Amerika po, ay meron silang ginawang study that lasted for decades on decades. Sikat po ito, narinig nyo ito, mga pastor, ginagamit ito pag Family Month. Ang tawag doon, the Edwards and Jukes family. Uh-huh. It's a study of lineage, more than 20-year study ito, na si yung Jukes family, ang tatay nito ay si Max Jukes, at yun naman isa ay si Jonathan Edwards. Kung Jonathan Edwards, alam niyo kagad na ano yan, na pastor, no? Pinag-aralan nila side by side kasi nag-coexist yung dalawang pamilya na to at the same time, no? Si Jonathan Edwards ay isang pastor at ang asawa niya ay mga gawa ng Panginoon. Pareho sila. And they followed the lineage and eventually naging heritage. I don't remember all the accomplishments, pero basically, yung linyada ni heritage ay nag-produce ng napakaraming pastor, missionary, evangelist, senators, yung isa naging vice president ng Amerika, naging puro ganon. Hindi naman marangya, kundi mga tao na maganda ang kanilang heritage. Pag narinig mo yung pangalan, oh, yes, mga Edwards, linyada ni Jonathan Edwards. No? Ito po inumpisahan ng isang tao at dinala ng kanyang buong angkan, pagkakakilanlan ng kanilang angkan. No? Si Max Jukes po ay sila mag-asawa, parehong kriminal. And over the same amount of time, which is that's what's sobrang interesting yung genealogical study ng nitong dalawa eh. Kasi sabay sila eh, no? Si Max Jukes po at ang kanyang asawa labas pasok sa kulungan. At ang kanilang mga anak, apo sa tuhod, apo sa hilalaki o naman ay either nakakulong, kriminal, alcoholic, addict. Yung iba natuto ng pag-aaral o natuto ng trabaho sa loob ng kulungan. Basically, yung buong heritage nila pariwara. No? Yun po yung sinasabi dito. When God gives you a child, hindi lang siya kaloob, hindi lang siya pamana. Ito po ay punla na magiging pagkakakilanlan ninyo ng inyong pamilya. The fruit of the womb, a reward. Yun, anak, regalo. Sabihin, yung ating po mga anak ay hindi po, ang sinasabi po dito na ang ating mga anak at ang ating pamilya ay hindi po ibinigay ng Panginoon sa atin para lang po sa atin. Para ma-enjoy natin, para magkaroon tayo ng laruan, ng anak. Kung hindi po, kung ito po, whether you do it correctly or not, ito po ay magiging pagkakakilanlan ng inyong pamilya. It will be a heritage. Ito po ay pamamana ninyo sa mga susunod na mga henerasyon. Ako po ay pinagpala na maging third generation na pastor at manggagawa ng Panginoon. Hindi po dahil holy of holies ang aking lolo o aking tatay, kundi naging tapat po silang tagapangalaga ng binigay na pagkakataon ng Panginoon sa kanila. Dahil po doon, nung panahon ng aking ama, although hindi siya sumunod kagad sa Panginoon, no? When it came time for him to make decisions of his life, he followed and committed his life to God.
1: Mm-hmm.
2: Nung ako din po ay ganon, buti na lang nagkaroon ako ng asawa, o hindi ko pa siya asawa, na siya po ay mas naunang nag-surrender sa gawain ng Panginoon bago sa akin. Nung umabot po ako sa panahon na nagpang-abot kami ni Lord, ako naman po ay binigyan ng pagkakataon na sumunod sa Panginoon, third generation. Pinagpala po kami ng Panginoon ng amin pong isang anak, ay ngayon ay pastor na din. Ang aking pong panalangin ay yung susunod na henerasyon, yung aking mga apo, yung aking pong apo who is now, ano ba si Zach? 13? 13 or 12.
1: Hindi kita tutulungan.
2: Actually kasi po, ano siya, mukhang 21, sobrang laki niya. Halos kasi tangkad ko na po eh.
1: Giant.
2: And he said he wants to serve the Lord also. Okay? And pero ngayon ata gusto niya broadcaster. Dami niya gusto gawin. Oo. Itutuloy po na aking mga anak. Sa awa ng Diyos, kung kami po mag-asawa, ay patuloy na magiging tapat sa Kanya, sa awa at biyaya ng Panginoon. Ay susunod po iyon. No? Ibig sabihin po, ang sinasabi dito sa Psalm ay, ang ating mga anak hindi sa atin lang para ma-enjoy. Hindi sa atin para pagtapusin ng pag-aaral, bigyan ng pamana, bigyan ng kung anumang yaman ang meron sa lupang ito, sa mundong ito, kundi ito po actually, nagbe-build tayo ng pagkakakilanlan ng ating mga anak. At dapat po ay maging tapat tayo sa pag-aaruga at pagpapalaki sa kanila. Kasi sabi, they are a reward of us, of our, and they'll eventually be our heritage.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Kayo po, ano po ba ang inyong goal para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Sana po ay hindi maging politiko. Naku po. Sana po ay hindi, kundi wala namang masama sa pagiging politiko. Kailangan maging tapat at kristyanong politiko. Tapat at kristyanong doktor. Tapat at kristyanong inhinyero. Tapat at kristyanong pastor. Hindi lahat ng pastor tapat. No? Yun po, kasi po sa dulot, sa punot dulo nito, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Hindi sa dami na

0: kasi nga hindi ang titingnan sa iyo ni Lord eh hindi kung hindi yung mga dami ng ginawa mo kundi ba ginawa mo ba kung ano yung sinasabi niya.
1: Right.
0: So very very important po iyan ano. And I thank the Lord for you know tong topic natin na to. Speaking of yung ating TBRI nung Saturday, no? We went back dun sa lesson namin ng unang-una about how the brain is developed and how kung saan mula pa lang sa tiyan pa lang ng nanay kaya nga binibigyan niya ng folic acid eh, 'di ba? So syempre ang audience ko noon were adoptive parents and right. Foster parents. So usually kasi nga ang iniisip ng mga magulang is that the habang baby the better, pero actually nasa tiyan pa lang ng nanay nagde-develop na yung brain. But there was a question there and tinanong ako paano nga daw kung the child has been through a lot of traumatic experiences already,
1: right.
0: By the time nila makuha, no, ano pa ba daw ang pwedeng gawin doon? Pwede pa bang baguhin yun? Pwede pa bang habulin? Kasi, like for example, ito, talking about technology addiction, no, later on we'll find out na grabe po ang epekto po talaga nito sa utak ng bata.
1: Sobra.
0: No? Now, one magandang thing no about the creation ng Panginoon kasi ang ating brain meron po siyang ability po talaga to change no yung neuroplasticity po niya na it can still be changed pero dumating ka sa panahon na kailangan mo pa siyang baguhin, simulan mo na siya ng tama. So, kumbaga, parang prevention na kaysa correction ka, di ba? So, but you know, like, yun nga eh, the Bible says it, you train up a child in the way he should go, simulan mo ng tama. Para sa dulo, kung halimbawa man tumaliwas man siya,
1: alam niya.
0: Yung foundation niya, yung babalikan niya, tama kasi yung foundation niya. So yun po, yun ang, and by the way, muli no, ang topic po natin ngayon is technology addiction in children, symptoms and prevention. I remember a few weeks ago, dinala po namin yung aming dalawang foster children to a movie theater. First time nilang makapasok sa sinehan, ano? Tapos, nag-bonding time lang kami with them. And pinanood po natin yung, I think, still ongoing pa po, yung Toy Story 5. And sobrang na-appreciate ko yung topic po nila. Kasi nga, doon ay binag-uusapan na
1: yung bata tumigil na maglaro.
0: Wala nang naglalaro ng toys. Uh-oh. So, iniisip ko nga, no? Oo nga, no? Kasi yung creators of the film, toys. Yun ang tema nung
1: wala nang nagto-toys.
0: Wala nang nagto-toys.
1: Na-addict na yung mga bata sa gadget.
0: Na-addict na. So like ang relationships nila are all in the phone or in the iPad. Which nung isang araw natutuwa ako, 'di ba, the other day nanonood yung mga bata na ano, but most of the time talaga as much as possible gusto ko pinapanood nila yung mga Bible stories like Superbook, hindi ko alam kung may flying house pa ngayon eh. Pero nung pinapatay na natin, enough na, tama na, kasi na-reach na nila yung limit nila for the day, naglalaro sila sa bahay ng baril-barilan.
1: Actually, habang kumakain tayo.
0: Habang kumakain kagabi.
1: Medyo naiinis na ako noong una kasi, bang, bang, bang, bahay ng baril.
0: Ang ingay eh, diba?
1: Pero a part of me, I was like,
0: yes.
1: Bayaan natin.
0: Kasi play talaga eh. Diba? Nagkikilitian silang dalawa. Wala silang magawa, kundi silang dalawa.
1: Bawal manood.
0: Bawal manood eh, no? So, very important.
1: Po pag, and kasi foster children po namin, no? Hindi sila sanay sa gadgets, sa TV, sa ganon. And napansin po namin, nung nakita na pwede silang manood, wow, grabe.
0: Grabe yung tutok.
1: Hindi mo sila makausap.
0: Right, oo.
1: Natulala na silang ganon.
0: Ganong kalakas yung effect.
1: Or you're like, huy! You know, as in, you're right there and you're right. Calling their name. Tapos, parang hindi ka narinig. Sobrang glued sila. And then, if they see someone na naglalaro, talagang glued talaga sila doon.
0: Right. Yeah. So, okay. So, magbe-break po muna tayo. Babalikan po natin ang ating topic. So, kung hindi pa po nyo na-share, paki-share po no, during the break. And babalik po muli ang Family Matters.
2: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa

0: Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright po, mulay pong nagbabalik po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At ang topic po natin today ay addiction, ano, pagdating sa, ano nga yung ating saktong title, technology addiction, symptoms and prevention, ano po. Sabi po dito, simulan ko na po sa ating, ating source po ay children. And screens.org and mayoclinic.org. Sabi po dito, the consensus is clear. The goal isn't to ban technology. O hindi naman talaga natin maalis.
2: Kasi hindi na po natin mababan yan.
1: Hindi na po.
2: Kayo nga po ngayon, naka-technology tayo.
1: Right. And there is a proper use for it. And I believe naman din, nakatulong as far as mabilis na yung mga bagay-bagay ngayon, eh, no? And very convenient. And hindi po masama ang ano, ang maging may mga, kung may mga instant or convenient stuff, talaga namang needed naman po yan ngayon. I remember, I mean, di ba, noong unang panahon, pagdating pa lang sa tawag, sa calls, di ba, pagtatawag ka ng overseas, o di kaya kahit dito po sa Pilipinas, may long distance ka, may local, may international call ka. I remember, kunikwento po ni Pastor James, nung siya ay naiwan dito sa Pilipinas, tapos ang kanyang ate at kuya nasa Amerika.
2: Right.
1: And you would call ate and kuya, you would have to go to PLDT
2: Makati.
1: sa Makati. Office. Sa
2: Makati. Alala ko yun. Punta ka sa Buendia ba? Buendia ata yun. Pupunta pa kami doon. Tapos gagamit ka ng ano, operator, kung ano-ano. As in.
1: Oo. Tapos medyo napadali kasi pwede na sa bahay mo, pero yung rotary phone pa, di ba? Tapos tatawag ka sa operator, sasabihin mo, I would like to place a long distance call too, and then you would give the number. Pero ngayon, it's really helped us a lot when it comes to connecting with lalo na sa ating mga parents na OFW.
2: Technology is indispensable. That's the word for it.
1: Hindi mo na siya maaalis. And it is helpful, but we have to know, just like any kahit nga sa pagkain eh, 'di ba, you just have to know your limits. And kaya lang ang problema minsan sa ating po mga magulang, hindi na rin po natin alam kung paano po natin i-set yung guidelines,
2: right,
1: para sa ating mga anak.
2: Ginawa po natin, yaya.
1: Oo, kasi ano, sa totoo lang, laking tulong sa atin kasi madami tayong nagagawa kapag yung nakagadget yung ating mga anak. Pero let's go over the difficulties, yung mga issues na nagkakaroon po tayo when hindi natin ito control. Let's take control over it. Let it not control us. You know? Yun po ang importante po dito. Pero sabi nga dito, to foster a healthy digital habit, protect developmental milestone. Ulitin ko po yun, ha. Protect developmental milestone and intervene early when screen use becomes compulsive. Ayan. So, Daddy, ikaw nga simulan mo yung three primary negative.
2: Ito po ay based sa isang study, longitudinal study. Actually, apat yan eh, yung ni-research ko na yan. Pero ito yung top two lang yung ginamit ko, yung children and screens, saka Mayo Clinic, no? Yung unang effect daw po ng negative effect ng technology ay impaired mental health and emotional regulation. Regulation is a ginagamit nyong madalas yan sa social work. Ano ba ibig sabihin ng regulation o self-regulation? Ano ibig sabihin nun? Anong pag ginamit nyo yung na-dysregulate ako? Narinig ko sa inyo parati yan eh. Na-dysregulate ako.
1: Ibig sabihin na wala ka, kumbaga parang ang gamit nga namin nung isang araw, imagine a train track. No, yung bakal. So when you say dysregulated,
2: hindi naman nawala control.
1: Nawala ka sa tamang what's expected, no? When you say dysregulated, parang bang you're out of it is being out of control. Out of control yung sa sarili mo.
2: So parang
1: hindi mo siya kayang,
2: yung,
1: Hindi mo kaya i-manage yung emotions mo, yung thoughts mo, yon. Yun po ang ibig sabihin.
2: Sabi dito eh, pagka daw negative effect ito ay heightened anxiety and mood disorder. Yung mood swing. Loss of emotional self-soothing. Ibig sabihin, ginagamit po ang technology as a, sabi dito, digital pacifier. Naku, dahil ko nakita mga magulang na ganito, parang manahimik yung ba. Alam niyo noong unang panahon, noong early times ng pinag-usapan natin to, hindi technology, pero wrong parenting in our early days in broadcasting. Kasi meron tayong magulang dati na kilala natin na pag yung bata nila makulis yung subuan ng candy. Naalala mo yon?
1: That was
2: way back. So sasalpakan ng candy sa bibig para manahimik yung bata o malikot sa simbahan, lalong lumilikot, right? Eto baliktad na. Ginamit ninyo ang cellphone, bang! Binigay mo as a digital pacifier para manahimik yung bata. In fact, segue, alam mo yung kinakwento mo sa akin na pinalabas mo ng video sa training mo nung isang araw, yung tatay tsaka yung baby.
1: Yung baby,
2: the importance of contact, yung peekaboo.
1: Ah, yes, yes. Oh,
2: diba? Kwento mo sandali yon, yung ano na yon. Bigyan mo kami ng excerpt ng isang video na yon. Ang ganda-ganda na
1: yun. So, yung video na yon, just to give credit, ano po yon, yung TED Talks po yon. Makikita niyo po yon sa YouTube. And then there was a girl who was on stage and she was explaining kung gaano po ka-importante daw. Sabi niya, imagine that the simple game of peekaboo can change the world.
2: Right.
1: Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, oh, magugulat ka, peek-aboo lang, no? And then
2: laro lang.
1: And then there was an experiment where a baby, I don't think the baby was even a year old, no? Dinala sa isang room where nakakamera, no? So the dad and the baby was in another room, nakakamera, and then ini-instruct nitong 7-year-old girl what to do in front of a big crowd. She was on stage. And she said, so naglalaro ngayon si daddy at saka si baby. Very engaging sila. Pagkatapos, she instructed na, sige, go ahead and go take your tablet and work on the tablet. Nung nag-work on the tablet na si daddy, si baby was trying to get the attention ni daddy. Eh, si daddy busy, ganun-ganun.
2: Busy.
1: Sa umiiyak na po siya, hanggang sa humiga na lang siya, umiiyak siya because hindi siya pinapansin. Mm-hmm. Pagkatapos, on command, binaba uli ni daddy yung gadget and then started playing. When he started playing...
2: And this is a baby, ha?
1: A baby, ha? Walang 1-year-old. And then biglang nag-light up uli yung baby and then tumatawa na siya uli. He was making sounds. He was imitating yung dad niya. And so the child was explaining because ang brain development ng isang bata is very critical in the first 5 years of life. So if there's no engagement... Walang connection, ito lang ang kaharap niya, yung gadget lang. Imagine, hindi mo nare-realize na later on in life, it will really affect relationships of the child, yung thinking process ng bata.
2: And even as a child, iisipin kasi ng mga magulang, di bata pa yan, wala pa isip yan. Pero actually, tinatrain mo na yung bata na, okay, ito pala yung pampaano sa akin.
1: So yung term na bata pa yan, wala pang isip yan, hindi po accurate po yun. Kasi po, science proves that it is in the first five years ng buhay ng isang tao, doon nag-develop po yung brain po ng isang bata.
2: Right? Yes.
1: But you know, totoo po yan, impaired mental health and emotional regulation. Subukan mo, no, na yung madalas po yung mga bata ngayon, yung mga meltdowns nila, yung mga nagtatantrum sila, hindi nila makontrol yung emotions nila. Very rampant na po nowadays. Subukan mong tanggalin sa bata ang hawak nilang gadget, hindi mo na po sila, ang hirap po nilang i-pacify. So, yan yung unang primary negative effect of technological addiction is the impaired mental health and emotional regulation. And yung susunod mo, daddy, dyan, yung number 2
2: mo. Ang susunod po ay severe sleep disruption and fatigue.
1: Mm-hmm.
2: Dahil po, sabi, melatonin suppression. Ang melatonin po, sa mga tanong, Ito po ay ano tawag dito, isang chemical in our system na helps us to sleep. So pag panahon na po tayong matulog, yan po melatonin automatically nagsisip into our system to help us na matulog. Ngayon, pag sabi nighttime screen exposure exposes children to blue light. Ibig sabihin, yung blue light na yan, may effect siya sa melatonin production.
1: Wow.
2: Dahil doon, nawawala ito, makakatulog yung bata sa pagkapagod ng, siyempre yung mata, napagod, no? Pero, ipagising po niya dahil hindi nag-produce ng enough melatonin, sila po ay pagising, pagod pa rin. Pagod pa rin. Loss of emotional sa chronic exhaustion. Dahil doon, pagod.
1: Always tired, no?
2: Always tired. Kahit natulog sila, pagising nila pagod. And also, a part of that is yung pong mental activity ay ano, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Kahit tulog. Kahit tulog. Sa counseling and psychology po, ang tawag dyan, preoccupation. No, nasubukan nyo na po bang ano, meron kayong pinanood bago kayo matulog. Tapos, pag tulog mo, ang panaginip mo, ikaw yung hinahabol ng vampira. Okay? Kasi po, meron kang, o meron kang pinagkakaabalahan bago ka matulog na iniisip mo. Pag tulog mo, yun ang ano, gumulo sa isip mo. Right? Yun po.
1: Minsan pa nga, napapanaginipan mo pa.
2: Right. No? Kung ano man yung ano. Actually, kung minsan, ano eh, medyo ganon, pero hindi totally ganon. Yung ganon yung nangyayari. So, ano po yan? Kaya pagising nila pagod. Kaya po kung minsan yung mga bata, marami po sa kanila, pagising nila, hirap na hirap silang gumising, hindi lang dahil gusto nila pang matulog, kundi sila po'y pagod. No? As opposed to normally po, ang taong pagod, pag natulog po ang taong pagod, ang lalim ng tulog niya.
1: Yes, deep sleep siya talaga. Oo,
2: kasi yung katawan mo nag-try to restore itself, no? Pero kung yung takbo mo ng utak mo, 300 kilometers per hour yung takbo, talaga pong hindi ito mapapaayos talaga.
1: At ang ating pangatlo po na third negative effect is that impaired cognitive, social, and linguistic development.
2: Ito na, nakita natin to after COVID.
1: Ah, yes.
2: You remember?
1: Uh-oh. Yes.
2: Kasi for 2 years, ang Pilipinas, yes, ang mga bata na nasa preschool, ang asawa ko po ay at that time preschool department head, ay mga bata nag-aaral sa Zoom. No? Tapos after 2 years, finally,
1: nang bumalik tayo,
2: biglang nag-face-to-face tayo, no? Yung mga bata who was at that time was that 4-5 years old.
1: Yes, yes.
2: After 2 years, 7 years old na sila, naalala ko to eh. Practice ng graduation.
1: No? Unang-unang graduation actually natin. Opo, yon when we came
2: ang
1: back.
2: Ang mga bata hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap. Mm-mm.
2: That was so weird. As in, nakaganyan lang
1: para
2: po sila.
1: Para silang na, ano, no, robot.
2: Oh, they mechanical. Didn't know how to relate to each other, no? And in fact, even our own children who were grown all that time, nakita nila isang teacher nila, alit pa ang teacher ko? Akala ko matangkad to. I mean, you know, nawalan po sila ng ano, cognitive, social, and linguistic development. And in fact, common po yan sa mga bata today who spend their entire time online. Hindi po sila marunong makitungo sa tao.
1: Mm-mm.
2: Much more so, hindi nila alam how to relate to other people. No? So, as a result, mahina ang social skills. Hindi po ibig sabihin social skills yung ano lang ha, marunong makipagbatian. They don't know how to handle pressure from other people.
1: Correct, yes. Kasi in the digital world, you just cancel it out.
2: Right.
1: In the real world, you cannot.
2: How to handle, ano, they don't know how to handle rejection.
1: Yes.
2: But rejection is normal.
1: Right.
2: They don't know how to handle rejection. They don't know how to handle all of these things.
1: Mm-mm.
2: You know? And so pagdating sa actual real life, ito susunod, academic and attention problems.
1: Mm-mm.
2: No? Dahil po, ang alam naman natin, hindi palibasa matalino ang bata academically, ang bata ay magpa-perform properly academically.
1: Mm-mm.
2: Kasi kung ang bata po ay hindi na siya sanay na mag-fail, to have a bad grade.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa online, naglalaro ka, pagka natalo ka, magdadagdag ka ng ano, manunood ka ng video, o magbabayad ka ng pera, mababalik mo yung buhay na nawala sa iyo. Sa eskwelahan po, pag hindi mo gusto yung grade mo, yun na yun. Diba? Walang extra points, ika nga. So ngayon, yung bata, nagkakaroon ng downward spiral into what's good. And this is not just little kids, although children na usapan. I've seen this and counseled with people who are adults already. Who don't know how to handle. I've had people who are adults who are in school, high school or college na, who don't know how to handle rejection.
1: Right.
2: Ang sagot ng isang kausap ko dati ay, pag bumagsak ako sa klase, mabuti pang mamawala nila ako sa mundo. I'm like, ha?
1: Yes.
2: Bumagsak ka lang sa klase? Gusto mo lang mawala sa mundo?
1: Mm-hmm.
2: Parang, wow! Bakit mo gusto mo wala sa mundo? Ako po kasi, call me old school, no? Iba yung mindset ko eh. Palibasa, hindi ako kapares nung nandun, sa tapat, no? No? Ako po, ang naging mindset ko, pag bumagsak ka, binigyan ka ng pagkakataon to do better next year.
1: Mm-mm.
2: Okay? Kasi, if you still fail next year, ikaw na yung may problema kasi hindi mo ginawa ng remedyo. Diba? If you don't like the grade and you don't make it, ibig sabihin, ako po, unang experience ko makaramdam ng, ano tawag dito?
1: Revelation.
2: Revelation. Una akong beses nakaramdam ng bagsak na grade. No high school ako. Okay. Ang grade ko sa math, 74. Eh, 75 lang naman, 1 point lang eh. Pasado ka na eh. Diba? So, ang naging mindset ko, siyempre, inis ako kasi ayoko naman talaga ng math, no? Pero pangalawa, inisip ko, in order for me to do better on the next grade level, kailangan ko lang habulin 1 point. Kailangan ko lang habulin 1 point. Para at least pumasa ako. Now, if I do better, edi okay. Pero ang kailangan ko, ganun yung mindset nun. Mga bata po ngayon, pag nakakuha na 74, mabuti pa mawala nila ako sa mundo. No? Babantayin niyo po, at ito po ay malaking part ng ito. So how do we recognize warning signs?
1: Yan. Pero before, ano, dagdag ko lang, Daddy, kasi may note ka dun sa ilalim eh. Additional on physical, ano, studies also show na it also affects yung health mismo ng bata. Bukod sa yung being tired, no? But there is an increased risk of obesity. So siguro kasi naka-gadget ka, so mayat-maya, di ba?
2: Right. Nakaupo ka lang.
1: Poor posture.
2: kasi naka-ganun, no? Nakakuba parate.
1: And even hygiene.
2: Oh, teka, pero ano ah, bantayan mo to. Ako as a guidance counselor, no? I've counseled with kids na ganito. Marami ko na po nakita na mga bata who are addicted to ano, nakuba sila.
1: Nakayuko.
2: Mga nanonood sa TV po ano. Pag naglakad po ay nakataas yung balikat, ngunit nakayuko ang ulo. Kasi po parati nakaganon.
1: At saka ano, pati hygiene.
2: Pati hygiene.
1: O kasi wala ka ng oras mag-toothbrush, mag-hilamos. O, pati, syempre, obviously, eye strain. Yan. Alam natin yon. Okay? Alright. So, sige, tuloy po natin.
2: So,
1: ano?
2: Paano natin malalaman?
1: Recognizing.
2: Ang inyong anak o apo ay
1: considered addicted na.
2: Addicted. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Ano? Huwag niyo po sabihin sa mga nakikindi. Hindi naman siguro itong anak ko. Kung may ballpen po kayo, ay isulat niyo po ito. Kasi napakasimple po ng base sa mga datos ng research. Ito po ang mga senyales na ang atin pong anak o apo ay ano. Ngayon, kung ang problema niyo po ay ang inyong asawa. Ete, iba usapan niyo. Bata lang po usapan natin ngayon. Okay. Sabi niya, digital platforms are designed around dopamine-driven reward loops. To those of you who don't know dopamine, again, ito po ay isang, anong tawag dito? Chemical sa ating isipan na kapag ka po tayo nakakaramdam ng reward or approval, ito po ay nire-release ng
1: it
2: ating katawan.
1: It releases dopamine, yes.
2: Okay, na it makes you feel good.
1: Feel good.
2: No? Ay, nagustuhan, no? Ayan, dopamine, no? Children's prefrontal cortex sa harapan, the brain brakes are still developing, making self-regulation difficult.
1: Ito yung thinking okay. part mo kasi.
2: Dito po
1: that's,
2: sa harapan.
1: That's your
2: dito
1: thinking
2: yun.
1: Part.
2: According to children's screens, hanapin daw natin yung una. Ano yung una?
1: Inability to stop. Nakaw! Hindi kayang pigilan. Cravings, distress, or extreme defiance when asked to log off. Pag sinabi ng tama na, enough na, ano na, hindi mo na makontrol. So yan, inability to stop.
2: Stop.
1: Oo. And because of that, yung pangalawa niya is neglect of priorities. So decline in academic performance, nagsiskip na ng meals, hindi na kumakain ng proper meals, naku kaya po, merong obesity kasi snack na lang ng snack habang ano.
2: Nag-aano na lang, ang tawag doon, nag-aabubot na lang.
1: Avoiding face-to-face social interaction and ayun, poor personal hygiene. So neglecting na yung mga dapat. No, you cannot stop, so you neglect your priorities, and then ang pangatlong sign mo is withdrawal of withdrawal symptoms.
2: Hmm.
1: Intense irritability, agitation, moodiness when away from screen. Pag wala siya sa screen niya, parang wala, ang hirap niyang ang hirap na niyang kausapin, ang hirap pakisamahan, lagi mainit ang ulo. And then ang last one po is escaping or secrecy. Sneaking devices sa kama. Yan, pag nagtatago, sinabihan mo ng tama na, off na, itabi na, pero mahuhuli mo sa ilalim ng kama, meron pa rin. Or naglalay na sila about yung time nila. Kasi sabi mo, 1 hour lang. Tapos tinanong mo, naka 1 hour ka na. Hindi po, 30 minutes pa lang po. Ayan, naglalay na sila.
2: Tumatawad.
1: Oo. Well, naglalay. Pag dumating ka na sa point na naglalay na sila, ibig sabihin talagang hindi na po ito okay, ano? So, yan po. Those are some of the signs. So now, finally, try natin. Binilisan ko yung signs kasi meron tayong medyo mahaba-haba itong 5-point
2: guidelines. Pero important
1: guidelines
2: po talaga to. Na, ba, ayaw po natin, ang tawag doon, kasi kuminsan sasabihin ng mga magulang, hindi, di ba normal naman ginagawa ng mga bata ito, yung ayoko pa matulog, ayoko pa mag-ganito. Pero pinag-uusapan po natin, hindi po yung basta ayaw matulog o gusto pa maglaro, kung hindi po yung pagkaka-addiction sa gadgets.
1: Mm-mm.
2: Whether watching or playing.
1: Mm-mm.
2: Okay?
1: Mm-mm.
2: Yan po.
1: Okay, so number one po, ang ating number one guideline.
2: Sabi number ni, one natin.
1: Sabi ni Ate Thelma, control lang po sa paggamit at nasa tama at may limit po. Tama po yun. So ito nga yung number one natin. Set firm boundaries, zones, curfews, and daily caps. Ibig sabihin saan, so yung ano natin dyan, no, no? Established tech-free zones. Keep devices completely sa kanya. Inisip ko naman, although ang suggestion niya, no, out of bedrooms, bathrooms, and dining tables, charge all devices overnight sa labas daw. Yun yung suggestion, ano. Minsan nagjo-joke kami dito sa bathroom na to eh, no. Pag medyo matagal yung isang anak namin sa loob, sasabihin namin, naka-cellphone ka na. Kaya nga sabi ng daddy niya, okay, pag pumasok ka, bawal ang cellphone sa loob. Kasi pag medyo matagal-tagal, ano. Or sa amin talaga, dining table talaga. No? Dining
2: sa amin table po, bawal. Bawal na may telepono, salamesa, iPad. Actually, pati TV patay. Unless
1: yes,
2: may UFC.
1: Unless may UFC.
2: Kasi pati asawa ko nanonood ng boxing. Yan po mahinhin na yan. Nanonood po ng boxing yan, tsaka MMA.
1: Kasi daddy ko nag-alaga ng boxingero dati.
2: Oo,
1: mahilig talaga ako sa boxing. Tatay ko kasi ni-raise ako na ano eh, na mahilig kami sa boxing.
2: Maganda to eh, curfew.
1: Wait lang daddy, sandali. Balik tayo dun sa ano, zones. So
2: zone,
1: yung lugar. Mga magulang, please po.
2: Ay,
1: no,
2: nako.
1: Please po, do not give your children cell phones while they are in church. church. No, right. I've seen that.
2: Nako, please lang.
1: Ayaw umakyat or ayaw pumunta ng anak sa children's church o di po kaya sa Sunday school. So sabi, dito na lang po ako sa inyo.
2: Uh-oh.
1: So kung sinabi niyang nasa inyo, dapat maupo
2: makinig
1: po siya.
2: Makinig
1: po siya.
2: Right.
1: Kasi actually, children's church or children's Sunday school was really meant for them. Mm-mm. So but if they don't want, dito kaya tumabi, huwag niyo pong bigyan ng gadget po. No, habang po, respeto lang po. Pag po nasa loob po ng church po yan. So dapat ano, tech-free zone po yan.
2: Uh-oh.
1: But yung curfew, sige, go ahead daddy. Sa
2: pero
1: curfew.
2: Yung, speaking of zones, you know, recently because of the tragedies na nangyayari sa Tacloban, nag-decide si DepEd finally, yung tagal, na bawal mag-cellphone sa loob ng school.
1: Mm-mm.
2: You know, unless needed sa classroom.
1: Class,
2: no?
1: Right.
2: Kami po matagal nang ginagawa namin yan.
1: Ever since, bawal po.
2: Opo, bawal. Chine-check-in ang telepono, nasa office, may pangalan naman nila. Ganon.
1: Hindi, actually, alam mo, nakakatuwa. Well, although, because our school is smaller, no? Sa ating Christian school. But when the kids put their phones, merong bin eh, tapos may grade level, no?
2: Right.
1: Grade, nabawa, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pag wala nang, before ninanumberan pa nga eh. Ngayon, hindi na. When they come, they get their own phones. So far, wala tayong any history na nagkawala, nagkanakawan.
2: Right, in fact,
1: nga, mas safe na nandun sa bin eh.
2: Oh, sa mga nasa public school po, narinig ko sa radyo eh. Ang dami-dami nga ng estudyante, paano mo? Lagay niyo po sa advisory room.
1: Ah, pwede.
2: Sa table ng teacher. Di ba? Hindi naman kailangan ilagay sa opisina. Ilagay sa table ng teacher. O, di, yun, problem solved.
1: Di
2: po ba? Opo. Para po hindi nagtitiktok yung teacher.
1: Yun ang problema eh. Minsan si teacher mismo.
2: Pasimuno. Pasimuno.
1: Okay. Turn off screens at least 1 hour before sleep so blue light doesn't suppress melatonin and disrupt sleep cycles.
2: Pero alam mo, totoo yan. Kasi meron ako isang counselee na meron siyang anong tawag doon yung hindi makatulog sa gabi?
1: Insomnia.
2: May insomnia siya. So unang tanong ko is, how do you sleep? Ang sagot niya ay nagsa-cellphone. Kasi yun doon nagpapaantok sa kanya. Kasi kung di kayo naantok, napapagod lang ang mata mo.
1: Guilty ako dyan.
2: Until ang nangyari sa kanya, kakaganito. This is a older person. Kakaganito. Nag-habit ng bad sleeping habit.
1: Mm-mm.
2: Not just yung sa phone. I'm not talking about addiction anymore. Nag-develop na yung brain niya ng bad sleeping habit. You know what I told this person to do? Sabi ko, magpainit ka ng tubig. Kahit na mainit ang panahon, maligo ka ng mainit na tubig. Kasi yung warm bath po calms your system.
1: No?
2: Tapos, patay mo lahat ng ilaw, tapos yun.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, kung gusto mo mag-white noise ka, remember mga anak natin nung COVID nagwa-white noise, yung po, yung ganon. Mag-white noise ka para makancel yung ibang mga ingay. Alam mo, nakatulog na siya ngayon.
1: Nice.
2: Right? Kasi nga, follow an appropriate cap. 1 hour per day, ages 2 to 5, ganyan, no?
1: Mm-hmm.
2: Lagyan niyo po ng caps.
1: Yung
2: apo namin, nakakatawa yon. Ano sabi niya? Pwede na ba manood? Ano sabi niya? My son.
1: My son pa po eh. Kasi ang mga magulang niya, pag araw pa, hindi pwede.
2: Hindi pwede.
1: pag medyo,
2: my son pa.
1: Alam niya yung kanyang limit. Napapagalitan pa nga kami kasi kami mga lola at lolo.
2: Ayun lang.
1: Okay, number 2 po natin. Replace screens.
2: Naku, ganda nito.
1: Replace screens with engaging
2: offline
1: outlets. No? Hindi po ito yung mga outlet ng mga sapatos. Hindi po. Ibig sabihin, activities. No? Engaging na mga offline na mga activities. Kasi, halimbawa po, nurture early hobbies.
2: Right.
1: Sports, arts, reading. So, they have alternatives when off screen. Actually, the other day po, meron pong medyo funny but not so funny incident sa aming bahay. Dahil nga yung mga bata, yung mga maliliit naming foster children, limited po talaga sila sa screen time nila. So, they get to play. So, naghahanap ngayon ng mga pinaglalaroan.
2: Activities,
1: eh,
2: no?
1: Siyempre, akala nila boxes are boxes. They're just boxes, no? Na paglaruan yung isang box ng aming anak na bumili ng regalo sa kanya ng tatay niya yung...
2: speakers.
1: Speakers ba yun?
2: Uh-oh.
1: Okay, so... na gupit-gupit daw, no? Gupit-gupit pala nga intindi ko.
2: Uh-oh.
1: So, syempre, medyo upset yung aming anak kasi yung kanyang box na may warranty pa kasi, yung kanyang speaker, nagupit-gupit ng mga boys. Pero pagdating ko po sa bahay...
2: Hindi naman pala ginupit-gupit.
1: Hindi gupit-gupit, pero yung box po, mga ganyang kalaki. Doon sa mga nasa radyo, siguro ano bang size nun?
2: Malaki.
1: Mga... 3 feet, 2 feet, gano'n. No? Yung length po niya pa sideways. Ginawa pong bahay-bahay. Ginupit yung mga, meron kasi mga square-square.
2: Kinortihan.
1: So, may pintuan, may bintana. No? So, hindi ko alam kung matutuwa ako dahil ang creative nila. No, naging creative sila or syempre yung isa kong anak.
2: Sakit sa ulo.
1: Talagang medyo upset siya kasi may warranty pa po yun eh. Wala na ngayon kasi gupit-gupit na po yung box niya, no? Pero yun po, you know, hobbies like arts and all of that, para alam po nila they become creative sa kanilang mga ano, mga activities po. And then another one, Dad. Ano yung next
2: Sabi
1: one?
2: Sabi niya, place a fun offline activity immediately after screen time to serve as a smooth natural transition stopping point. Ibig sabihin, wag po sabihin, oh, tama na. Bigyan nyo ng segue, no? Mm. O magbasa naman tayo, o maglaro tayo, o tumakbo-takbo kayo sa labas. Naala ko tuloy nung panahon ng COVID, no, yung mga anak natin, nakapako na, sabi ko, ay, hindi. Lubas kayo lahat.
1: Mm.
2: Magbuti na lang kami po, may sa church, katabi namin, may gym sa taas. Huwag kayong babalik na hindi kayo pinapawisan. wag basta tigil, no? Sabi niya, embrace boredom. Ibig sabihin, hindi po kailangan pinaparate na merong aktibidades. Okay? Hindi po pampakalma. Sabi niya, avoid handing over devices to pacify every restless or emotional moment. Mm-hmm. Downtime is essential for developing creativity and emotional self-regulation. Ibig sabihin, yung downtime, important po yun. Ako po personally, ano, sabi nga, kundi ako counselor, may ADHD ata ako eh. No? This is to me part, malaking help po sa akin ito, yung downtime. Yung ano, yung wala kang gadget or nagbabasa ka, just reading, sa akin important yun. It allows me to, ano, to be able to do that. To some people, they go to the gym after work.
1: Mm-mm.
2: You know, iba-iba, you know. Sa mga bata po, since wala pa silang pattern, important po yan eh. So, for example, sila po yung galing sa eskwela. I don't know about some parents here, no? Maybe some can comment. Huwag niyo pong pagawin kagad ng assignment pag uwi sa bahay.
1: Mm-mm.
2: Kasi 10 oras na po nag-aaral yung bata. Di ba? Bigyan nyo ng konting break time.
1: Yeah.
2: Oo, palaruin nyo. Sa amin po, sa mga schools ngayon, daming napaparanoid ng mga eskwelahan na bawal tumakbo at maglaro ang mga bata.
1: Guilty ako dyan, dati.
2: Kasi nga naman, baka maaksidente, mananagot yung eskwelahan, pero...
1: Mm-mm.
2: Ang kawawa po dyan, teacher.
1: Oo.
2: Kailangan ilabas yung gigil sa katawan.
1: Right.
2: Yung pawisan ng konti. Di bali mag-amoy putok yan, pero at least di sumasakit ang ulo mo.
1: At least pagpasok nila sa loob ng classroom, all physical energy na release.
2: Oo,
1: na
2: nailabas, nahihinga nila. Nailabas
1: na nila.
2: Important po yan, important po yan.
1: Naku, Ma'am Gemma, salamat po, no, sinishare niya sa kanyang mga friends ang topic for today. Si Ma'am Gemma Aswal, salamat po, no. Hope maging blessing po lalo na sa mga magulang. All right, and next po natin, keep the usage
2: purposeful,
1: supervised, and safe.
2: Ay, lalo na safe.
1: Okay.
2: Lalo na safe.
1: Co-view and guide. Watch or play alongside your children to talk through content, discuss ads, teach digital literacy instead of allowing passive, isolated scrolling. Maging active po kayo, no? Doon sa pag-join in sa inyong mga anak. Tingnan nyo kung ano yung tinitingnan nila. In fact, dito nga po, sabi yung sumunod po dito, curate high quality. Ibig sabihin, yung pong pag kung ano man yung kanilang pinapanood, ano, ay dapat po yun, alam po ninyo. Sa amin po, when we allow the kids to watch, talagang as much as possible po yan, ay, in fact, nakakatuwa kasi yung aming two foster children, I guess, apparently, ngayon lang talaga sila na e-expose about the Bible, about Christ. You know, after nilang manood nung, ano, nung super book, ano, I remember one time, may ginagawa ako, naglalaba ako, and then pumasok ako, and then sabi nung, ano, ni older one, sabi niya, Mami Isa, sabi niya, si Jesus pala, no, namatay sa cross para sa kasalanan natin. Uh-oh. No?
2: So, sa kanya parang sobrang bago
1: yun. It's something new. Bagong-bago sa kanila. So, nakakatuwa, no, yung part na yon. And, dun po sa last one, under point number 3, restrict in-app spending. Ayan.
2: Nako.
1: Sabi po dito, remove.
2: Yan po ang kalawit, by the way, ng online gaming.
1: Uh-oh.
2: Yung pag namatay ka, bibili ka ng buhay. E pag nagpagamit ka ng telepono mo, baka mamay, ad yan, ad ng ad. Pag tingin mo, laki yung bill mo.
1: May kilala ako dyan, hindi ko nalang babagitin kung sino. Pag tingin
2: nagulat niya. Sila, pag tingin nila, bakit ako may bill tungkol sa gaming? Opo.
1: Nako, lagot. Alright, daddy, number 4. Ayan, matatapos
2: number 4,
1: natin.
2: Monitor for red flags and act early. Ang online gaming po, unfortunately, ay hindi monitored.
1: Mm.
2: No? Ibig sabihin, nang hindi monitored, wala pong bantay.
1: Mm-mm.
2: Kaya po, napakaraming mga predators ang namimiktima sa online gaming. Kaya nga po, ano po eh, huwag niyong pabayaan na ang inyong anak ay, una, yung ano, kung bata pa yan, yung nagse-cellphone sa gabi, mag-isa lang sila. Okay? Kasi napakarami na pong bata, lala mo, nung 2 weeks ago, may online, after nung tragedy sa Tacloban, may nanay na nag-post ng viral video na yung anak niya na basically parang...
1: Five years old.
2: May nakaibigan sa laro, hindi ko alam kung Minecraft yun or something,
1: right,
2: na nabiktima yung anak niya at bata, paslip.
1: Yes.
2: Diba? Sabi niya, watch for warning signs. Stay a loss for loss of control. Ibig sabihin, defiance or meltdown pag nagla-log off, you know. Declining grades, disrupted sleep, neglecting personal hygiene, address mood and secrecy changes. Pag nag-iba yung ugali ng bata tungkol dito, yung pong nangyari sa Tacloban, ang bata po ay hindi ito, madalas kasi ginagawa na kasi sa bullying, no? Naintindihan ko po, as a counselor, talagang may bullying talaga, right?
1: Mm-hmm.
2: Pero nangyayari po na amplify yung response sa bullying kasi they don't know how to respond
1: right
2: to people being disappointed at them or even laughing at them.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Mm-hmm.
2: And so, makakahanap po yan ng mga areas, chat rooms, o iba-ibang lugar na merong bubuyo sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Naku, kung ganyan din lang, mamaril ka na lang.
1: Mm-mm.
2: Ay, kung ganyan, humaghiganti ka. Ay, ganyan. O, ganyan na mangyari.
1: Mm-mm.
2: No? Bantayan po natin. Use harm reduction over cold turkey. Ibig sabihin po nun, ay, you know, if nagkakaroon na ng problema, huwag yung basta patigilin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi ituro niyo po.
1: Mm-hmm.
2: Okay, mga kapatid, sabi ng verse natin, children are a heritage from the Lord. Ang heritage po ay hindi basta nagkakaroon. Ito po ay tinuturo, iginagabay, ibinabaon sa isip at puso ng bata upang maging parte po ito ng kanilang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Right?
1: Mm-hmm.
2: Ganun din po dito. Imbis na, ay, kung ganyan, kunin ko lahat ng gadget mo, bawal ka na magganito.
1: Important po 'yan, ah. Important po 'yan in any ano naman eh, hindi lang pagdating po sa gadgets and technology issue, no. But kapag meron pong mga concerns po yung ating mga anak, 'wag lang basta i-dismiss lang natin at sabihin natin bawal 'yan, masama 'yan, hindi pwede po 'yan. Intindihin po din natin, una, let's understand. Eto, medyo masakit tanggapin, pero madalas din po kasi kaya sila yun ang pinipili po nila kasi wala din tayong panahon for them. So, pero intindihin po natin yung reasons. Ipaliwanag po natin bakit. Aha. Huwag lang basta na, ay hindi, basta ano yan, ganyan. Hindi po, let's explain to them.
2: Right,
1: and
2: right.
1: Explain to them ano yung nagiging hindi magandang result. Tapos pakinggan din natin. Baka sabihin nila, eh kasi wala naman akong kausap dito sa bahay eh.
2: Right. No? Right. Opo, tama po. Unfortunately, teachers now are also not only teachers, they are also diagnosticians, counselors, detect. Tulungan niyo po ang mga teacher, abangan niyo po sa bahay. No, wag po nating paubaya sa ano sa eskwelahan ang bata. O wag po nating bigyan na kung ano-ano. Tama po eh, tama ka doon eh, di ba? Wala naman akong kasama sa bahay. Wala naman akong ano dito sa bahay.
1: Oo, ano gagawin? Wala kang kausap, walang kalaro, walang ano.
2: So, magtataka tayo, bata ay umuwi ng bata. Eh, siyempre po, piniyag. No? And I understand that parents are working itong mga panahon na ito. Pero alam niyo po, ano eh, hindi naman po yan ibig sabihin basta dead end na lang. Eh wala, ito lang talaga eh. That's the worst thing you can do.
1: May comment si Ate Faustina. Sabi ni Ate Faustina Habla, iba na talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi sila marunong magtiis at maging dependent sa lahat ng bagay. Actually nga po kasi, you know, everything kasi is instant eh, no? Lahat ng bagay mabilis, so hindi marunong magtiis. But we as adults have actually contributed to that eh.
2: Nag-contribute tayo po bumili ng gadget.
1: Kaya nga po tayo ay magbigay ng guidelines. Oho. No, hindi na natin maaalis po ang realidad ng technology is there, and hindi po natin maalis the reality na karamihan po ng bagay ay instant po. Kaya po, tayo ay mag-provide ng opportunities for our children to learn to be more patient, to be more resilient, dumaan right. po sa proseso, hindi po, again, hindi madali ang lahat ng bagay. So tayo pong magulang ang magbigay ng opportunities na yon.
2: Kaya nga po tayo ang may heritage at
1: yes.
2: may pamana eh.
1: Yun yung verse po natin, balikan po natin yung verse po natin.
2: Right.
1: Parents po ang may
2: tayo
1: responsibility
2: tayo
1: to do that.
2: Tayo po ang nasa front line, di po yung teacher.
1: Yes.
2: Si Babu natin ihatid yan, nandun na eh.
1: Last one, Daddy. We have 1 minute to finish
2: last
1: up.
2: Last one po. Yes. Ito na. Lead by example and involve your child. Balik tayo sa 2 foster kids natin.
1: Mm-mm.
2: Nanonood tayong Toy Story. Ano sabi? Yung mga batang lalaro, ano sagot no isa? Mga kuya ko, puro ganyan din eh.
1: Oo, medyo na-review kami.
2: Oo, ano?
1: Sabi, yung mga kuya namin, puro din sila lagi nasa cellphone. Oo. Aray ko!
2: Oo nga pala, bad example. Pero tama po eh, no? Again, balik tayo sa video mo. Yung tatay, naka-involved din. Anak, nagwawala na. Yung tatay, immersed dun sa kanya kung ano man yung binabasa niya, nalaro niya, whatever. We're actually modeling this for your children. Alam mo, nung COVID, naalala ko, na-convict ako dyan. Kasi si Franklin, meron siyang project sa school, yung mag-drawing ka, drawing mo yung pamilya. Nakatayo doon, ikaw, may hawak ka sandok, yung mga kapatid niya, kapit-kapit kamay. Ako, nakaupo sa lamesa, tapos may kahon. Sabi ko, nasan ako dyan? Ayun no, nakaupo ka sa table. Sabi ko, bakit may kahon? Kasi ipakita mo yung pamilya mo, nakalagay, kasi parati ka nagko-computer, na feel bad ako talaga. Sabi ko, hello, diba? Be an example, model the habits. Collaborate on rules. Ibig sabihin, create a family media plan. Ibig sabihin, ask questions. How do you feel? Okay. Magkaroon kayo ng exchange of ideas, no? Pag yung anak mo may titingnan sa cellphone, may binabasa, tanong ano ba yan? Patingin nga. Para po meron, hindi nawawala. Ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon, nasa isang bahay tayong lahat, pero hindi tayo magkakasama sa ating puso't isipan. Dahil may kanya-kanyang mundo tayo habang nasa loob ng bahay, habang kumakain ng dinner, habang ano, in the living room, may kanya-kanya tayong ano. Kuminsan, magmo-movie night kayo, pero habang nagmo-movie night, naka-cellphone yung mga anak nyo habang nagmo-movie night. Di ba? So, important po yan.
1: Ayan, okay. Grabe, nag-ano tayo. Medyo nag-overtime tayo. Pero marami pong salamat. Kung na-miss nyo po yung early conversation, balikan lang po ninyo. Magpa-pray na po si Pastor James ngayon.
2: Magpa-pray na po tayo. Panginoon, matindi po ang aming labanan.
1: Yes.
2: Ito po ay technology. Nawa po ay hindi isaisip ng mga magulang na ito'y sa Diablo, kundi parang it's just a part of life. But Lord, you gave us our children as a heritage to us to manage, to be able to do this. We pray, God, that you would guide us, Lord, today. That you would help us, Panginoon, to be able to take care of the heritage na ibinigay mo sa amin. We pray for families struggling through this technology, Lord, today, that you would give us an open mind and heart and wisdom to rear our children in the nurture and admonition of you. We pray, God, that you would do that today. In your name we pray. Amen.
1: Thank you po ng marami for joining us, Family Matters. Nagpapaalam to, Ate Isa Tika.
2: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ang dahil po nagme-message dito sa amin, i-private message niyo po kami. We'll be glad to help you.
1: God bless you all po. See you next week.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16005, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
5: Naton nga 4 o'clock habit gina hindi naton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look bo mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglibo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung namin yung aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami ng aton 4S strategy sa against dengue.
4: Salamat sa pagpamati, sa liwat, aton gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Siyang nakahangad ng paggupgup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Awit siyang 91:1.
8: Minsan pa kami sumasamong nabiyayaan ng iyong kapahingahan. Marapatin mo pong pahinlayin kami sa mainam mong pastura.

0: sa mga may takot sa Kanya. Awit 103:13.
1: Nag-iisang daan ang Panginoong Jesus. One way Jesus, yan ang kanyang kapahayagan. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Jesus ay tanging daan tungo sa Panginoong Diyos, buhay na ganap at kasiyasiya. Pero siya po ay para sa lahat ng inilalapit ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka i-discriminate, hindi ka itataboy ng Panginoong Jesus kung ikaw ay inaakay ng Diyos Ama papalapit sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya lapit na kay Jesus. At sa ating paglapit sa Panginoon, ay patuloy po nating nararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa gitna ng iba't ibang mga challenging situations sa buhay na ito, we know na hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia. Tuloy-tuloy tayo sa pagpupuri sa mga oras na ito. Alam nating lahat, si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya naman, sa ating pagkagising, anuman ang ating ginagawa, let us continue to praise the Lord.

Patuloy po nating pinalalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At dito po sa Mark chapter 10 verses 13 to 16, Marcos kabanatang 10 talatang 13 hanggang 16 ay mababasa natin na dinadala sa Panginoong Hesus ng kani-kanilang mga magulang o ng mga nakatatanda ang mga bata para basbasan ni Hesus. Alam po ninyo, ang mga bata ay malapit sa puso ng Panginoong Hesus sapagkat sila ay nagtuturo ng maraming mga leksyon sa buhay natin sa pamamagitan ng kanilang mga ugali, ng kanilang mga behavior. Of course, meron silang mga behavior na hindi kanais-nais minsan, yung mga tantrums o kaya naman pagdadabog o kaya naman yung mga normal na negative behavior ng mga bata at kahit na nga ng mga nakakatanda. Ano. Pero alam natin yung tinutukoy ng Panginoong Hesus, meron silang simplicity, meron silang ang tawag natin dyan ay mababaw na kaligayahan at minsan yun ang kailangan natin sa buhay sapagkat masyado na tayong seryoso, masyado na tayong nai-stress, masyado tayong maraming mga requirements at hinahanap na mga bagay na wala sa atin to the point na nami-miss out natin yung mga bagay na nasa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, tumulad kayo sa mga bata, sa kanilang kagalakan, sa kanilang kasiyahan, at least yung mga bata na hindi demanding. Ha? Naalala ko rin kasi maraming mga bata ang mga spoiled, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano? At lahat na lamang ay gusto instant. Pero ipinapaalala pa rin ng Panginoong Hesus yung mga mabubuting characteristics ng mga bata na wa ay magpaalaala sa atin na yung mga characteristics na yon ang mga naglalarawan sa ugali at kasiyahan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ganun daw ang behavior o characteristics ng nasa kalangitan, nasa kaharian ng Diyos. Mayroong kagalakan, mayroong mga bagay na simple na nagdudulot ng kaligayahan sa kanila. Ano po? And we know that we find our joy in the Lord. At ang mga bata ay mabilis ding manampalataya at manalig na wa ay makita natin ang ating mga sarili sa ganong halimbawa ng Panginoong Hesus na kagaya ng mga bata. Isa pang makikita natin sa Mark chapter 10 verses 13 to 16, yung mga adults ang nagiging dahilan para mailapit ang mga bata sa Panginoong Hesus. Nawa tayong mga adults ay maging dahilan para mapalapit sa Diyos ang mga bata at hindi tayo nagiging hadlang para ang mga bata ay mapalayo sa Panginoong Diyos. Ang blessing ng Panginoong Hesus ay nais na makarating sa mga bata, hindi lamang sa mga nakatatanda. Kaya tayong mga nakatatanda ay dapat na maging good example sa mga nakababata o sa mga bata para sila ay makakilala sa Panginoon. Minsan kapag tumatanda, nagiging masungit, nagiging maramot, nagiging magagalitin, wala sa lugar kung mamalo o kaya naman ay magalit. Ano? Sana po ang ating mga behavior bilang mga seniors, mga lolo o lola o mga parents ay maging kagamit-gamit para sa Panginoon para sila ay ang mga bata, I mean, ay makalapit sa Panginoon. Alam po ninyo, may mga ugali tayo minsan na nagdudulot ng trauma sa mga bata at nawa ang mga bata ay hindi nato-traumatize sa pag-uugali nating mga nakatatanda dahil baka maging hadlang po yan para sila ay makalapit sa Panginoon. Kaya tanungin mo ang iyong sarili bilang isang lolo o lola o bilang isang daddy o mommy. Ikaw ba bilang isang tito o tita o ninong o ninang, ikaw ba ay nagiging mabuting halimbawa para ang mga bata ay maging malapit sa Diyos at mailapit sa Diyos? O ang buhay mo ay nagiging hadlang, kagaya ng mga nakatatanda na hinahadlangan ang mga bata para lumapit sa Panginoong Hesus? Ang gusto ng Panginoong Hesus, lumapit ang mga bata sa Kanya, kaya nawa ang buhay natin ay hindi maging hadlang para makalapit ang mga bata, ang next generation sa ating Panginoong Hesus.

0: Napaka makabuluhan, makahulugan at maganda ang salitang shalom. Malalim po ang kahulugan niyan. Bukod sa kapayapaan, ito po ay kasaganaan at mga pagpapala. Yang shalom ay sabi nga, pangarap ng Diyos para sa kanyang bayang Israel at sa kanyang bayan na tinitipon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Shalom! Ang kapayapaan ay sumaatin, kapayapaang hindi kayang ibigay ng makabagong technology. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng artificial intelligence. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera o ng kayamanan. Shalom! Kahit po hanggang ngayon, ganyan ang pagbati sa bansang Israel. Although alam natin ang kanilang sitwasyon, ano? Ang shalom ay tunay lamang na makakamta ng sinumang nananalig, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus na siyang nagdudulot, nagbibigay ng kapayapaan at pakikipagpayapa sa Diyos nang dahil sa kanyang naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Shalom to you! Maraming salamat sa ating mga technical directors, si Reggie, si Benjo, si Nat, at si Jonathan Benaya. At syempre sa ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site, maraming salamat din sa inyo na mga nakikinig. Maraming salamat sa ating mga musicians, mga composers, napakadami niyan. Kaya meron tayong mga awitin na pinagsasalu-saluhan dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal at paalaala nga siyempre ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Layunin po ng ating palatuntunan at ng ating mga ibinabahagi bilang mga content creators ng FEBC Philippines sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isang nakikinig at pwede pang makinig. Yan lang naman ang mensahe ng FEBC. Sa iba't ibang kaparaanan, yan po ang nais nating maipahayag na mahal ng Diyos, tayong lahat, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na ganap at kasiyasiya. At ito po ay pwede nating tanggapin kung mananampalataya, mananalig, magtitiwala tayo sa Panginoong Jesus.

Tayo po ay manalangin. Dakilang mailikha, salamat sa dakilang pagmamahal ang Panginoong Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas ay namatay sa krus para sa aming mga kasalanan, at nang dahil sa kanyang dugo kami po ay mayroong kapatawaran. Tinatanggap po namin ngayon ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kami po ay humihingi ng tawad, nagsisisi, at salamat sa panibagong damit ng kalinisan nang dahil sa dugo ng Panginoong Jesus na sa amin naghugas sa mga karumihan. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya sa araw-araw at napakaraming blessings, Lord, kagalingan sa sakit, guidance sa mga pang-araw-araw na desisyon, protection mula sa kapahamakan, provision sa mga pangailangan. Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy niyo pong i-bless ang mga nakikinig, ang mga young people na nakikinig ngayon. I-bless niyo po sila, tulungan na sila po ay magkaroon ng deeper relationship sa inyo. I-bless niyo po ang mga senior citizens. Maraming senior citizens ngayon na sama-sama po na nakikinig sa iba't ibang lugar. I-bless po ninyo ang kanilang buhay, kalusugan. Bigyan niyo po sila ng mga mababait na tagapag-alaga. I-bless niyo ang mga nag-aalaga sa mga senior citizens at ganun din ang kanilang mga loved ones. I-bless po ninyo, Panginoon, ang mga nakikinig sa iba't ibang mga bansa na sa mga sandaling ito, anumang oras, ay naka-tune in at kasabay kong nagpe-pray. Tinatanggap namin ang mga blessings ninyo, Lord. At dahil bine-bless po ninyo kami, kayo na dakilang mailikha, tulungan po ninyo kami na maging blessing din sa aming kapwa-tao. Lalo't higit, tulungan nyo kami, aming dakilang mailikha, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tulungan nyo kami na maging tagapag-ayos ng aming kapaligiran, tagapag-ayos ng aming pamayanan, at maging blessing kami sa aming kapwa-tao. Marami pong salamat, at aming tinatanggap ang mga tugon ninyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, siya nawa.

Thank you so much, mga kaibigan, sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po dito sa ating Facebook page na Maging Ubas. Yan ang pangalan ng ating Facebook page. At ganun din, ang ating YouTube channel, The Grape City Media. Mula po dito sa Sydney, Australia, once again, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: support, no? So kanami man sang feeling sang parent, no, nga ga-enjoy siya. All right? Next question is, what are the benefits of volleyball to you?
1: Volleyball has given me many blessings. It has taught me discipline and responsibility, and it keeps me healthy and active. It has helped me become more confident, and it has taught me teamwork and good communication. It also has allowed me to meet amazing people and create meaningful friendships while growing in faith and character.
0: Alright, no? So, kanami, good, no? And to be honest, no? Well, sakto ng hambal ni Ishii, no? Confidence, no? Kahatag ang sports confidence. And kabalubala ka mo, mga abyan, nga may study nga ginubra, no? Sa United States, nga ang mga ga-sports nga mga kabataan, usually, amun ni silang gaka-survive, no? Sa mga presyo sa subong panahon, no? Sa mga negativity subong panahon, no? So, kag ang dako chance nga maging successful in life, because subong pa lang, they know hardships, they know sacrifice, di ba? And na-mention man ni Ishii a while ago, nga ang iya nga pagka-team play, no? Pagka-team player mo, di ba? So, again, no? Being in a volleyball sport, no? Team sport, no? So, kabalo ikaw mag-cooperate, no? For example, di maging negosyante si Ishii soon. So, kabalo siya makibagay sa iya nga mga tao, di ba? Kabalo siya makibagay sa iya nga mga kaupod, no? Kasi, if you take care of your people, they will take care of your business. Di ba? Same man kung magkumang-employo si Ishii, mag-ubra siya sa mga big company soon, di ba? Kabalo siya makibagay sa iya nga mga office mates, sa iya boss, no? Kag hindi dali-dali si Ishii mag-back down sa mga challenges, kag sa mga crisis or sa mga responsibilities, kasi athlete siya mo. No? So, sanay na siya sa pressure, sanay na siya nga kung naperdi, mayuhon mo ang pa mo para magdaog ka mo, di ba?
1: Yes,
0: so, sanay na siya nga magbangon para si iya lawas, no? And she is immune to pain, no? Siyempre ang practice ka pala nakitang lawas, di ba?
1: Yes.
0: So si Ishii kay Chindigin na, and sooner or later mabitbit yan na, no? Mabitbit yan na, no? And of course, siyempre ara man si Mami being her model, kag si manang niya, kag mga utod niya, so sooner or later she will really appreciate nga kunara kasi sa sports gali iya nami igid kun damo ka man kilala, di ba? Damo ikaw connections, no? Kadamo ikaw sang mabulig sa imo if you really need help, no? So kadamo sang mabulig sa imo kay ti sang gahampang ka volleyball, even though kontrahanay kamo sang una, but sooner or later in life, no, may mga kilanlan sila sa imo and vice versa, so makabulig ina, no? So again, no, ang pangilala dasigid, no? And ang next question naton sa aton guest is, what is your position to your team? Please describe it thoroughly, no? Kung anong position.
1: Well, my position is a setter. As a setter, my responsibility is to help my teammates perform at their best by giving them good sets and making smart decisions during the game. Communication, focus, and trust are very important in my position. I always remind myself that my role is not about receiving recognition, but about helping my teammates succeed.
0: Alright, no? So, kung sa iba naman niya nga sport si Ishii, like basketball, point guard ni si Ishii. Oh,
1: yes,
0: si Ishii manog distribute sang bola, no? So, si Ishii ang ga-set sang play, no? Si Ishii ang ga-lead, no? So, siya ang ga-control sang team nga kung mag-out of control, o siya na ang ga-pakalma, siya na ang ga-set sang tone, no? Ang demeanor sa tunga, sang team, no? Siya na ang kumbaga ang hatag sang clue, no, nga dapat palaban ta sa ining game, no, paglapot sa tunga dapat kita siya ginang una mangisog, kiti siya ang mahatag sang bola sa iya nga mga opposite hitter kag spiker niya, no. So kanami ini, no, kag mention gid ni Ishii nga siyempre being the setter, no, siya gid ang gabulig sa iya teammates, no, nga siyempre nga kung magnami ang hatag niya sang bola, by the end of the day, score na sang team, and ang credit, mahalin man agyapon sa bilog na team. Kaya nga, once nga naghatag sila, receive sila sang bola, kag nahatag mayo sa setter,

0: kagang setter naghatag maayo nga set si iya upod, then ang score na halina sa team effort, no? So that is why si Ishii gin-describe ni Ishii nga kung ano ka-crucial sang iyang posisyon, no? Kagang nami lang gin-mention gin ni Ishii, I really like it, ang trust, no? Ang character nga trust. Because by the end of the day, dapat saligan gin siya sang iya teammates, no? Nga mag-deliver siya, no? And at the same time siya, may salig man sa iya teammates, no? So in short, kung ara ikaw sa team, ang trust, it's really take time, no? It really take time, no? Especially kung ara ikaw sa team sports, you really earned your trust, no? Sa imo teammates, so dapat ma-develop kita relationship, no? Kita Filipino, ang Filipino is known to be relational, no? Magambaka gani relational, yes. Ga-develop gidya relationship with each other. So amo man na sa ila team, no? So in short, ga-develop siya relationship siya sa iya nga mga spiker, sa iya nga mga opposite hitter, and especially sa coach, no? So in short, dapat constant communication ka sa imo coach. Coach, sakto set ko coach, so sa crucial kasi no ko yata, yes, kasi no ko recommend mo, no? So again, it's really the communication. Now sometimes tulokay pa lang ang setter, kabalo na. Diba? Kabalo na sa isang inapangayo ni coach, di ba?
1: Yes,
0: now, sometimes, gani, signal lang eh. Pag signal sa coach, alams na. We don't need to say about it. But kay Chindi na yung setter sa ubraw niya because the trust is there. Di ba? So, nami na, no? And sa iya position ni Ishii, nga gin-describe, again, kumbaga, yeah, the number one ingredient niya sa volleyball, it's a very good setter, no? So, by the end of the day, ang setter git ang pinaka-importante kay siya na ang gatimon kundiin pakadto ang team, no? So, nami gid, no, nga kay Ishii. Now, subong pa lang gani si Ishii, kabalo na magdala sa teammates niya, no? How much more sa ulihi kung mag-business woman ini, di ba? So, kabalo na siya magdala kundiin pakadtong iya business, di ba? So, there's a lot of businesses, no, nga opportunities, no? Hindi lang din,
1: yes,
0: sa Philippines.
1: Yes, thank you, coach.
0: But sa chimpo ni Ishii, I know she will be wiser and she will be more knowledgeable. Kay T-setter siya nga daan, so kabalo na ni siya magdala. Alright. Next. Well, let's go sa imo responsibilidad. No? Being a student-athlete, what is your responsibilities?
1: As a student-athlete, I know that I have the responsibility to do my best both in academics and in sports. I should always be disciplined, respectful, and hardworking. I also want to be someone who represents my school, my family, and God.
0: Alright, no? So, gin-mention na ni Ishii bago lang kanamigid nga una ang responsibility niya. Siyempre, ara kay Lord Jesus Christ, no? Mga abyan, dapat nyo ginamaitsindihan nga ang gift nga ginhatag ni Ishii, wala iya ginahatag ya sa mga malain, no? Nga wala iya ginobrahan malain, no? Wala iya ginaintensyon nga may malain da siya permi because she knows nga hindi na siya nami, no? So, amunin nami kay Ishii kay ginabutang iya gin sa inchakto, no? Do in short, si Ishii gintagaan blessing ni Lord, ginabless siya man ng iban kagang iya ko galingon, no? So,
1: yes,
0: being
1: Lord,
0: a blessing sa iban, no? Siyempre, makita na ni Lord Jesus Christ, ginamultiply yan na, di ba? So, sa Bible, kung gabasa kita nga, ginalantaw ni Lord ang heart, hindi ang appearance mo. Ginalantaw niya. Kung good intention, He will bless it. Kung bad intention,
1: yes,
0: you will face the consequence. No? Kagkabaluman kita, nga kung bad intention na, anytime pwede nakuao ni Lord ang skills kagang talent na ginatag sa imo. No? Isang iglap lang ang injuries. Gaan niya ka, gaan ta ka,
1: yes,
0: ACL, be. Lang taon ta kay Dukatikalo, nagin sa imo. Diba? Oo. Oh, Katikalo, nagin sa imo. Gaan ta ka ACL. Lang taon ta kung ka-recover ka. Lang taon ta kung ma-realize mo. Kung hiton ta ka sa ACL, no? May aray ban? No? Gaan niya mga dislocation. So, kadamu-damu forms ang sang panguhit ni Lord. Nung inakuhit ka ni Lord, huy, hindi magtinikal. Kay anytime, kwaon ko na.
1: Yes, coach. No?
0: Hindi mo malipat.
1: Humble,
0: yes, no? So, itsakto na hambal ni Ishii, no? Again, balik ta sa ginhambal niya una. Humility, and then ang trust siya kay Lord. No? Ang trust niya sa iya teammates, sa iya kaugalingon, no? So, being confident na. So, again, gasanga-sanga nang In short, duga pala ka, isa na lang ng character nga ginahambal ni Ishii actually. Ang iba mag-utod pa. Alright? So, kanami, git nga sa subong hapon, na itsindihan natin, nga ti si Ishii gani at her age nga kabata, pakaitsindi na siya, no? So, tandaan, tagin mga byan, being the listeners here, no, anything nga ginhatag ni Lord, pag ginggamit mo sa malain, anytime, kwao na ni Lord, kagaan niya gikasang manami-nami nga consequence. Pero kung ara sa maayo, kag wala kay intention nga malain, gamultiply na siyang nami, asta na sa puntang himaya. Di ba? So, ang himo yes. na lang nakadlawa ng mga hisaan. No? Ang mga ang mga haters mo na lang. Si Lord gani, may haters ang una. Masinalipata. Si Lord, wala man kaluwas. No? May haters man siya sa una. No? Yes, makmugin haboy man siya sa una. Gintaltal man siya sa una. May mga haters man siya. No? So, muna ngambal ni Lord. No? Nga, again, by the end of the day, no, si God the Father lang yung tulukon niya. Ti amo manin kay Ishii, no, kapati sa kay Lord Jesus Christ. So now, ang mga blessings niya, asta na ni sa ulihi, no. I mean, we are claiming it because kanami isang heart ni Ishii, no. So again, let's go back. How do you balance your studies and volleyball? Bawa, isa pa gini ka controversial terming ginastoryahan, no. It's between the studies and your volleyball. How do you balance it?
1: I try to my best to manage my time wisely by prioritizing my schoolwork before relaxing. During training, I stay focused and give my best. It isn't always easy, but with discipline, proper time management, and God's guidance, I know I can balance both my studies and volleyball.
0: Ayun, no? So in short, si Ishii kabalugid, no? Nga, since nga kung may fail ka, hindi ka man kahampang, so, kailan mo magtuon? Kailan mo mamati sa teacher? No? So, by the end of the day, kailan mo man discipline inside the classroom? So, in short, kung magpasaway si Ishii sa sulod sang classroom, she knows nga ti may ara man mga disciplinary probation, may ara nga mga disciplinary actions, no? Especially in academics, kung may mga failure ka. So, hindi ka kahampang, especially kung may mga lagko kang liga or especially school-based ng mga leagues, no, mga prestigious ni, no? Like, for example, NOPSEA, di ba, recognized by the school na, no? And kadamo pa sa mga liga nga, what you call this, nga gina-honor sang school. Gina-honor sang school. So, basta as long as sanctioned by the school, automatic, pogi points na sa student-athlete. Now, si Ishii, siyempre kilala niya gid mamati sa iyang mga teachers, no? Hindi magid siling nga kilalan mo gid nga super alam-alam ka, no? The mere fact that you are surviving, no, sa sulod sang classroom, na okay na siya, no? We are not saying nga perfect na gid ang mga student athletes nowadays, no? So these are kids nga they're trying to they're doing their best nga makasurvive sa sulod sang klase. Kaga mabalansi nila ang ilang ng mga responsibilidad. And I understand si Ishii gabi na nga puli. No, kahit may practice pa every day, no. Amak mo matapos ang practice mo 7:30, mabiyahe pa puli, no. And then she will do her stuff, ma-dinner pa, and of course she will do her routine, no. Check her things. Ano pang wala na pasa for today or ano pasa for tomorrow, no, kadamo, no. And of course makarelate kay ti. Siyempre, being a student athlete before, amugi na ang responsibilidad, no? Sometimes you lack sleep, di ba? Kaya damo ka ginapanumdom sa klase, di ba? Damo ka responsibilidad and you're checking everything. Nga, tomorrow, wala ko sa may malipatan, kaya ti delikado kung may malipatan ka, no? So, kanami, git Ishii, so far, happy git kami nga ikaw, balansi mo ang imong studies kagang volleyball. Now, next question is, why did you choose, of course, your school nga program, kag ano ang influence sa imo?
1: Well, Coach, I chose St. Scholastica's Academy, Bacolod, because I believe God led me here for a reason. I know that the SSAB community will truly help me into a better player and a better person. The coaches, teachers, and the people around me encourage us not only to improve our skills, but also to grow in character, discipline, and faith. I believe this is the right place for me and continue learning and preparing for my future.
0: All right, no? So, kanami, gising sabat ni Ishi, no? Kay ti, kadamo sang good influence sa iya, no? Ang iya teachers, no? Of course, no? Ang iya coaches, siyempre. Ang iya teammates, no? Ang mga pamilyas, no? Sang teammates niya, no? Nakita niya nga, ito ka mag-andiri, no? Kanami ni, nga do, dirigi ko maka express ang akon self, dirigi ko mag- shine, di ba? And of course, makambal kita nga ang Saint Cyr is one of the best schools man when it comes sa academics, no? So, hindi man maulihi ang eskwilahan, no? And kabalo si Ishi nga kung diri ko na eskwilahan, kadako gid sang chance ko nga maging successful, di ba? So,
1: yes,
0: by the
1: coach.
0: End of the day, oo, ang student athlete na makafeel it, di ba? So, may ara iba niya nga nagsailo lang pero bugat sa ila dugo, no? And may ara ko sa una nga student athlete, no, nga pag-start ko ni sa isa ka school ni nga ano, nga Chinese school, pag-start gisang recruitment namon, nag-recruit kami volleyball, no, even though nga hindi ako sa volleyball, but I really started it, no, ipakilala ko sila sa tanan ko nga connections, kag may na-recruit kami nga do bugat gidya sa iya, bugat kay gali bugat gidyang academic sa iya, no, so hindi siya kasarang yung pakuha sa exam, no, hindi gid kaya, may tutor na duha na kabilog, hindi pa kaya, no, so way gid siya katapos ang second quarter, nag-stop siya kay nagbalik sa iyang nga school before, no, so amo na ang mga bagay nga dapat naton bantayan, but sa case ni Ishi, no, kamag-an sang tanan and ga-enjoy siya, no, amo man lang ang importante, no, by the end
1: thank
0: of the
1: Lord.
0: Day it's really the happiness of the student athlete ang inapangita, no? So, I know si mami niya kag mga utod niya, happy for her, kag grabe yung suporta, kag siyempre ang teammates siya kag coaches, siya bira-bira din suporta eh, di ba? And, siyempre, kanami gid nga ang community sang Saint Cyr ko, mabatsaga na na ni Ishi paglabot na sampang kahit may malantaw sa iya, may ma-cheer sa iya, may ma-appreciate ang mga teacher sa iya. So, you will really I feel nga you belong to this community, no? And nami gid. Ish, kamusta man ang support sang imo parents and the whole family?
1: I am very blessed because my family has always been my biggest support system. They encourage me during both my wins and my struggles. They remind me to trust God, stay humble, and never stop working hard. Their love, prayers, and sacrifices inspire me to keep doing my best every day.
0: Alright, so nice gid, no? And of course, kanami gid, no? Kang ang number one nga cheering squad mo bala. Maghampang
1: yes,
0: ka is
1: coach.
0: Your family.
1: Grabe,
0: no?
1: Coach. Si yes. Mama ko, coach.
0: Yeah. And of course, nakita ko man na. And kanami gid sang feeling, no? Ako na namian, gi ko na. And well, honestly, opposite ka gani isang akon ng mga players. Kaya ang akon niya players, may issue kami na nga panugid ang ila mami and daddy niya, coach. Nabalan kami sa bata. Kuya nga, hindi kami palang tawon. Niya kaya galain ko ng hampang yan. But well, in your case, nanamian kaya. And it's really nice,
1: yes,
0: no? To be honest, ako nanamian kung galantaw si mami, si daddy, kaga mga utod, even your relatives na no, makakita sa ngimo hampang. Siyempre,
1: yes,
0: proud
1: coach.
0: Ka kay number one. Siyempre, isa ka mong kapilido, no? And number two
1: yes.
0: is, siyempre, pag-abot sa balay ka na, it really nice nga pag-upod mo sa, pag-abot mo sa balay lang. Oh, nice game lang ka. I mean, everybody's congratulating you. No, even in losses, no? Siyempre, kabalo mo na sila nga sakit. And still, they compliment you. No, why man ka din lagi
1: yes.
0: na into nga sobra-sobra na gid, but the effort and the hardship nga nagyan mo even perdi lang pero gabato no nga mabatian mo gyapon ang encouragement, it's a very big plus sa mga student athletes, no? And
1: yes,
0: well, of course ginasaway ko ginang akon nga mga players nga boys, no, girls, don't do that to your parents because sila gani nang kapadamu-damu cheering sa aton, iba nanta pa.
1: Yes.
0: Diba? Ang kontra, kagahod ya, tapos kita ya, kahipos, hindi niya pwede. Dapat ma-cheer tayo, especially mag-school wars na, no? Mga nupsaya natin, dapat ya, ang support sa school, kahod. Hindi ta pwede yes, ma-overwhelm sa piyak na school, no? And may ara pa na nagabot sa point nga may banda pang piyak, no? Mag-cheer gani ang aton nga team, hindi mabatian kaya ang banda ang gabalos, pero kung sila naman sa piyak, no, ilatingog kagang banda, gadungan, no?
1: Yes, kasi sa elementary ko, coach.
0: Yes, o do may choreographer lang ang kagagahod, no? So, ba, namin na siya. Yeah, di ba? Yes. Festive. Alright, so, again, no, gin-mention Ishii, nga ang number one fan niya, siyempre, yung family niya, and kanami, gita ko na namian kung nasang feeling ngayon na, no? And I really encourage ang mga student athletes na hindi ka mo mahuya. Alright? Yes, nga mahuya ta kay ti nami na ya kung ang number one fan mo is your family. Alright. Next! Okay. Since si Ishiga ginadedicate niya ginang iya game kay Lord, kagang tanan niya nga talent kag skills, anong imo paborito nga memory verse? Kag nga?
1: Oh, my favorite Bible verse is Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. This verse reminds me that I don't have to rush God's plans. Sometimes things don't happen the way I expect, but I know that God's timing is always perfect. And my job is to stay faithful, work hard, trust Him, and patiently wait for His perfect plan.
0: All right, no? So, agree gi kuya kay Ishii, no? Kanami gid, no? Chakto na, no? God's plan, God's time. Not yours. Okay?
1: Yes,
0: chakto gina, no? Amo na ginambal ko sa mga student athletes ko before. Like, for example, may ara ko student athlete nga ara sa PBA, no? So, gamba siya, Coach, thank you gid sa pag-remind ng akong professional career ari diya sa Philippine basketball. So, happy siya. Yeah, Coach, happy ko, Coach, nga gusto ko maging doktor. Oh, gusto niya maging doktor. Nga pero coach niya through your guidance niya, I'm the smallest guy in the PBA, but abi ko gani ma 1 year lang ko sa PBA. Pero 13 years na siya, going 14 years this year. Amba ko grabe, no?
1: Nothing is impossible, coach.
0: Yes, no? And gamba ko siya, sinko si mas nga mag-promise si Lord niya sa promised land nga adra kagidya. Maskin ano mo pa nga ayo nga ma-doktor ka kung ambal ni Lord niya, professional career mo ang basketball, dira ka. Diba?
1: Yes, coach.
0: So, it's really God's plan. No, kag may ara man ko isa another player nga wala gi kami ga-anticipate kiti mama's boy, papa's boy, tambok-tambok. Hindi kagin magambal nga maging professional siya, no? But he is the first Filipino nga naging Filipino import sa Korea, no? Sa basketball.
1: Wow, no, so, very nice.
0: So makibot ka nga ba kung singko doon? Sa una doon, hindi man na ganing maghambal na. Mama's boy, papa's boy, pero siya pang pinakalayo nga nakantuan. Di ba, layo sa iya? Ang nami lang because nga, siyempre wala man kami nag-expect nga amun siya kamayo. Then, naging sumong tsura yan, do koreano na gani. So, happy man kami. And may aram akutok nga player, nga gusto niya maging PBA player, pero sumong, ara siya sa medicine, no? Doctor na siya sumong sa UST. So, and ang nami lang, it's because nga he is a former varsity player, kanang dakugin siya sa akon, elementary high school. So, sumong ginapadala siya sa Olympics, ginapadala siya sa Asian Games, ginapadala siya sa SEA Games, no? Sang nag-world championship, ginagligad kang nag-BNL, siya man ang doctor, no? Siya ang attending doctor nga kung may ma-injured, siya dayo nang ang ga-check sa player, no? Wala labot sang team doctor sang taga country, may ara gidyang host doctor to siya na. So ginapictura niya pero may mga idol kong a player, no? Like sa Japan si Sato ginpictura niya nga coach niya paila-ila ko di si Imo. May ari ko di picture ni Sato. Ti nag selfie sila nga do. Ti ginitulo ko ba ko dayaon ka. Nagpaka-picture sa iya. So those are the things, no? So in chakto na hambal ni Ishii nga it really sa time gid ni Lord, no? Nga perfect time niya kay ti siya ginayang gambal nga amo ni ang perfect na time para sa imo nga anihon mo ang tanan mo nga kaayo. Alright. Next, how do you improve your skills? Ikaw, Ishi, being a volleyball player, being a setter, paano mo gina-improve ang skills mo aside from team practice?
1: I improve my skills by attending every practice with a positive attitude and willingness to learn. I listen to my coaches, accept corrections, and continue practicing even outside of training. I also watch volleyball games to learn from experience of players. Before every training and game, I pray and ask God to guide me and help me improve.
0: Alright. No? So, kanami, isang gambal ni Ishi, no? Nga, siyempre, ang iya lang gid na iyang gin-mention is nga dapat kilalan niya gid mag-extra work. No? Kilalan niya gid mag-pisan sa practice, no? Oh, she needs to be on time. She needs to, kung may time gid nga wala pang coach, kilalan niya gid nga mag-extra work dira, no? And ang nami lang, kahit siyempre si Ishi, ga-learn sa iyang mga mistakes, no? Kaga being young, no? Setter, lain gid kung coachable ka, di ba? So being coachable, mag-advise sa iyang coach, ginapati niya. So may improve gid ang skills niya kagang iyang decision making, no? Kadako sin ang bagay, no? Ang guidance ang iyang coaches, no? Nami gid. And at the same time, sa practice, siyempre si Ishi, wala gid yag absent, di ba? Lain gid ya kung present ka perni, kay kung present ka perni, you will really understand ang system, you will really understand your teammates, you will really coach. Understand your coach, especially your coach, kay ti siya gahatag si mo playing time.
1: Yes.
0: And at the same time, makita sang coach nga grabe gid sakripisyo mo, he will give you the confidence that you need, no? So, amo na ang ginahambal ni Ishi nga kilalan siya mag-practice perme, kilalan siya magpakita, kilalan siya nga sa practice, I really work hard, no, seryoso, gid. Kung seryoso, di ba, ang sitwasyon, pero kung hindi man seryoso, tiga enjoy sa kile, di okay lang man, di ba?
1: Yes, coach.
0: So, hindi niya old school sa una nga martial law, no? Ako nagyan ko yung martial law nga, even mag-smirk ka, ginapagwa ka sa practice, magkadlaw ka, ginapagwa ka sa practice, no? So, nagyan ko na iya. And I really don't like it, no? Kay nadula na ang game na ginatawag. Supposed to be ang game is enjoyable. The game should be make you happy, pero hindi ka na happy kay gina kabati ka na sang kilat na kuob sang coach. Aba ko na no niya man. May ara ko ka ni teammate nga nagstorya lang sa gina boy sa sang pulong kuha. Aba ko ti paano ka maging happy ni sa game ni kay gasalo ka pulong kuha. Oo, brutal, no? So hindi na siya nami, no? Especially in this generation, ang ina nga part, wala na siya ga-work kaga, hindi ginami nga model, no? Nga supposed to be ma-improve ang skills mo, pero di paano mag-improve kay gasalo kapulungkuan? Anyways, next question natin is, please describe your relationship with your teammates, no? Kamusta man ayhan?
1: Oh, coach, I am very thankful to God for giving me wonderful teammates. They welcomed me warmly and they make me feel comfortable every day. We encourage one another, learn from each other, and help each other to improve. I believe that with trust, respect, teamwork, and God at the center, we will continue to grow stronger together.
0: Yes, that's true, no? Kanami gid, no? And nami gid, it really starts in you. Pati setter ka. Kanami gid if you have a good relationship with your teammates, di ba? And of course sa mga next in line mo eh, di ba? Kasi kung may mga saber ikaw, may mga saber ng imo nga middle blocker, kilalan gid nga gay chindihanay ka mo, no? Kilalan gid nga wala ka mo trust issue, wala ka mo lainay buot, no? And happy lang, sadya-sadya lang, di ba?
1: Enjoy lang.
0: Yes, amo na dapat, no? And of course, may ara gidyang may mga teammates pa ka mong gahuya-huya, then you need to break that
1: encourage.
0: Ice, no? Yes, encourage. Good. Break the ice dayo, no? Kasi, siyempre, nahadlock kita nga mag-uba ang aton chemistry, nahadlock kita nga mag-uba ang aton nga team sa tunga, no? Kasi, anong kamong gahampang, nga kung may trust issue da karon ng isa ti minus 1 na dayon. No, so hindi na siya nami. And it will be a rotten apple, no? Rotten, yes, apple na tawag ko ya. In my term, rotten apple na siya nga hindi ko na namian nga may ara kamo team nga teammates nga hindi na namian. So dapat everybody naka-align, we are on the same page, yes, together. Di ba? Kag kung saway yon nating personal, no? It doesn't mean nga perfect ko. Pero kung saway ta ka kay ti budlay na, pwede makaya kasaway. Di ba? But syempre, dapat nating personal, no? Dapat may tsindihan ginasang tanan nga kung saway yung kasang teammates mo. It doesn't mean nga ginabully ka na. Iba nga ka misunderstood, eh. So, kulang pagurong ilang nga pag-amiguhay, ilang pagkilalahay. So, that is why nga kung kisa nga ka misunderstood. Alright! Para na ta sa aton, patapos ng mga questions, no? Ano, yes, ang nanamian mga qualities ang imo nga mga coaches ya, Ish?
1: What I admire most about my coaches is their patience, discipline, and dedication. Our coaches always encourage us to work hard and stay humble, and also to never stop learning. I appreciate how our coaches believe in us, and even when we make mistakes, they are still molding us to become better athletes and better people.
0: Alright, correct, no? So, honestly, swerte gid si Ishi nga natupasa sa mga buot nga coaches,
1: yes,
0: no?
1: Yes, coach. Yes, yes.
0: Oo. May iban nga daan yang sobra kasuplado, no?
1: Yan, well, man, coach.
0: Well, hindi ko man, hindi taman ma-judge yung iban nga coaches, but me, myself, also as a coach, sometimes suplado ko, sometimes, siyempre, especially nga, sa seryoso nga bagay, no? Especially if I'm teaching the details, no, nga lapuyot gidang hampanganay, no? So, may, yes, mga sitwasyon nga, hindi tanay kakadlaw, ha? Kay seryoso, ta kay tigalagasta oras, galagasta sang, yes, time. So, may ara gid na, no? And, of course, hindi matakil, Joy, but ako, to be honest, gahambalgin ko sa players ko. Boy, seryoso, tanay, ha? Karoon ng talangas-langas, ha? Kay dugay-dugay,
1: yes,
0: ma... May digit tayo kasadya-sadya, dugay-dugay. Pero tapos, on tanay,
1: yes, yes.
0: Those are the things. Yes. Ang nami lang sa imo, Ish, kaya ang imo coaches, dobarkada mo lang makita. Makita mo, kilalang man diferensyanay nyo sa edad man. Especially si Coach Earl, no? Yes. Well, happy ko kay ini sila, naka-itsindi sa inyo generation. And wala ka muna to pa sa coach nga nag-ugod-ugod nga old school. Nga kung mag-smile ka dugay-dugay, mga aking sayan, hindi na yan pwede.
1: Diba?
0: Itong guwabla doon, ginagubayab lang ang moment kag ang sitwasyon, di ba? Nga ano, yes, practice ka mo, magubayang mood sa practice, di ba? Ang demeanor sa practice. So, hindi na siya pwede. So, again, oh, happy kita nga ang imo coach kay Chindi. And kanami, makita ko gani nga kamagaan sa inyo practices, even kung kisa ko nalang galungong, grabe na ni Kakapoy, pero makita mo nga ga-enjoy ka mo yapo sa tunga, and kamagaan sa feeling, no?
1: Yes.
0: Nga, kamo mismo, makita ko sa tunga, you're encouraging, yes. Makita ko ga-encourage ka mo, and then kapalakpak-palakpak ka mo, nga happy ka mo, so, kisa gani, basi na no Kakapoy, kisa out-sa-out pa ka mo sa tunga, gakadlaw lang ko na. Ang bako, grabe nga mga bata niyo. Pero anyways, even your new strength and conditioning coach, Campbell, nga grabe yung stamina nila, coach. No, namigid nga mga bata kay well-conditioned gid. No, so, it's a positive assessment sang isa ka coach. No, kagadamo pa siya ma-impart, no, sa atong team, and we're happy nga ara siya sa atong side. And katakugid nga bagay, no, nga makabulig siya sa atong team. Kag especially sa inyo nga ang coach nyo kanami gid ka welcome sang bulig, and then ka pabulig, di ba? May ara iba niya nga coach yang asirado mo, ah hindi ko ya pagbulig,
1: yes,
0: ya,
1: coach.
0: Oo, hindi na ya ako niya, although selfish act, and of course drama mo makita nga entitled siya katama. So in short, hindi siya gusto bulig, gusto ya dayaw lang. But anyways, Ish, thank you for your time, and thank you for
1: yes,
0: guesting
1: coach,
0: here sa
1: no
0: Puso at Lakas Sports sa Pinas. Now it's your time, yes, na maka-shout out ka sa imong mga loved ones and relatives.
1: To everyone listening, Puso at Lakas Sports sa Pinas. Thank you so much for supporting young athletes and Philippine sports. Your encouragement inspires us to keep us chasing our dreams. To my fellow athletes, dare the biggest dream. Always remember that success is not only about winning medals or trophies. True success comes from having faith in God and working hard, staying humble, and never giving up. Trust God's perfect timing because He knows what is the best for you. Thank you so much and God bless you all. And shout out to my teammates and coaches from Prime Volleyball Club and Colasa family. And also shout out to my family, my manang, my mother, my panongs. And thank you so much, Coach Tata.
0: All right. So Ish, thank you very much. Alright, mga byan, so amo atong aton guest this afternoon diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, of course, before kita mang takop, no? It's August, no? Tamyaw ko ng akong gwapa nga asawa nga advance happy birthday. Buti birthday month yan na ni mga byan, so wala na ni siya kawala sa akon. Kaya i-greet ko gidi siya, i-shout out ko gidi siya, pasinsyahan na kami nga duwa. Oo, kahit ini nga sitwasyon, hindi ako yung mapunggan. Anyways, mga byan, kita na kita sa sunod na Sunday. And of course, ginaabi-abi naton ang aton nga mga uto dira, no? Sa DXKI, no? Bawte ang aton da mga kilala sa DXKI, no? Dumdum tagin na sila sa Marbel South Cotabato naton ng mga listeners. Balapot pa daya nga kung tingog. Damo dira Ilonggo sa South Cotabato. Mga byan, no, salamat gid sa inyong pagpamati. Kagakit anay kita sa sunod naman nga episode. So kanami gid sang aton nga guest ubong nga hapon nga ini volleyball player ini. Buti sing-on na naman sa sunod naton nga Domingo, no? Basi makabingwit na naman ta another nga volleyball player nga mag-guest diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? No, so again, no, mga byan, let's continue to pray, let's continue to work hard, and let's continue to enjoy life, no? Maskin kadamo sang negativity, by aid sila niya, sila lang mas stress, no? Kita yung mas stress, wala stress kay Lord, ah. Anyways, mga byan, salamat gid. This is your host, Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon and God bless everyone.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: masasabi ko na isang Bagyo sa mga lugar na kakikitaan ng magandang tanawin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga turista at mga dayuhan ang lugar na ito. Dahil sa katotohanan ito ay tinawag itong pangunahing bakasyonan sa Pilipinas. Bakit nga ba naman hindi? E patuloy mong hahanap-hanapin ang lamig ng klima nito sa panahon na napakainit sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit hindi palaging maniwalas ang kapaligiran ng lungsod na ito. Dumaan din ito sa mabibigat na pagsubok at suliranin. Tulad na lamang noong sinalanta ito ng napakalakas na lindol. Nagmistulang tahanan ito ng multo dahil halos walang makitang tao sa mga lansangan. Matagal ding nakabawi ang lungsod na ito sa pinsalang dulot ng malakas na lindol. Marahil ay ganito ang kalagayan noong panahon ni Nehemias. At nang nakita nga ng mga tao naging kalagayan ng kanilang lungsod, ay hindi sila nagdalawang isip upang kanilang muli itong ibangon.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Nehemias, kabanatang 2, talatang 17 hanggang sa kabanatang 3, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan po natin ang naging malaking hamon kay Nehemias na harapin ang hari ng Persia upang magpaalam na babalik sila sa Jerusalem upang ibangon ang pader ng lungsod. Nang marinig ni Jerusalem ay hindi na siya nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nais niyang pumunta sa Jerusalem upang tumulong sa pagpapagawa ng nasirang pader. Ilang bagay ang nais ko pong bigyan ng pansin tungkol sa pagnanais ni Nehemias na makabalik sa Jerusalem. Sangayon sa ating pag-aaral, si Nehemias ay hindi isinilang sa mga panahon na nabihag ang mga Hudyo. Hindi pa niya alam kung ano ang mga nangyayari sa kanilang lahi at hindi rin niya alam kung ano ang anyo ng pader ng Jerusalem. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito ay labis ang kanyang pagnanais na bumalik sa Jerusalem. Hindi natin alam kung sa loob ng kanyang pamumuhay sa Persya ay minsan na siyang nakarating sa Jerusalem. Subalit ang alam natin ay malaki ang epekto sa kanya ng balita na ang pader ng Jerusalem hanggang sa ngayon ay guho pa rin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi nalingid sa ating mga kaalaman ang sirang pamumuhay ng maraming kababayan o ang sirang pagsamba sa ating mga kapatiran. Subalit wala tayong naghakbang tungkol dito o wala man lang epekto ang mga bagay na ito sa ating buhay. At karamihan pa sa atin ay nagiging mapanuri at hinahanap ang mga kamalian ng iba. Hinahanap natin ang kanilang mga pagkakamali sa halip na tulungan o itaas natin sila sa pananalangin. Wala tayong ginagawa upang mabuo ang pader ng ating samahan sa halip ay nagtatayo tayo ng matataas na bakod sa pagitan natin at ng ibang tao. Nakita din natin kung paanong sinuri ni Nehemias ang lahat ng mga sirang pintuan ng bayan at mga pader na kailangang ayusin. Naging maingat si Nehemias sa kanyang mga pagpapasya tungkol sa pagpapagawa ng pader. Subalit hindi naging mapayapa ang lahat sa kanyang pagbabalik sapagkat merong nagbabadyang mga kaaway at malalaman natin ito sa mga susunod na pag-aaral. Dito po natin makikita na kahit na kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, ay masigasig din na kumikilos ang mga kaaway upang sirain ang kanilang kalooban. Hindi madali ang maglingkod sapagkat masipag din ang kaaway. Subalit batid naman natin na kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, ay kanya tayong iniingatan. Yun ang tipan ng Diyos kay Josue. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Josue, unang kabanata, 9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ilan lamang ito sa ating mga napag-aralan at natunghayan sa ating nakaraang pag-aaral. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa loob ng bayan ng Israel. Sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias, 2. Kabanata, ay basahin po natin ang 15 talata. Makikita natin dito na pagkatapos ng kanyang masusing pagsisiyasat na kailangang ayusin, ay nagpatawag siya ng pulong. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 17 at 18 ng ikalawang kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin, kung papaanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog. Hali kayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salitang sinabi sa akin ng hari. At kanilang sinabi, magsimula na tayong magtayo, kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Nagpatawag ng pulong si Nehemias sa mga pinuno na nakapalibot sa Jerusalem. Sinabi niya dito kung papaanong pangungunahan sila ng Diyos. Sinabi niya kung bakit siya nagpaalam sa hari upang pumunta sa Jerusalem. At sinabi din niya ang kaniyang layunin sa kanila. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ay nalaman na niya ang nararapat niyang gawin. Kung kaya't hinimok niya ang mga tao na gawin nila ang mga nararapat na gawin, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Naging mabuti naman ang katugunan ng mga tao, kung kaya't sumang-ayon sila sa mga ninanais ni Nehemias. Sa aking palagay ay kailangan natin ang mga taong tulad ni Nehemias. Isang taong hindi iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang ikalalago ng gawain ng Panginoon. Si Nehemias ay isang tunay na pinuno at pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito ay tumugon ng mga pinuno ng Jerusalem sa kalooban ng Diyos sa kanila. Muli po nating makikita ang salitang kayat. Sa mga talatang ito ay sinabi na kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Maari naman sanang palawigin pa ni Nehemias ang larawan kung papaano tumugon ng maayos ang mga pinuno sa kaniyang nais na mangyari. Subalit hindi niya ito sinabi. Si Nehemias ay isang taong mababang loob at lagi niyang ninanais na siya ay nasa likuran. Isang uri ng kaugalian na kinakailangang matutunan ng maraming tagapanguna sa ating panahon ngayon. Sa talatang 19 ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit nang ito'y mabalitaan ni na Sanbalat na Horonita, si Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia, kanilang pinagtawanan at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Narito naman ang tatlong kaaway. Salungat sila sa nais gawin nila Nehemias. Sa aking palagay, ang bawat Kristiyano ay hindi lamang mga mabubuting tao ang nakapaligid sa kanila. Marahil meron din silang mga Sanbalat na Horonita, Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia sa kanilang buhay. Maraming ginagamit na kasangkapan at pamamaraan ng kaaway upang masira ang loob ng mga naglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, ang mga pamamaraan ng kaaway ay madalas na ginagamit niya ang pangahamak at panglalait. Sa loob man ng simbahan, ay meron ding ginagamit ang kalaban upang masira ang kanyang mga lingkod. Ilang simbahan na rin ang aking pinaglingkuran at hindi naging madali ang mga pagsubok na aking pinagdaanan. Ang inakala nating mga kaibigan ay sila pa ang mga pangunahing lumalaban. Subalit alalaharin po nating hindi sa atin ang labanang ito, kundi sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang maglingkod ng tapat sa Diyos na tumawag sa atin at gawin ang mga nararapat sa ikabubuti ng kaniyang gawain. Huwag tayong tumigil dahil lamang sa mayroong mga taong ayaw sa atin. Kumilos lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos at magtiwalang ganap sa Kaniya. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lingkod, niya ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala man lamang sa Jerusalem. Napansin ninyo kung ano ang nangyari? Dito natin makikita ang tunay na kamangha-manghang pagkatao ni Nehemias. Makikita po natin sa kabanatang ito ang pagsasaayos ng pader at ng mga pintuan ng bayan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagpapatayong naganap. Ang ginawa dito ni Nehemias ay tunay ngang kamangha-mangha. Napakaganda ng pamamaraan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Pinangunahan ng Diyos si Ezra at si Zerubbabel sa pagsasaayos ng templo at iba ang kanilang gawain sa gawain ni Nehemias. Si Nehemias ang isang pangkaraniwang tao lamang, hindi tulad ni Zerubbabel na isang prinsipe o si Ezra na isang pari. At ang dapat niyang gawin ay ang ayusin ang mga pader ng Jerusalem. Natupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Ganito ang kahangahangang pagkilos ng Diyos. Marami sa atin na nasa gawain ng Diyos ang nagsimulang gumagaya sa paglilingkod ng iba. At ang ganitong pamamaraan ay hindi nagtatagumpay. Mas mabuti pang tayo ay kumilos na kung sino at ano tayo. Napansin ba ninyo kung anong kayang gawin ng Diyos sa dalawang mata, dalawang tainga, o dalawang ilong na ibinigay niya sa atin? Kaya niyang lumikha ng bilyong uri ng mga ito at kahit isa ay walang magkakatulad. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang hugis ng mukha, ngunit walang magkakamukha. Sa ilang bilyon ng mga taong ito sa ating paligid, kaya rin niyang lumikha ng mga daliri. At ang mga daliring ito ay walang katulad sa buong daigdig. Nilikha tayong ganito ng Diyos dahil nais ng Diyos na kumilos tayo nang wala tayong tinutularan. Kung pangumuno, kailangan nating kumilos ayon sa panawagan at nais gawin ng Diyos sa atin ayon sa ating sariling kakayanan at kaalaman. Ang kasaysayan ng pagtatayo ng pader sa Jerusalem ay naghahayag sa atin ng napakagandang pamamaraan. Makikita natin sa kasaysayang ito ang 10 pintuan ng bayan na kanilang inayos. Nagsimula ito sa pintuan ng mga tupa at matatapos din po tayo sa pintuan ng mga tupa. Maari nating itanong kung mayroon pa bang ibang mga pintuan sa Jerusalem. Marahil ay merong iba pa ngunit ito lamang ang ipinahayag sapagkat merong kahulugan ang mga pintuang ito na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo at sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon po ay dumako tayo sa 3 kabanata, 1 talata sa aklat ni Nehemias. Nang magkagayoy si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tori ng Sangdaan at hanggang sa tori ng Hananel. Magsisimula po tayo sa pintuan ng mga tupa. Ito ang pintuan na kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem. Makikita po natin sa ating mga Biblia na minsang dumaan dito si Jesus noong nagpunta siya sa patubigan sa Bethesda. Sa aking palagay, ang pintuang ito ang madalas niyang gamitin tuwing pupunta siya sa Jerusalem hanggang sa panahon ng kanyang matagumpay na pagpasok sa lungsod ng Jerusalem na dumaan siya sa silangang pintuan. Merong mga nagsasabi na iisa lang ang pintuang ginto at ang pintuan sa silangan. Meron ding mga nagsasabi na hindi na magbubukas pa ang pintuan ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pintuan ito ay hindi ang pintuan sa silangan sapagkat ang pintuan ginto ang pintuan patungo sa templo. Ang pintuan ng mga tupa ay ang mga pintuan na pinagdadaanan ng mga hayop na inihahandog. Ito ang ginagamit ng ating Panginoon. Sa aking palagay, ay ipinahayag niya dito kung papaano siya ihahandog tulad ng mga tupang ito na ipinagkakaloob para sa kasalanan ng mga tao. At katulad nga ng nasasabi sa Ebanghelyo ni Juan, sa 1 kabanata, sa huling bahagi ng 29 na talata ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang kordero ng Diyos na naging daan upang makalapit tayo sa Diyos. ipinahahayag sa atin ng pintuang ito tungkol sa cross kung saan ipinako ang ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ang cross ang pintuan sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung hindi muna tayo magdadaan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang tanging katanungan sa atin ay, ano ang iyong gagawin kay Hesus na namatay at muling nabuhay? Hanggat hindi natin nasasagot ang katanungan ito, hindi niya tatanungin ang tungkol sa ating buhay at gawain. Ayaw ng Diyos ang mabubuting gawa at ang kayamanan, at sa katotohanan, wala siyang nais mula sa atin. Subalit meron siyang nais na ipagkaloob ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating manalig kay Hesus sapagkat nasa Kanya ang buhay at Siya ang buhay. Sa ikalawang talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho, at kasunod nila ay nagtayo si Zachor na anak ni Imre. Ang Jericho ay ang lugar ng mga sumpa at ang mga lalaking ito ay gumagawa sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Sa bayan ng Jericho, ipinahayag ni Josue ang kanyang sumpa. Sinabi niya sa aklat ng Josue sa kabanatang 6, talatang 26 na ganito. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lunsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligang nito, at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang pintuan. Sa araw na ito ni Ahab, merong tao na muling nagtayo sa bayang ito, at ang sumpa ay dumating sa kanyang mga anak. Ito ang bayan na isinumpa. Ikaw at ako ay nabubuhay ngayon sa mundong isinumpa sa kasalanan. Hindi na natin kailangang talakayin ang mga bagay na ito. Tumingin na lamang tayo sa ating paligid. At walang magagawa ang tao tungkol sa suliraning ito. Merong mga hindi mananampalataya ngayon ang nagsasabing wala nang magagawa ang tao sa problema ng sanglibutan. Tanging ang kamatayan ni Kristo sa cross ang makapag-aalis ng hatol sa kasalanan. Sang-ayon sa aklat ng Ezekiel, sa kabanatang 18, ika-4 na talata ang ganito, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kaibigan, ito ay isang sumpa sa sangkatauhan. Subalit maaring alisin ang ating Panginoon ang sumpang ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging malaya tayo mula sa hatol ng Panginoon. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 18 ay ganito po ang sinasabi. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang tungkol sa pintuan ng mga isda. Sa kabanatang 3, ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sanaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Sa pintuan ito ipinapasok ng mga tao ang mga isdang galing sa dagat ng Mediterranean at ang mga isdang galing sa Jordan. Pangkaraniwang pagkain ng mga tao noong panahong iyon ang isda. Sa pintuan ng mga isda, doon ang lugar na nakakakilala ka ng maraming kaibigan. Hindi gaanong problema na magkaroon ng mga kaibigan sa lugar na iyon. Ang mensahe na ibig ipahiwatig ng pintuang ito, sang-ayon sa aklat ni Mateo sa kabanatang 4 sa talatang 19 ay ganito po. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Pagkatapos na matutunan ng mga alagad ang mga katotohanan ng mabuting balita, sinabi sa kanila ng Panginoon, at tignan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan na galing sa taas. Makikita natin ang mga katagang ito sa aklat ni Lucas sa kabanatang 24, talatang 49. Sinabi, huwag muna silang humayo hanggat hindi sila napupuspos ng banal na Espiritu. Gayon din ang panawagan ng Diyos sa mga tao ngayon. Hindi tayo maaring mamalakaya ng mga tao kung hindi tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Papaano tayo magpapahayag ng isang bagay na hindi pa natin nararanasan? Kailangang tanggapin muna natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas at pagkatapos ay kailangang mabihisan muna tayo ng banal na Espiritu upang karapat dapat tayong mamalakaya ng mga tao para sa ating Diyos, sapagkat hindi niya maaring gamitin ang isang sisidlang marumi. Naniniwala akong kailangan nating mamalakaya ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Sa aking palagay ay merong iba't ibang pamamaraan na magagawa ang bawat tao upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang isa sa pamamaraan upang maabot natin ang ibang tao ngayon ay sa pamamagitan ng paghahayag sa radyo. Tayong lahat ay merong iba't ibang handog na galing sa Diyos, at ang bawat handog na ito ay merong kani-kaniyang gamit. Bagamat merong iba't ibang pamamaraan sa paghahayag ng mabuting balita, ay naniniwala akong lahat tayo ay kailangang mamalakaya. Kailangang meron tayong bahagi sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nais kong sumunod kayo sa akin at nais kong mamalakaya kayo ng tao. Sa ikatlong kabanata ng aklat na ito ay makikita po ang mga pangalan ng mga tao na tumulong sa pagtatayo ng pintuan. Napakainam na makita ang pangalan ng mga taong ito sa aklat ng buhay. Isa ito sa aking mga panalangin na darating ang araw na maisusulat din ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang laging nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaibigan, ang bawat pintuan ay naghahayag sa atin ng kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Subalit magiging walang saysay ang bagay na ito kung hindi natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Tanggapin na natin siya ngayon upang maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ito po ang kabuuan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Nagkaisa sila at sama-samang itinayo ang pader sa Jerusalem. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Minsan pa ay lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, dakilang Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ay nananatili sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon, amin po silang idinudulog sa iyo, Ama, sa anuman na kanilang kalagay at mga pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po sa iyong pangalan, kumilos ka't gumawa sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kapayapaan. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa iba't ibang dako at lugar. Nawawalan sila ng pag-asa, walang kapayapaan. Subalit, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Pangunahan mo po ang lahat ng iyong mga lingkod at mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na tagapagligtas. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman." John 6:35. Ang Gospel of John contains our Lord's most direct affirmations of His divine self-identity. Especially po yung mga salitang I am, yung mga saying niya po dito sa New Testament or sa Gospel of John, in-account po yung buhay at ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Para po natin maintindihan ng lubusan kung ano po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo about Himself, titignan po natin yung word na I am, yung saying niya dito sa John's Gospel. Una po, pag-aralan natin ano po yung ibig sabihin ng I am na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo recorded po dito sa Fourth Gospel. Binasa ko po sa inyo kanina yung John 6:35, "I am the bread of life." Tignan po natin yung saying na ito sa construction po dito sa Greek word. It is translated I am. Ang construction po nito ay ego eimi. It's used in the New Testament to place emphasis dun sa subject na I of the above saying. The meaning is seen more clearly kapag tinranslate po natin itong ego eimi as I myself am. Kahit na po ito ay rare construction na ginagamit po sa New Testament, nag-appear ito sa Gospel of John, it's time na magsasabi ang ating Panginoon sa Kristo ng I am. Kaparehas po ito ng construction found in the Greek version noon po sa Exodus 3:14. Diniclare ng ating Panginoon Diyos, I am who I am. Ito po ay clear self-reference from Jesus to His own deity. So nakita natin yung word I am. Ngayon, ginamit ng ating Panginoon sa question, the bread of life. Bibigyan tayo ng information about Him sa pagsabi niya na I am the bread of life. At tulad po na nagbigay ang ating Panginoon Diyos ng bread or manna to the Israelites during po doon sa Exodus. Ang ating Diyos Ama naman po ay nagbigay sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesukristo para bigyan tayo at isustain ang ating buhay. Yet, mas mainam po at mas maganda po ang binigay ng ating Diyos Ama na si Hesukristo para sa atin kasi po yung manna of the Exodus na binigay niya sa Israel ay ito po ay masatisfied lang po yung temporal hunger po nila. But those who partake of Christ will never be hungry again. Basahin ko sa inyo yung verse 40. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Verse 47, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Verse 54, pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ang bread of life ay nagbigay sa atin at nag-sustain ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Wala pong lumapit kay Kristo in faith na siya'y itataboy. Sabi po sa verse 37, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Tayo po ay may lakas na loob dahil po sa ating Ama na ibinigay ang kanyang anak para sa atin na mga naliligaw in verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Since the Father compels them to put their faith in the hands of Jesus at sila'y muling bubuhayin in the last days, sabi po sa verse 44, walang makakalapit sa akin malibang kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin at ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Christ came down from heaven para bigyan tayo at isustain ang eternal life na ibinigay sa atin. At ito po yung nangyari dahil sa kanyang kamatayan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan. In verse 51, ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Kung tayo magpapatuloy at lumapit sa ating Panginoong Kristo, we can be assured of our salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ipinahayag sa Jude chapter 1 verse 10. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition na ang mga nagtuturo ng kasinungalingan ay inaalipusta ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sa ating nakaraang episode, sinagot natin ang pahayag ng isang atheist o hindi naniniwala sa Diyos na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. May mga nagpapahayag kasi na tanging sa science o agham lang matatagpuan ang lahat ng kasagutan. Ang tawag dito ay scientism. Scientism. Hindi science ang scientism. Hindi science ang scientism. Magkaiba po. Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland, sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. Hindi scientific truth ang ipinapahayag na ito ng scientism. Kasi hindi nga science ang scientism. Ibinigay na halimbawa ni Moreland ang pahayag ng journalist na si Michael Kingsley sa kanyang article na If You Believe Embryos Are Human sa Time Magazine noong 2001. Sa naturang article, ipinagtanggol ni Kingsley ang pagsasagawa ng stem cell research sa mga human embryos. Ayon kay Kinsley, these embryos are microscopic groupings of a few differentiated cells. There is nothing human about them except potential. And if you choose to believe it, a soul. Tinuligsa ni Moreland ang pahayag na ito ni Kinsley. Una, hindi ito masasabing scientific o batay sa science. Sabi ni Moreland, "Now the first thing to note about his conclusion is that it is bad science, claiming that there is nothing really human about human embryos, which is itself a scientifically absurd statement, contradicted by all of the standard textbooks of embryology." Pangalawa, sinabi kasi ni Kinsley na we know scientific facts about human embryos, but we only believe things about human souls. Kaya sabi ni Moreland, for Kinsley, belief in a soul is not an item of knowledge. In his view, there is no evidence for it. Subalit, hindi science ang batayan ni Kinsley sa kanyang pahayag patungkol sa kung may kaluluwa ang mga human embryos. Ang kanyang pahayag ay batay sa scientism, hindi batay sa science. Hindi scientific truth ang pahayag ni Kinsley, kundi isang philosophical claim. Katulad nga ng sabi sa Jude chapter 1 verse 10, nilalapastangan ng mga taong ito, katulad ni Kinsley, ang anumang hindi nila nauunawaan. E mismong mga scientist ang umaamin na limitado ang science, na hindi lahat ay masasagot ng science. Hindi ba kapag may pasyente na naghihingalo, sinasabi ng mga doktor na ginawa na nila ang lahat at hindi na nila hawak kung mabubuhay pa o hindi ang kanilang pasyente? Kaya ano ang scientific basis ng pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang? Wala po. Muli, ito ay isang philosophical claim at hindi scientific truth. Halimbawa, hindi kayang ipaliwanag ng science ang morality, pero hindi ibig sabihin na isang tabi na o baliwalain na lang natin ang morality. Ayon kay Dr. Douglas Gruthuis, sa kanyang aklat na Christian Apologetics, A Comprehensive Case for Biblical Faith, we know with certainty many truths through non-scientific means. Consider too, seeking the welfare of others is morally better than being selfish at the expense of others.

intuition, not by scientific investigation. Hindi masasagot ng science kung mabuti ang tumulong sa kapwa, pero hindi nangangahulugan na mali na ang pagtulong sa iba. Hindi masasagot ng science kung mali ang pag-torture sa tao o sa hayop, subalit hindi nangangahulugan na hindi na ito dapat gawing krimen. Hindi nga kasi sakop ng science ang morality. Hindi kayang ipaliwanag ng science kung bakit may tama o may mali. Kaya halimbawang ipaliwanag ng mga scientist kung ano ang nangyayari sa katawan ng hayop o tao na tinotorture. Subalit hindi mabibigyang katwiran ng science ang pananakit sa hayop. In fact, may kilala akong vegan na hindi naniniwala sa Diyos. Ang vegan po ay tanging gulay lang ang kinakain, ngunit hindi lang dahil sa kalusugan ang kanyang dahilan sa kanyang pagiging vegan. Sinasabi niya na ginagawa niya ito bilang compassion, pagpapahalaga sa buhay ng hayop. Para sa kanya, cruelty o kalupitan ang kumatay ng hayop para gawing pagkain. Mapapansin na hindi naman batay sa science ang kanyang paliwanag laban sa animal cruelty. Ito ay batay sa morality. Maring hindi tayo sang-ayon sa kanyang pananaw. Subalit, pinapatunayan nito ang ating paliwanag na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science. We cannot explain why we are human beings. Hindi may papaliwanag ng science kung bakit may morality. Subalit, hindi may tatanggi ng science na may morality. Hindi maaaring gawing batayan ng science para isantabi ang morality. Kaya mali ang scientism sa pagpapahayag na tanging sa science lang matatagpuan ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin, no? Sino po sa inyo dito ang nakaramdam na ng ganito? Parang sinasabi na napapagod na po ako, ako lang yata ang laging present, ako lang yata ang gumagawa, parang wala atang nakaka-appreciate, parang wala namang nangyayari. Alam nyo, sa totoo lang, marami pong mga Christians ang ganyan, no? Ganyan po ang pakiramdam. Umaalis po sila ng church. Hindi po dahil galit sila kay Lord, kundi umaalis po sila dahil ang pakiramdam po nila ay walang saysay ang kanilang ginagawang mga paglilingkod. Meron nga pong mga nasa ministry, halos bumilang na ng maraming taon. Pero di po niya nararamdaman yung appreciation. Meron pong ibang mga nag-ministry na parang hindi nakikita nga naman ang kanilang mga ginagawa. At minsan naiisip nga po nila na, Lord, whistle pa ba ako? No? Dito po pumapasok ang napakagandang pangako ng Diyos. Hindi po niya sinabing makikita mo agad ang resulta. Hindi niya po sinabing lahat ay ma-appreciate ka. Hindi rin po niya sinabing lalaki agad ang ministry mo. Ang sinabi po ng Panginoon, your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, walang kahit isang paglilingkod ang nasasayang kapag ito ay ginagawa para sa Panginoon. Napakahalaga po nung context nitong 1 Corinthians 15, no? So bagamat ito po itong call sa resurrection, marami pong mga taga-Korinto ang nadududa kung may muli bang pagkabuhay, no? Kaya pinaliwanag po ni Paul na dahil nabuhay si Kristo, siguradong may pag-asa rin tayo. Pagkatapos ng pag-usapan ng victory over death, saka po niya sinabi ang verse 58, na para bang sinasabi niya, kung totoo ang resurrection, kung may eternal reward, kung buhay si Jesus, huwag kayong titigil maglingkod, no? So tingnan po natin yung ilang mga mahalagang salita sa talata po na ito. Una yung steadfast. Kapag po tinignan natin ng steadfast sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po na ito ay firmly seated, stable, deeply planted, impossible to move. So ang larawan daw po na ito ay parang puno na malalim ang kanyang ugat. Hindi po basta-basta natutumba ng bagyo o ng anumang mga sitwasyon. Yung pong salitang immovable. Yung pong salitang immovable, ang ibig sabihin po na ito ay pag tinignan po natin sa original na salita po niya, no? Cannot be shaken, cannot be displaced. Hindi madaling ma-discourage, hindi madaling ma-offend, hindi madaling sumuko. Yung pong praise na always abounding, ang ibig sabihin po pala na ito ay overflowing, exceeding, more than enough. Hindi lang po gumagawa, kundi nag-uumapaw sa paglilingkod. At yung pong salitang labor, pag tinignan po natin sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po pala nito ay labor that produces sweat. Ibig sabihin yung ginagawa na nagpapawis ka, ibig sabihin tiring work, no? Hindi po ito simpleng volunteer work lang po. Ito yung pagod na pagod ka na, masakit na ang katawan mo, pero nagtutuloy ka pa rin, no? Kagaya ng tanong ko kanina, naramdaman nyo ba yun na, Lord, parang pagod na ako ah, no? So, yun po yun. Yun po yung sabihin pala ng labor, no? Yung pong sa last part, yung not in vain, no? Ang sabi pala nung sa original na salita ay empty, useless, without result. So, ang sinasabi po ni Paul dyan, kaya po ginamit po niya yung praise na yan, eh hindi po empty ang ginagawa ninyo. Ibig sabihin po, lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon ay merong halaga. So, tingnan nga po natin, no? Tingnan nga po natin kung bakit ang paglilingkod na ginagawa po natin ay walang nasasayang, no? Number one, Ang Diyos po kasi ay nakikita po niya ang lahat ng ating mga paglilingkod. Sabi nga po sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him. Napakaganda po nung verse, no? Pansinin po ninyo. Hindi po sinabi na hindi nakakalimot ng ibang tao. Hindi po sinabi na hindi nakakalimot ang church. Hindi rin po sinabi na hindi nakakalimot ang members. Ano pong sabi? God will never forget. So ibig sabihin po, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po niya yan nakakalimutan. Okay po? So pag nilagay po natin sa application, halimbawa ang ministry mo ay maglilinis ka ng sahig, no, ng church, nag-aayos ng upuan, nagluluto tuwing fellowship, nagbubuhat ng speakers, nagwawalis bago dumating ang lahat. Tapos pagkatapos ng service, umalis na yung congregation, sila po ay nagdilikpit, pero wala pong applause, wala pong certificate, walang picture. Pero alam niyo po, kagaya po nung sinabi ng verse, hindi nakakalimutan ng Diyos lahat ng ginagawa po natin. Kaya nga po sabi doon sa Matthew 6:4, your father who sees what is done in secret will reward you. Hindi man po makita ng tao, hindi naman po invisible sa Diyos lahat ng ginagawa natin. Kaya po, nako eh, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sabi nga ng isang quotation, the applause of heaven is greater than the applause of people. Hindi po nakakalimutan ng Diyos, nakikita po niya lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Pangalawa po, kung bakit po ang ating mga paglilingkod ay hindi nasasayang, sapagkat ang bunga po ng ating paglilingkod ay atin pong makikita, no? Sabi nga po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Alam nyo, ito po ay merong uri ng panahon, no? Kasi sabi po eh, kumbaga parang binabanggit na hindi mo man makita yung resulta ngayon. Eh sigurado naman po, meron po magiging resulta sa hinaharap. Okay po? O kagaya na lang po, bigay po ako ng isang example na nakabatay po sa aking sariling karanasan. Ano po? So ako po, bago po ako maging pastor, ang naging ministry ko po sa church ay maging Sunday school teacher, DBBS teacher. No? Marami po tayong ginawa noon na talagang paglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo. So right there and then, yung mga estudyante ko, hindi ka pa naman po nakikita yung kanilang bunga, no? Yung resulta na mga ginagawa ko pong paglilingkod. Pero praise God, lumipas ang panahon. Meron pong isa doon sa akin po mga tinuturuan ng Sunday School, DBBS, ang naging isang church worker, no? So mahabang panahon po ang lumipas, pero sigurado po na magbubunga. Kaya po tama 'yung sinabi ni Paul, no? Let us not become weary, huwag tayong mapagod, no, sa paggawa para sa Panginoon, dahil sa tamang panahon aani po tayo, no? Hindi po sinabing tomorrow, hindi po sinabing next month, hindi po sinabing this year, pero po sa perfect timing ng Panginoon. No po? Sa perfect timing ng Panginoon. Kagaya po nung sinabi sa John 4:37, one sows and another reaps. May nagtatanim, may nagdidilig, may umaani. Hindi lahat ng servant ay harvester. No po? So yun, hindi man po natin makita pa sa ngayon ang bunga. Tiis lang po tayo, tiyaga lang, huwag titigil. Sigurado pong tayo ay magbubunga. Makikita po natin ang resulta. Okay po, pangatlo po, bakit nga po ba na nasabi natin na hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon? Kasi nga po, kumbaga, meron pong gantimpala, no? Isang walang hanggang gantimpala ang ibinibigay sa tunay na naglilingkod. So pag pinaisipin natin, may gantimpala sa tunay na naglilingkod. Sabi nga po sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Pansinin po ninyo, hindi po sinabi ni Jesus na well done, successful servant. Hindi rin po sinabi ni Lord na well done, famous servant. Hindi rin po sinabi ni Lord na well done, popular servant. Ang sabi po ng Panginoon, ito po, pansinin ninyo, faithful servant, isang tapat na lingkod. No po? Kung titingnan po natin, mga kapatid, no, yung ating pong ginagawa, yung ating pong ginagawang mga paglilingkod para sa Panginoon ay meron pong reward po lahat yan. No? May gantimpala. Hindi man po ngayong panahon. Pero sigurado po, eh, sabi nga, hindi naman natutulog ang Diyos, nakikita niya lahat ng ating pong ginagawa at sigurado pong merong reward na nakahanda ang Panginoon sa atin. So mga kapatid, May mga pagkakataon po bang gusto niyo nang tumigil o baka ngayon po mga oras na ito habang nakikinig kayo sa inyong mga radyo, ang iniisip niyo pala ay tumigil na lang sa ministry dahil wala namang nakakapansin, no? Wala namang nag-a-appreciate, no? Ang hirap-hirap ng ginagawa, wala namang kahit ano man lang. Minsan may sasabihin pa. So kapatid, kung ganyan po yung nararamdaman niyo ngayon, eh ano po, ang pinakamaganda po natin magagawa dyan, no? Ay huwag po tayong mapapagod, no? Ang dapat po natin gawin, magpatuloy lang po tayo para sa glory ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz. Lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Hello, mayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa sininga Estasyon Radio DYVS. Kaga welcome na naman sa another na naman yung episode sa atin programa, Sweet Voice Prayercast. Today is Sunday and ari na kita sa bulan sang Agosto. August 2, no? Kaga maayog, dalayawon gid kagina pasalamatan ginato ng Ginoo siya mapinadayunon nga kaayo kagatutom sa aton tagsa ka mga kabuhi. Kabay pangapadayon nyo lang gina na eksperyensyahan man ang kaayo kagatutom kagkaluoy sang Ginoo. Kag mga abiyan, antis kita magpadayon, no? Ari-anay ang aton nga verse reflection for tonight. Makita sa Romans 12:21. Nagahambal diri, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. No? Hindi natin pagtugutan nga mapirdi kita sang malain, kundi pirdi ho natin ang malain pinaagi sa paghimo sang maayo. So praise God sa aton gid nga sa dinalan sang iya pulong. Kag sa sini naman nga tion mag-proceed na kita sa aton nga mga announcement. Sa sini nga month of August ari ang announcement diri sa DYVS. Ang Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7 invites church leaders, educators, community workers nga interesado sa values formation nga mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar this coming August 7, no? Alas 8 sang aga, tubtob alas 3:30 sang hapon sa Function Hall sa Morsha Complex Building, Morsha Plaza, Municipality of Morsha. Now, for registration and iban pagid nga mga inquiries, participants are encouraged to contact Pastor Grace Pasigado sa 0917-143-4751. Again, i-contact lang si Ma'am Grace Pasigado sa 0917-143-4751. Kag, ari pagido, the four tenors with songs from a grateful heart. No, mga tag-asa, nininga mga tingog kay iti, mga tenors, no? Pahanukoy Baptist Church presents the four tenors in concert with songs from a grateful heart sa August 16, no? Alas 6 ang gabi sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church dira sa Circumferential Road, syempre diri sa Bacolod, no? For more information, pwede ka magka-contact kay Mrs. o kay Ma'am Sweet Rose Leonares sa cellphone number 0915-651-9984. Again, sa mga interested, ari ang contact number, kag pangita lang si Mrs. o kung si Ma'am Sweet Rose Leonares sa 0915-651-9984. And of course, IDMC 2026. Intentional Discipleship Making Conference, duha ini kaadlaw nga National Discipleship Conference. Ang ila subong nga theme sa sini nga tuig, All in for Christ. Again, All in for Christ ang ilang theme kag ang event, no? Pagapatigayunon sa September 25 to 26 dira sa SMX Convention Center, Bacolod City. And ang interested nga applicant o kon interested nga participants are encouraged to register online at www.idmcbacolod.com o kung pwede man ka maka-visit sa ilang Facebook page nga IDMC Bacolod, no? So amo na aton mga pahibalo sa sininga bulan sang Agosto. Kag mga kabiyanan, magabalik pa kita, no, sa ikaduhang abahin sang aton programa.

Ari na kita sa ikaduhang abahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast. Kaga mga kaabiyana ng aton nga program, Sweet Voice Prayercast. Gina-broadcast naton diri ang aton nga mga palangamuyuan. Agud may encouragement kita to pray, no? Don't hindi kita mag-cease or mag-stop sa sa pagpangamuyo. Never stop or pray without ceasing. Hindi maguntat sa pagpangamuyo. Hindi maglangan sa pagpangamuyo. Hindi pag-i-delay ang pagpangamuyo. Because, prayer should be, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kahit kung Kristohanon kita, dapat person kita of prayer, no? Kaya amo na importante nga magpangamuyo gid kita kay dira kita maggrow, dira pagid ma-deepen ang aton sa Ginoo, ang aton pagid nga pagkilala sa Ginoo once naga-connect kita kay Lord. Kaga sa siningation pakamuyoan nato ng aton nga mga prayer request nga gin-request ang aton man nga mga listeners, no? Indi ginaya ma-usik ang inyong mga prayer request nga gina-comments, gina-padala dira sa comment section dira sa Facebook kay ginaprihan, ginahinambit gina naton sa Ginoo, no, paagi sa pagpangamuyo. Kaga sa siningation magapangamuyo na kita. Ginoo, salamat gid sa siningation nga ginhatag mo. Ginalaw mo naman sa amon. Padayon gid kami, Lord, nga naga palapit sa imo paagi sa pagpangamuyo, because we need you sa amon mga kabuhi. For without you, Lord, we are nothing. And Lord, una sa tanan, nagapangayogid kami sa pagpanindo ni mo sa amon mga tagipusoon. May you forgive our unrighteousness, being unfaithful. Lord, kung kaisa may mga shortcomings kami, patawara kami, Ginoo. And salamat gid, Lord, sa ay mga padayon, ay mga sustaining grace sa amon kabuhi. And salamat sa mga listeners namon, Lord, nga padayon gid nga naga pamati sa mga pulong ni mo nga ginapalayag diri sa DYVS. Lord, bisan gamay lang ini nga tinion sa pagpangamuyo, but we are grateful gid nga makapalapit kami, Lord, sa imo. Madala namo ang amon nga mga prayer request dira sa tiilan ni Ginoong Hesukristo. Lord, naga pangamuyo kami sa kaya Paul G. RDVN. We pray, Lord, sa kaya sa iya, sa kay Sir Paul. We pray, Lord, for Nalyan family, and we pray for their financial provision, Lord, nga kami pa ikaw magahimuno sa ila kan kinahanglanon financial. We also, Lord, pray for healing sa iya man, sa kay Paul, and sa iya man nga amay nga si Reynaldo Nalyan. Kag ikaw man, Lord, magapakamaayo sa ila gamay nga negosyo. Kag ang mga siblings, ang iya duwa ka utod nga babayi, kag tatlo ka utod nga lalaki. We also pray, Lord, for protection sa ila nga tanan and provision. And we also pray, Lord, for thank you man sang kabuhi niya sa amon nga mga listeners, Lord, nga nagapadala di sang ilang mga prayer requests. And even kaganta na namon yung mga listeners, supporters, donors, Lord, diri sa DYVS, salamat gid sang ilang kabuhi kagang ila nga Lord, nga pagpabutsyag sang ilaman nga suporta. Kabay pa ikaw pagid, Lord, magapakamaayo sa ila sang madamo pagid nga pagpakamaayo, magatipan sa gihapon sa ila. Lord, we pray for a welly grace. Yup. We pray for sa ilang church sa FFBC sa Baguio City. We pray, Lord, for a spiritual growth sa mga members, kag faithfulness sa pag-serve sa imo. Hindi kami mag-untat, Ginoo, mangin matutom kami dapat sa pag-alagad sa imo. Bisan pa nano ka, budlay man kung kaisa along the way sa pag-serve namon sa imo. Help us, give us courage. Kabay pang ikaw gid ang tuloko namon. Tagaay kami sa courage, Lord, nga magpadayon sa gihapon. And we pray for FFPC, Lord, nga ikaw gid may you bless this church financially, spiritually, and numerically.
Lord, we also pray for Glo Javeliana. We pray for her protection and guidance and financial stability. Kabay pa, Lord, nga ikaw gid maga himuno sa iya mga kinanglanon. May you keep him safe, may you keep her safe, protected sa imo protected ni mo Ginoo and guidance kag subong man ha. Blessing, Lord, sa iya. We also pray for Nineta Perea Matos. We pray for sa iyang apo, sa apo, Lord, nga na-admit sa hospital sa Hinigaran, bangod Ginoo sa Hilanat. Lord, we pray for protection gid ni mo Ginoo sa mga kabataan man subong nga mga gagmay nga kadasig lang gid sa ila mabati makamatapikan sang balatian. We pray, Lord, for your protection gid sa ila. Mabakura man, Lord, ang inya ila nga immune system kag buligi man ang mga ginikanan nga pakaunon ginila ila mga kabataan, mga apos sang mga nutritious nga pagkaon nga gud maibato man ang ila nga immune system, Lord, batok sa mga masakit. We pray, Lord, nga ang healing ni mo mangin sa apogid ni Ma'am Nineta Perea Matos nga na-admit sa ospital, Ginoo. Lord, kabay pa nga ang imogid nga kamot, ang mag-atipan, kaga mag-aayogid sa bata, Ginoo. We also pray man for Cleonar Rivera. We pray for sa iyang utod, sa ikaduhang chemo. Lord God, hindi mahapos ang once kinakemo ka, Lord, but sing ganun may balatian ikaw nga lala, pero Lord, wala sang mabudlay sa imo. Wala sang mabudlay nga bagay sa Ginoo. We pray, Lord, for your we pray, Lord, for their financial needs nga ikabay pa, Lord, imo gid himun-an ang ilang mga kinanglanon, labi na gid sa hospital, sa medical nga kinanglanon. Kabay pa, Lord, nga i-provide mo gid and tagaay siya sang courage, sang courageous Ginoo nga heart nga ang utod ni Ma'am Cleonar Rivera nga bisan may ginabatsyag, may balatian, padayon nga gihapon nga magtangla ka magsalig sa imo. We pray, Lord, for sang provision nimo sa iya kinahanglanon kag ang pag-ayo gid nimo Ginoo. Miracle healing Ginoo. Miracle of healing, Lord. We pray for good health sa every member sang ilang family. Lord, we also pray for Ruth Kuman o Kiman. We pray, Lord, for guidance for her, to her, and the protection sa ilang bugos niya family and good health and financial needs and sa iyang mga kauturan, utod sa Ginoo sa church. Kag subong man sa iyang mga himata and friends nga ato sa abroad, we pray, Lord, for your financial provision, good health nga igahatag man sa ila, your guidance and your protection, Ginoo, sa for the whole family. Lord, gina-pray man namon si Yurivada Bernaes. We also pray, Lord God, for protection and financial provision and blessings man sa ila, kaya sa bisan pa sa panimalay ni Rivada Bernaes. And we pray for that you will protect them and bless them and may you provide their needs. We also pray, for Lord God, for Alan G. Henterola. We pray, Lord, for financial needs, healing, good health, and protection. Kabay pa, Lord, nga ikaw gid magapamati man sa mga pangamuyo, mga petition, sa mga ingos, ginaayo, mga pag-ugayong sa imo mga kainakan. We also, Lord, pray for healing for Leia Solinap, Nanay Nineta Guadalquivir, nga mapisan gid sa pagpamati, kagbisan pa sa pag-support man, sa pag-listen man sa diri sa DYBS and nana kay subong man kay Ninette Pesaga, Nanay Virgil Salgado, Corazon Estelioso, kag Lily Lofranco. Lord, they need your healing.
your guidance, your strength. Kagbisan pa, Lord, kung wala mo man kami ginaayo sa amon mga ginabatsyag, but ang imong agrasya bugana gihapon sa amon. Kay padayon kami nga buhi, bisan tuod may mga ginabulubatsyag sa lawas. Pero ang imong grasya, amo ang nagasustain sa amon. Bisan tuod nga nagamasakit, pero ang grasya mo, padayon nga bugana. Kabay pa, Lord, nga ang grasya ni mo, amugid ang maga-comfort, ang kaluoy nimo, ang strength nimo, Lord, amugid ang maga-pabakod man sa ila. Kagang kalipay nimo, amo ang ang joy nimo, Lord, amo man ang maga-palipay sa ila, O Diyos. And, Lord, nag-pray gid kami man sa amon nga mapungsod Pilipinas, Lord, sa bago lang natapos nga State of the Nation Address ang amon nga President, Bongbong Marcos Jr., Lord, ang iya mga promesa nga kabay pa matuman, tagaan mag siya sang kaalam, conviction, discernment, and bisan pa, Lord, kaalam gid, Lord, sa pagpamuno sa amon pungsod Pilipinas, sa paghimo sa mga programa nga mga program, Lord, nga para gid sa ikaayo sang pumulo yung Pilipino. Bisan pa nga mga promises niya sa iyang asona, ang isa, pila lang sa mga nadumduman ko, Lord, is ang system loss charges, Ginoo, sa kuryente. We pray, Lord, nga kabay pa matuman, kabay pa may mga solusyon, may mga programa, nga himuon ang ini nga administrasyon, Ginoo, sa masunod pa, nga matuman ang mga promises, ang mga programa nga makapaayo gid sa pumulong Pilipino, kag makapaayo sa bugos nga pungsod Pilipinas. And we also pray man for matuman man ang mga nga pabaskugon pagid, Lord, strengthen pagid ang mga security measures sa mga school, sa mga bulutuan, since nga just recently, Ginoo, kadamot sa mga school violence, mga physical assault nga nagakatabo, mga bullying, kabay pa matap na ini, mauntat na ini, kag may intervention ang amon nga Philippine government, ang amon gobyerno nga mahimo gid ini, Lord, nga kabay pa natural gid lang man, Lord, sa tao nga kahapos maghambal, pero kabudlay himuon. Lord God, ikaw lang ya ang gahambal, gapromesa nga matuman. Pero ang tao ya, Lord, magpromisa 50-50. 50 matuman, 50 man hindi, Lord God. Gani ang gapregid kami, Lord, for enablement, Ginoos, nga kaga ano gid, Lord, ng ang nga tumanon gid, nga madumduman gid sang ang amo na President, ang yaman mga promises, Lord, during sa iyang asona. And we pray man, Lord, sa mga schools for guidance counselor. Kulang gid, Lord, ang mga guidance, mga registered or licensed or guidance registered, qualified nga mga guidance counselor. Kulang sa mga bulutuan, gani ga pray gid kami, Lord, nga mahimunaan gid ina kag matuman gid na sa amon nga government, Ginoo, ang ina ang mga isa sa mga ginaplano nila, ang mga safety sa mga schools, O Lord, kabay pa matuman gid ina sa amon nga mahimo gid ina sa amon nga gobyerno, Ginoo, kabay pa buligan mo gid kaalam sa amon nga President, kaya President Ferdinand Marcos Jr., kagbisan pa ang mga leaders man, ang mga appointed and mga elected officials, we pray for wisdom and knowledge and guidance, kid Lord, sa ila. Nga paagi sa ila, Lord, magmangin maayo o kon mag-uswag ang pangabuhi sang tawo, mag-uswag ang pungsod Pilipinas, Ginoo. Kag kinahanglan ginini sa Ginoo sang bululigan halin sa both o kon sa magtimba nga bahin ang pumuluyo, Ginoo, kag ang government. Kabay pa kami man nga pumuluyo mangin masinulundon, kag indi mangin abusador, Ginoo, indi mangin reklamador. Gani we pray gid, Lord, for a law abiding citizen man, Lord, nga amo man kami sina. And nagapray man kami, Lord, nga kabay pa mahagan-hagan ang korupsyon. Nagapray kami nga tagaan mo gid sang kahadlok
ang mga official nga nagapungko sa ilang pwesto si nga may kahadlok sa Dios nga natural sa amon nga tao nga korap, pero kabay pa Lord nga mas mangin mangibabaw gid Lord ang kahadlok lamon sa imo sang sa amon kaugalingon Ginoo nga interest Lord God. Lord, abisan tuod nga normal or nor I mean nature sa tao Lord nga korap, inconsistent, pero Lord ara man ang guidance nimo, ang kaalam nimo sa imo pulong nga nag-remind sa amon. Help us Lord sa sinigabi, kabay pa nga updan mo kami sa gihapon sa sinigabi. And may you preserve our lives and may you protect us Lord, bless us, and kabay pa ang imo grasya manginyari gid sa amon gihapon nga maga-sustain, magatag sa amon sang kalipay Lord. And Lord, ginabalik ginaman ang tanan niya pagdayaw, pag-imaya sa imong ngalan. Sa ngalan niya, Ginoong Jesus, nga amon Ginoo kang maluluwas. All these things we pray. Amen.

0: Mga kaabiyanan, ani ra kita sa katapusan nga bahin sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag thank you gid sa imong sa inyo nga pag-upport kag pagpamati kabay pa. I hope that everyone is blessed by this program. Kag magakita nay naman kita sa madason nga Domingo sa Gracia sang Ginoo no. August, good, Agosto 9, tuig 2026. Kaga, salamat gid mga abiyan. Kaga, ginapasalamatan natin si Angel, nga amo ang arranger, o kung ang amo ang nag-arrange gid sa sininyo, nag-produce sa sininyo programa. And sa technical nga bahin, ang aton yung mga operator kay Jojo, kay ng Julie, kag kay ng Bonard. And kaga kabay pa nga padayon na gid kamo sa gihapon sa pagpamati sa tanan nga programa sang Radio DYVS. And remember, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kaga ini sa gihapon ang inyo abyan diri sa kahanginan Loor nga nagasiling. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radio DYVS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes,
3: Lord. Alam mo, Nancy, hanga ako sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay, nako. Ako siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
4: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
3: Sana matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
4: Kailanman nakikinig siya. Hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Mayong gabi sa tanan, Brother Adi here. Kag nagakalipay kita ko na makaubtanay kita liwat sa sininga programa Musik Kabuhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati sa sininga adlaw nga Domingo? Kabay pa nga ang inyo kalipay. Ahalin sa Ginoo ang mugid ang naghatag sa inyo sa inspirations, sa pagpadayon ninyo, sa pag-alagad, pag-servisyo sa aton buhi nga Diyos. Jesus is worth following sa aton nga mga kabuhi. Subong adlaw, nagkalipay ako nga makatag naman ako sa inspiration sa inyo paagi sa pag-review naton sa mga songs nga aton nga ginalantaw diri sa aton nga programa. And of course, ara pagyapon kita sa aton nga series, aton nga faith kung paano mangin stronger ang aton nga faith. And sa nagligad, aton gilantaw ang mga things that are important nga i-add or i-supplement naton sa aton nga faith. Okay, so sa aton pagpadayon, gusto ko mag-atag sang encouragement sa mga ara sa mga lugar nga daw kabudlay bala nga maapektuhan sa mga baha. Kaya because sa sini nga mga sinimana, daw grabe, gidang ulan, no? Nag-zero visibility kung mag-drive kong kiss ako na nag-grabe, gidang bundak sang ulan. kabudlay para sa aton mga driver. So halong lang, kung mag-ulan-ulan, siguro kinanglan. Hindi lang ta mag-rush kay kung kisa, kung gaulan na gusto ta magpuli dayon, dasig at ang dalagan. So kung pwede lang, especially ang aton mga motorista, siguro makapasilungan ay, or ang aton nga mga four-wheel naman nga cars aton ginadrive, siguro hinay lang 20-30, mas safe, mas better, di ba? So para makapuli kita upod sa aton mga pamilya layo sa disgrasya. Of course, makapangamuyo kita mag-praise the Lord sa aton, but hindi naman kita daw ka mga reckless klase nga pag-drive. Halonggit kita sa dalan. Okay? So, kabay pa. So, this time, magpadayon kita sa aton series on growing stronger sa aton nga faith. And ang aton nga anchor verse, ara gidya sa 2 Peter chapter 1, verse 5, diri ang idea is that ang aton nga faith is in Christ, perfect na ina, no? Pero since not yet, because ari pa kita sa kalibutan, so muna may ara diri ang idea nga aton nga gina go through nga ginahambal sa text sa aton kuno faith. Make every effort, kita may effort kita, meaning intentional kita, to add, meaning to supplement, other translation, i-supplement naton sa aton pagtuo ang maayong pamatasan or virtue or goodness na siya, depende sa translation. And then kung may ara kita sang deficiency sa sina, so maayong pamatasan, or sa English other translation is moral excellence. And then i-add pagid after sina knowledge, then self-control, and then to self-control, perseverance. So dira kita nag-stop sa perseverance. So subong mapadayon kita sa another nga i-add or i-supplement naton in case iniyang areas aton nga life may ara kita sang deficiency. Okay, ang word is godliness. Okay, so aton inalantawan. But before that, aton pamatian ining song nga ginkanta sa Hillsong, Forever Rain, kay dira man kita magkuha sang daw idea to analyze a song sa sining gabi. Okay, so ready na ka mamamati? Okay, ready na, then magpadayon kita sa papamati sina. Kung naka-online ka mo, pwede ka mo mamati man or magsabay sa lyrics sina, sing along.

So amoy na siya ang song of Forever Rain from Hillsong na grupo. Kabay pa, ina, naghatag sa inyo sang inspiration, right? Okay, so padayon kita. And the Lord will continue to bless us as we go through that song. And then aton i-connect sa aton nga virtue or sa aton nga i-add or i-supplement sa aton nga faith. Okay, so that ang purpose na because we are growing, becoming like Christness. Ini mga seven diri ka mga qualities nga aton gina-add. Amun inisya ang mga dapat makita sa aton kabuhi na manotice naton personally. Kag of course, mas maayo man kung ang iban pa gid nga mga tao ang makakita sina, right? So aton natawon ining nga song anay, and then akon ini i-connect sa aton nga i-connect sa aton nga lesson subong, especially on godliness. Okay, so kung aton natawon ang lyrics diri sa ini nga ambahanon, may mga kundre attributes bala mga kinaiya kinaugali sang Diyos nga nagareflect sa sininga kanta. And number one is God is good. Emphasis there is a first line nga nagahambal diri, you are good, you are good when there's nothing good in me. Okay, kita as a person nagatinguha man kita nga mangin good person kita, no, pero ang problema man lang sa aton niya kay ang aton goodness, ang aton pagkamaayo is ang aton standard lang iya. So kung mangkoton kita, are you a good person? Usually wala gid sang tao nga naghambal nga hindi ko good, because kabalo kita nga good, may gaobra, may ginaobra kita nga maayo, di ba? Pero ang aton once again standard aton lang na iya. Pero sa mata sa Ginoo, hindi gid kita kapasar sa iya standard of goodness, because ang iya pagkamaayo, he is a perfect God. So ang kanta diri naga sa first line is ang iya attribute kinaugali sang Dios is you are good, you are good. So kung godly kita, amo nang reflection ko sa ninyo kanta, makita ang mga maayo

You are love on display for all to see. Okay, that's another character of God. Love, right? And when we speak about love, sa Ginoo ginatukoy natin ang buot sa lingon sina that ang iya love is agape love. Agape love, hindi parehas ang natawag na love natin love for our brothers. Iniya unconditional love ang ginatawag. Muna siya ang agape love. And gin-display ina sa cross when Jesus died for us, when the Bible nagambal kay sa bagay gin-higugma kita sa Ginoo, sa bagay gin-padala niya ang iya bugtong anak ang nagambal sa pulong sa Ginoo sa John 3:16. Gin-higugma gin kita sa Ginoo. So ang proof sa iya pag-higugma, pagpalangga sa aton, gin-demonstrar niya paagi sa panginmatay niya sa cross sa Kalbaryo. So, ina nga love is unconditional love. Kay nga man, unconditional. Kay kumbutangan niya condition ti budlay gidi. Kay hindi man kita deserving. No? Pero wala niya. While we are sinners, maskin kalaway sa atong sitwasyon, wala siya naghulat nga mangin maayo anay kita nga tao, mangin good boys and good girls kita, kag manaog siya kag mangin matay sa aton. While we are in our worst, ginpalangga kita sa Ginoo, kag ginpadala niya ang iyang bugtong anak. So, in relation sa godliness, kung kita ang aton faith, ginabalat naton nga insakto ang aton faith, diba? Sali naton sa nagligad sa pagsugod pa lang sa mga series, examine yourselves, diba? That you are in the faith. Naara ka mo sa insakto nga pagtuuhan. So kung insakto, naghambal kita insakto aton faith, the, ang godliness, meaning gina-reflect naton ina ang character ni God, which is goodness. And then, diri naman is another character is love. Of course, budlayan kita sa pag-express ang aton nga pagpalangga nga inabalang wala kondisyon. Kati kita nga tao, yeah, fallen, bala sa aton fallenness, sa aton pagka-fallen. May ara kita ng pagpalangga bala sa tao nga may kondisyon. Pili pa na yan, di ba? Nag-reflect na always kung naginambal, kung Disyembre gani, kung mga hatag kita gift, maskin di lang Disyembre, maskin butangta na lang di mga birthday celebration, kung nag-extend kita sang gifts sang other people, then isa atong nagtagaan lang sang gift ang mga tao man nga maayo sa aton, pakitaan aton sa pagpalangga. Kay kabalo kita, palanggaon man kita nila. That's very conditional. Pero inidria, this ang aton pagka-Diyos noon gali, ang aton pagpalangga, wala pili. No, dapat, wala kondisyon. Well, mahimo ba naton ina? Yes, if you have the Lord Jesus Christ. Kaya kung ma-experience mo, ang pagpalangga sa Diyos nga unconditional, then in the same manner, makatuon na kita magpalangga man sa tao, maskin wala siya ibalik sa aton. Oh, mga undeserving bla nga tao para sa aton. I mean, nang undeserving, kay kita undeserving man tanan, bla mga tao nga hindi makabalo sa aton, katagaan naton extend naton aton pagpalangga sa ila. Okay, so sinong din isang song, you are love on display for all to see. So kabay pa na sa practical sense, nami managin on display kay gipakita sa Ginoo sa aton ngin matay siya. Pero subong nga wala naman si Kristo diri, nagbalik naman siya sa langit, and one day mabalik siya, siling niya mabalik siya. While waiting, ipakita naton, i-display na naton ang gugma sa Ginoo paagi naman sa aton mga kabuhi. Gugma nga wala sang kondisyon para sa iban. And we need the grace of God. Mahimo lang natin ila bangod sang grasya sa Ginoo kag na-experience natin ang iyang agugma nga wala kondisyon. Okay, so, and then another one, there is verse 1 palang tadamo. Do pala na, good, love, and then another is light. So, you are light, when the darkness

0: closes in. So light naman niya. Ah, diba, in the beginning was the Word, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kagatap-tapos na ng verse sa John 1, nag-speak naman dayon si John niya about that Jesus is, He is the light of the world. Wow, and this light is the life of men. So, kanami niya, as Christian, kung mag-display gali kita godliness, another nga gusto makitaan nga pwede lang tawon sa tao ang aton pagka-Diyos nun. Ang aton pagka-Diyos nun is when aton gina-display, gina-reflect ang suga, light ni Lord Jesus Christ sa aton kabuhi. Ang opposite sang light, kabalo kita nga, darkness ina siya. So, light, kasanag, hindi kadulom. Pwede na ito na ma-interpret as example. No? Pwede na ito na purity, holiness. Pwede na ito i-interpret that way, ang ina nga light. Okay? So, as Christian, on isling sang aton nga anchor text na ito nga, we need to add godliness, pwede man nga ang light ni Jesus. In fact, siya mismo nagambal, no? Kaya gina-reflect na ton ang light ni Jesus sa aton. Pero ang source gets ang true light is si Jesus. So, if we say we are godly because our faith is right, di dapat makita man nga kita wala kita naga-stay sa darkness, but in the light. And then, still in verse 1, next is hope. You are hope, you are hope. You have covered all my sin. So pila na to, hope, love, light, and hope. You are hope. So kabalo kita that in this world, kadamo sa mga situations nga aton nasugata, no, nga kung kisa galabot kita sa mga times when lumabal kita mga impossible situations, circumstances that kung kisa do ka hopeless bilang tanan. But as Christians, isama na, if we say that we are godly people, makita man na sa aton kabuhi nga sa aton hopelessness, makita nila nga kung makambal ba sila kung ako pa sa imo sitwasyon, siguro ay naging naya nung hindi na ako kabangon sina, no, to the extent nga siguro base ang ibang na but lang base palayo lang base maghikog na ko amo ng mga expressions ang ibang. Pero ang mga Kristohanon nga sa diin nasandig ang ila paglaom kay Kristo, then makita nila nga wala lang talaga survive, but we can overcome in ang mga mountains sa aton mga kabuhi because our hope, another translation for hope is pagsaling naton na anchor gidya dira kay Kristo. That's why may buhi kita nga paglaom sa adlaw-adlaw naton pagpangabuhi. So then after that may ara pa diri, because of time aton lang dasigon ini, no, gambal sa you are peace when my fear is crippling. Okay. So you are peace. Then next, you are true. You are joy. You are life. So pila na to daw, isipon ta. Good God, loving, He is the light, He is hope. Then sa second stanza, He is peace. And then He is true. True ang Ginoo, and then He is our joy and life. So walo na tanan, di ba? So kung godly man kita, makita man sa tao sa aton ang peace. In this world, there's so many trouble, but kung makita sa tao, kalma na siya. Kalma, hindi kay puwala, but may pagsalig sa Ginoo. May peace siya. Oh. And then may ara naman, true, you are true. So mamana, kung siling kita nga godly kita, dapat pakita man sa tao gali nga truthful kita sa aton giambal, hindi kita mga hipokrito, nga truth nagastan kita sa for what is true. And then joy, diba? Joy. Ang joy is mas dalom na siya kaysa happiness. Joy is inner. Na even in the midst of sorrow and pain, ang may ara siya serenity, calmness, stillness sa iyang heart. And life, life naman niya. Makita, kung godly kita, makita naman ang life. Anong butsilingon sa ang life? Makita nila ang nabalang ang kabuhi mismo. Full, masiling nga nito expression, you have full of life. Kaya ang antonym, no, sang life is death. No, nabalang may expression kita sa Ilonggog sa nanuman preman, daw na matyan ta subunghaw. daw ka Birne Santos ang tsura mo. So, but hindi nga life, full of life, kanami. In you, death has lost its sting, siling dari. So, meaning to say, in nga life, in fact, in the expounds the Bible as eternal life. A life, a kind of life that we don't have before sa mula pa si Jesus. Okay? So, in mga attributes, like example, tanan eh. Kaya ang life is more of shalom, wholeness of kind of life. May ara emotional, psychological, mental, and spiritual. Full of life. Okay? So, amo lang niya ako na emphasis, hindi na ako magkanto sa mga bridge kag chorus. Because ang bridge na kambal, I'm running to your arms. I'm running. You're the reason, sabi niya. Kag gusto niya i-proclaim niya sa iyang kabuhi. So, in closing, gitawag kita sa Ginoo. Kung nag-ahambal kita na ang aton faith is real, then demonstrate naton ini nga mga character ni God. Because to be godly, meaning to say, like God, gina-demonstrate, gina-reflect naton. We are just a reflection sa character ni God. But He is the source, really, of that character. So, kabay pa, sa aton pagpangabuhi, wherever we are, makita sa tao, mapawaw sila sa kabuhi natin. Hindi bangun kayo, maayaw kita. Because, kung may makita, gidman sila nga nami sa kabuhi natin, that is because of God in us. That is because of the grace of God that we are able to live kag mapakita ini nga mga character ni God sa aton nga kabuhi. So kabay pa sa pag-ubra naton sana para kun magsugid kita sa ila, magwitness kita sa ila, hindi sila magsiling hindi ko magpreha sa imo because makita nila nga worth man ang aton kabuhi nga sundon. So kabay pa utod ini naghatag sa aton inspiration. Kita nay naman kita sa dason nga Domingo. Kabay pa ang gugma grasya kag kaluoy sa Ginoo. Manginara sa imo kag sa imo bugos nga pamilya.
1: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang temprano, nagakadto sa ulobrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sini nga gabi nga ginatiguluhan The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod, si Pastor Mac Kevin Dubria, kag updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga gabi. Pero ante sa sina, magbasa kita anay sa aton nga palatukuran sa sini nga gabi gikan sa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25 nga nagasiling, "All flesh is like grass and its glory like a flower of the grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord endures forever." Kun aton basahon gikan sa verse 22, nagasiling, "Since you have been purified yourselves by your obedience to the truth, so that you show sincere brotherly love for each other from a pure heart, then love one another constantly, because you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God." Kaginasundan dayon sang, "All flesh is like grass, and all its glory like a flower of the grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord endures forever." Diri makita natun nga ang aton mga kauturan nga pagpalangga ginpaanggid sa hilamon ukon sa mga bulak sang hilamon nga kun sa diin umalagi lang. Ara subong, medyo murumanami, o kundo may kadayawan, pero one of these days, it will going to fade. Not unlike sa pulong sang Ginoo, o kun paagi sa pagpalangga sa Dios ginambal sa iya nga pulong. Nang iya lang gid nga pagpalangga mga kauturan, amo ang nagalast forever. Kun aton kuno nga ipanggid ang aton pagpalangga sa aton tagsa-tagsa ka kaugalingon, ma palyagid kita do kaparyos kita sang hilamon o kun bulak na madasig lang kag umalagi lang sa sining kalibutan, bisan pa ang aton pagpalangga sa aton kauturan o kun sa aton mga pinalangga medyo madasig lamang. Gani aton gid pilion always to be rooted in the love of God, because only the love of God lasts forever. Only His love endures forever. Only the word of the Lord lasts and endures forever. Gani sa aton nga pagpangamuyo sa sini nga gabi, aton dumdumon nga ang aton mga tagsa kapalangamuyuan kag ibubunot sa aton tagipusoon na ang core ini sa pinalanggaon naton nga Dios, kag ang iya pagpalangga wala nagamahay, wala nagauntat, kag wala gid naga why may makapugong sa pagpalangga sang Dios sa iya mga kaanakan, kag iya mga iya nga mga followers nga nagahigugma sa iya. Kani kauturan, kabay nga sa aton pagpangamuyo sa sini nga gabi, aton gidumdumon that we are praying not because we just wanted to. We are praying because we love the Lord, and His love is also motivating us to pray. Updin niyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga gabi, kag pagpasalamat sa Ginoo.

passion kag diri pagid naton makita ang iya gugma tungod sang iya kaluoy. Wala siya nagpangita sang paagi nga mapakawian niya o kon iya nga makabo ang iya nga bata diri kundi ginkaluyan niya kag ari pagid ang katahom. Ano nga bala sa Biblia sa aton, lima ini kabutang ang ginimo sang amay. Nakita niya, ginkaluuyan niya, kag ang ikatatlo diri, nagdalagan siya. Ano ang botsilingon sini? Sang una nga panahon, ang mga katigulangan, hindi maayo kag wala ginapanugutan nga magdalagan. Kay ang mga pamatanon ang mag-adjust sa katigulangan. Hindi maayo nga magdalagan ang mga tigulang. Kay para sa ila, hindi halang dun sa isa katigulang nga magdalagan. Sa ila nga panahon, naibaluan naton ang ila nga panapton, ang bayo nila. Hindi sila makadalagan. Dali-dali tungod sa ila bayo nga tamaan kalaba. So anong ubrahon nila? Kung magdalagan sila, ginabatak nila ang ina nga bayo nila. Kag sa una nga panahon, hindi pwede nga bisan ang tuhod sa mga katigulangan makita kaisa ina kabutang nga makahuluya. Pero ang ini nga amay, walay sa payan nga amu ini ang iyang estado sa pangabuhi, manggaranon influensyado. Apang sa nakita ng iyang bata, willing siya, handa siya nga ipahigad ina tanan-tanan, kagimuon ang makahuluya nga butang, agod mapakita niya ang iya gugma sa iya nga bata. Handa siya nga kadlawan siya sang mga katawhan kung digto abi sa ibabaw sang bukid ang iyang balay. Madalagan sa pagadto sa iyang bata yari sa idalom. Maagi siya sa ilang syudad. Makibot ang mga katawhan. Sinuto do si Kwan Manto. Nga nagadalagan siya. Lantawang iya tsura. Ano gid ato? Siguro nakibot ini makatawan nga nakita sa iya pati ng iya mga ulipon kati nagupod man kon lang taon naton diri no nagupod man dalagan gani ang iya nga mga ulipon. Maimagine ta lang ang iya nga sitwasyon diri apang isa lang kabutang nga makita naton. This father was willing to experience shame, to be humbled just to make sure that he was able to present and to prove his love to his younger son who was also repentant on that particular stage of his life. So amo ini makita naton. Now, sa ginhambal naton, amo ini ang aton amay sa langit. Nagpakanubo ang iya anak, nagpakatawo. Nag-antos sa krus sa Kalvaryo, nag-antos sa pasipala, nag-antos ang kastigo, nag-antos sang kahuluyanan, nag-antos ang tanan-tanan. Wala na sang dako panga pag-antos, naglansang sa krus. Kag amo ato ang pinakalaway nga pamaagi sang kamatayon sa panahon nga ato sa ano nga tinutuyo, agud. Ipakita sa aton ang iya nga gugma para sa imo kag para sa akon. Amo ini nga kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, anong ginhambal sang 1 John chapter 4 verse 10 sa aton. Sa sini amo ang gugma, hindi nga ginigugma ta ang Dios, kundi nga ginigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton nga sala. Amo ini ang gugma. Ginlarawan ini sang pulong sa Ginoo sa aton kung ano kadako ang gugma sang Dios sa imo kag sa akon. Nga tungod nga ginpahamak kita sang sala, ginalitan kita sang sala, kag ginulipon kita sang sala. Hindi gusto ang Ginoo nga mangin amo kita sini nga nagapadayon, nga nagaantos. Kag nagasuprer tungod sa sala, kag nagpangita sa sing pamaagi, nga maluwas ikaw, kag maluwas ako, gikan sa aton nga makasalanan. Kag ano ina ang pamaagi, ang iya anak, nga naghalad sang iya nga kabuhi, dito sa cross sa Kalvaryo. Nga akin ang lanong git si Kristo mapatay.

0: Ay, ang kabayran sa sala among kamatayon, kinanglanon gyud sa mapatay. Kagpaano na to ni baluan nga nangin madinaugon siya batok sa sala kag sa kamatayon ang iya nga pagkabanhaw. Nabanhaw siya, and resurrection was the ultimate proof that he indeed was victorious over sin, death, and hell. If the cross of Calvary was the ultimate proof that he paid the penalty of our sins, the empty tomb is the ultimate proof that he was victorious over sin, death, and hell. So katahom sa sinibilang kamatuoran niya makita naton, amuni kadako ang aton nga amay, ang iya nga gugma, ang iya kaluoy, ang iya kabalaka. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Dios, diri man naton makita ang ini nga amay, hindi lamang nga nagdalagan siya kag naguntat kag pagkatapos na ginsuknaan ang iya nga bata, ukon bisan nagambal lang siya nga tito, ari ka na, tipuli to, paligo to, kay kabaho sa imo. Pwede niya na ihambal, pero wala niya ito ginhambal. Ano ang iya nga ginhimo? Ginhakos niya. Ginbaton niya siya kaginhalukan. Naibaluan na ton nga ang paghalok, ang bata ang naghalok sa amay. Siningation, ang amay amo ang naghalok sa bata. Amo ini kadako ang gugma sang Dios sa imo kag sa akon. Kay man ko nakita talang kon ano gali ang kadakoon sang gugma sang Dios sa aton, aton pagid ma-presyar kon ano siya sa aton kabuhi. Amo ini nga ang aton Ginoo Kristo naghatag gid sang taman ka mga specific nga mga detalye sang sini nga mga butang diri. Iya gid ini nga ginutihan nga ginpamulong agud mapakita sa aton kon ano ang ginubra sang Dios sa imo kag sa akon. Amo ini ginhimo niya agud ikaw kag ako makapanumbalik sa iya. Gani abyan ang akon subong pagpahangkat sa aton. Basi ula pa ikaw ya nakabaton kay Kristo bilang imo nga manluwas. Katulad sa sini nga pamatan-on nga manghod nga anak na ginulusol siya. Kag ang iya nga paginulusol, amo ato ang nagpanumbalik sa tiilan sang aton Ginoo tungod sang dako nga gugma sang amay. Makapangamuyo ka, Ginoo, makasasala ako. Ginakilala ko nga hindi ako makaluwas sang akon nga mga sang akon kaugalingon gikan sa akon nga mga sala. Kag Ginoo, ginabaton kong imo anak nga mo si Kristo Jesus kay siya amo gid lamang ang makaluwas sa akon. Kari, ikaw sa akon kabuhi, ikaw na ang magpangulo sa akon kabuhi. Ang hambal sa Biblia sa aton ginpangamuyo nimo ang inang apangamuyo nangin anak ikaw sang aton Dios kag subong man niya ang Dios nangin amay nimo nangin katapo ka sang iya ginarian kag ang Dios nangin hari nimo. Amo ini amin sa isang pulong sa Ginoo sa aton sa sininga adlaw. Sa liwat, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa aton.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripay nga adlaw, kakauturan, tanaw natin bala ini ang mga Kristohanon bala sa madugay ng mga Kristohanon kung sa Biblia ginatawag nato ina nga mga Kristohanon sa in the early church, no? Of course, makita nato din ang Acts, no? Chapter 2 verse 42 na gasiling. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ano ba ini ang nakita naton? Antes ining gintalupangod, diba? Mga Kristohanon nga nagkalaluwas during the time nagtubo gid sila iya, naggrow gid sila iya sa Ginoo. Muna ba nga but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So in other words, they were grounded in the Christian doctrine, they grow, no? Nag-kuhan gid sila yan. Muna nga kita, mga Kristohanon, ang lesson, muna nga makuha natin din, no? Ka-abtik, muna nga pagkuha natin sa lesson din. Sa Acts 2:42, to sa 43, makita natin din nga nagpadayon sila sa pag sa pagtuon sang doktrina. Hindi lang kay kaluwasan lang ang ilang na nahantupan, kundi nag-grow sila, nagpadayon sila sa pag-tubo, ilabinagit sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kag nangin grounded sila, nagtubo sila, nag-grow sila in the Christian doctrine. Amo na ang lesson nga makuha nato, very practical, nga dapat kita paano kita magtubo spiritually. Hindi na iya kinanglan ang kung ano pa nga bitamina nga makuha naton dira o kung mga herbal medicine nga makuha naton dira, kundi ang aton espirituhanon nga kabuhi nga may ara kita consistency, no, nga mapinadayunon kag commitment sa pagtuon kag pagkabuhi sang pulong sang Ginoo, kag mapinadayunon nga Kristohanon kag espirituhanon nga kakabuhi. Makita naton diri mga kauturan. Kagtalupang doon bala naton, ang aton bala nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, no? Balo kamo sa pasami ginambal naton ina nga ang kabuhi, ang life naton diri routine bla, no? Balik-balik. Kung ikaw isa ka inhinyero, kung ikaw isa ka nurse, isa ka maestra, kung abogado ka man or ano imo profession, in the field of your profession, kagrega-trabaho ka, mo na ginabalik-balik mo sa pag-conductor ka, mo na ginabalik-balik mo, kanto ko sa ospital, sa klinika mo, pamulong. Kung abogado ka, kanto ko man sa opisina mo, panabang. No? Kung engineer ka, kung sa civil, kaya binakwan ka, na architect ka, nagtuon ka sa pag-ubra sa mga balay, mga buildings, construction. Kag kung office worker ka, maestra ka, kanto ka sa eskulad, balik-balik. Daw, ka-routine ba? Apang without this, ang Ginoo, nga ginasik naton ang iya nga guyad lo adlaw. Antes ini makita naton nga kaburing sang kabuhi naton. Pero, kung Kristohanon ka, nga nagtubo ka sa doktrina, grounded ka sa Christian doctrine, nabalaan mo ang pagpaglakaton bilang isa ka Kristohanon, kag isa ka ayhan kung ano man in the field of your profession. So amo ini mga Kristohanon sa during the time sa Binuhatan kapitulo 2 bersikulo 42 nga nagpadayon sila sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. So with us ang challenge diri nga magpadayon man kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, kay amo ini ang nagapatubo sa aton spiritual. Amo ini ang nagapatubo sa aton, ginatawag na aton ini, amo ini ang aton spiritual nga pagkaon. No, ano pagit pala diri ang ginambal sang Acts, no, Binuhatan, Kapitulo 8, tanawon naton na Acts chapter 8, verse 4, nagasiling diri sa versikulo 4 sang Acts chapter 8, verse 4, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Bawa namin, no? Ang maayong balita, not only they were grounded, but the gospel proclaimed dito ayhan sa duog during dito amo ni ang kapitulo 8 sang Acts dito ini itawag naton in all Judea in Samaria in to the uttermost part of the earth amo ng Matthew 28:19-20 kag ini natabo ini sa Samaria nga sila niya therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching in the word sa Samaria ni tabo. Now luksok kita sa versikulo 8 and there was great joy in that city. Anong kalipay? Ato niya, amuni, nagapromisa ang bago na napilian naton ng mga public officials. Nga, promisa namon nga itadlungon ta ni. Aton ini ibalik ang aton nga kanami sa aton pungsod Pilipinas. Kag aton ini pang papason ini ang mga tao nga wala nagalakat sa kamubuton o kung sa nagakaigo kapaglakat bilang isa ka tao kag mamayan sa pungsod Pilipinas. Ito kanami man nga promisa, no? Apang tanawa, Bladirio, ang Acts chapter 8, 4 and 8, nagkanto sila sa isa kaduog. Ayan ang ining account, ang content sini, ang context dire sa Maria, aton abiya, sa isa ka duog abi, libre sa Iloilo ka, kadto ka abi sa Negros, ang Negros kadto sa Cebu or whatever, nagano sila, nagwali sang pulong sang Ginoo. Kag nakita mo sa bersikulo 8 sang binuhatan kapitulo 8, bersikulo 8, kag nagdulong sila sang dako nga kalipay sa sina nga duog, sa sina and there was great joy in that city. Kung ano mga syudad, ano mga munisipyo, ano mga barangay ang ginkatuan mo, kung ginwali mo ang pulong sang Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, ginwali mo siya, muna ginatawag nato niya para sa ato niya nga may simbahan kami niya makatuto sa isa ka purok, sa isa ka minuro, sa isa ka baryo, sa isa ka barangay, kato kita to outreach na amuna. Di ini, nakita naton ang isa to yung kaina sa Acts chapter 2 verse 42, they were grounded, nag-grow sila in the doctrine, in Christian doctrine. But this one, ginbasa naton sa Acts chapter 8, 4 and 8, naglakat sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo, kag nagdala sila sa dako ng kalipay sa sinangadoog. They were ever eager to receive the word. Eager to receive the word. Kadami pala ang mga Kristohanon during that time in the early church, nagwali ang mga gintutunan ni Kristo, nagwali ang mga manunudlo o kun ang mga manugpangabudlay, ang mga misyonary. Kag ina nga syudad, nalipay sila tungod kay nakakilala sila, kag nakabaton sila kay Kristo, nga ila personal nga manluwas. Now in our days karon, magwali ka sa pulong sa Ginoo, ginakadawan ka lang. Magwali ka sa pulong sa Ginoo, wala na ginasapak. Ano na niya nga ito, nasyon man nga daw, nasubrahan na kita siguro sang Jijimon, nasubrahan na kita guro sang hashtag, nasubrahan na gila kita guro sang Twitter, nasubrahan na kita guro sang Facebook or whatever it is. Nga nga kung maghambal, magsiling kita nga mamati, kita anay, dali lang gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita eager. But this time, during this time sa Acts chapter 8, 4 and 8, makita natin they were ever eager to receive the word. Kanami, no? Bawo kanami kung ikaw ba lang nga nagapang paglakaton, ikaw nga nagadala sang pulong sang Ginoo, sa kundiin nga duog, kag ikaw ba lang mo ang ginpadala dito, kag ang mga tao to eager to receive and to listen to the word of God. Bawo, kung ikaw pagbalik mo sa lugar sa nagpadala sa imo to, sa imo church, grabe testimony mo, perting kalipay mo. Kag because this time, natabo ini sa mga Kristohanon in the early church during this time. Kag nagtubo sila, naggrow sila sa pulong sang Ginoo, naggrow sila sa doktrina, hindi sila madala sa kalibutan kay they were not only isolated but their faith spread out and they show it to other people and they shared it to the people who have not yet received the Lord as their Savior and Lord. Ang muna sila natin lang ipakita talang i-share ta lang, i-waragwag ta lang ang pulong sa Ginoo. Siya na iakabaluya ya, magpatubo sina. Kag diri, makita naton, they were grounded. They grow in Christian faith, and that only that, in Christian doctrine. Kanami, hindi bala. Now, diri, pagkita naton sa Kapitulo 12 sang Acts, kay katahom sinisang tunaan mo ang Acts mo, versikulo 5, Acts chapter 12 verse 5 na kasi si Pedro naman iyaya. Dumduman naton inibla nga account sa Acts chapter 12, diri ginbutang ginpriso ini si Pedro dito sa prisuhan. Pero tanawon naton sang dito sa prisuhan. Ano pala natabo? Asang dito sa verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Imagine, no? Nabalaan lang si Pedro, gindakop, ginbutang sa prisuhan, sa sala nga pagwali sa pulong sa Ginoo, dili gani ipasalamat tayo gani sa aton pungsod mo. Nga sa pihak sa kadamo sa mga problema sa pungsod ta, magwali ka sa pulong sa Ginoo. Daw gina welcome ka man, ukon gina, iban wa gina pamati, pero daw wala lang niya. Wala lang kita ya gina, kisa daw wala man ta gina welcome gani, pero gina ka pamati lang sila. Pero wala diya ya ginaway kita gina akusar, kag wala kita gina dako pag ibutang sa prisuhan. Ha? Ari kayo sa ato niya, may violation ka lang sa imo nga pag-drive, ginamultahan ka, hindi ka pa priso, may multa. Pero sa iba nga doog niya, may violation ka, ibutang ka sa prisuhan. Much more, si Pedro nagwali lang sa pulong sa Ginoo. Wala man siya may gintira nga kung sino, gindakop sa, ginsulod sa prisuhan. Apang makita nato diri, mga Christian, wala nagkuntat sa pagpangamuyo, dira nato makita ang pinagpagkakinahanglanon kag ang pinasahi nga trabaho sang Kristohanon amo ang magpangamuyo. They were not only grounded in Christian doctrine, they were not ever eager to receive the word of God, but number three, they were depending upon the power of the prayer. Tanawa mo na sa versikulo 5 sang Acts chapter 12, nagadepend sila sa gahom sang pangamuyo. Amoy ni ang akon balay nga advokasya naton din sa programa naton. Nga nagaprograma kita ya nga gina-challenge ta, ginatudluan ta gid ang mga Kristohanon kag ang mga tagpanamati naton, whoever you are sa sinigkati o nga nagpamati ka, hindi gid kun diin ka man nga membro sang simbahan mo or whatever grupo nga sa diin ka, apang kung ikaw Kristohanon, slow to speak, makita naton mga kauturan nga kinanglan gid ya kaliya mapinangamuyuon kita, mag-attend kita sang prayer meeting. Kay ining iglesia nga mga kauturan ni Apostol Pedro nagsang dito sa prisuhan, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. They prayed for their missionary, they prayed for their pastor, they prayed for their workers. Wala naguntat kag sila nagadepend sa gahom sang pangamuyo. Abyan Kristohanon sa sinigid nga tion. Kabay pakuntani nga aton balaan ini matalupangdan sa aton kabuhi. Ang pagka-importante sang pangamo. Yes, masiling kita importante, pastor, nag-grow ako sa doctrine. Di ko nag-grow sa doctrine. The more you grow in doctrine, the more you know some of the doctrine, o kung madabo ka doktrina sa pulong sang Ginoo, the more ikaw nga nangin eager sa pagtuon sang pulong sang Diyos, and the more ka man nga nag-depende sa gahom sang pangamuyo. This is it, mga kauturan. Ang mga Kristohanon during the time, tama kalayo sa aton mga Kristohanon karon. I am not saying hindi nagin kita, pigado nagin kita, apang for the benefits of others who are doing this, padayunan nyo ina ang pagsandig, ang pagdepende sa gahom sa pangamuyo. Hindi kita malipat kag malimot nga sa aton bala nga midweek prayer meeting or ano dira nga adlaw ang gikaisahan nyo nga mag prayer meeting, mag-attend kita sang prayer meeting, magpangamuyo kita sang tingob, not forsaking the assembling of ourselves together sa Hebrews 10:25. Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Gilayawon gid ang Dios sa mga butang ato natun-an diri sa Galatians chapter 5 verse 16 pagkadto sa verse 25. Gintiguluhan nato atong pagtuon diri amo ang the futility of the flesh. Kag since limitado atong tion, ginaisa-isa naton ang mga punto diri sa aton nga pagtuon, no? Kag salamat sa mga kamatuoran sa pulong sa Dios nga nagahatagid pagiya, pagtuytoy, pagsabdong kag sa pagpanumdom sa aton pagkabuhi sa pag-alagad naton sa Ginoo. So, recap gamay sa aton natun-an sa sininga topic, aton giduna nakita ang the character of the flesh. Kag ang character sang flesh, amo ini ang the flesh desires evil, the flesh defies God, the flesh defiles man, kag the flesh destroys life. Amo ina ang character sang flesh. Gin-emphasize natin ina sa Galatians 5 verse 18. Ang ikaduha, amo ang the conduct of the flesh. Kag makita natin ang pagtuon sa verse 19 pagkadto sa verse 21. Kag ang conduct sang flesh nag-manifest ini sa tatlo ka category. Amo ang sexual sins, superstitious sins, kag social sins. Okay, so na isa-isa ta ginang pagtuon naton last time. Subong ikatatlo nga punto sa topic naton the futility of the flesh. Hindi lang nga makita naton ang character sang flesh, ang conduct sang flesh, ang ikatatlo amoy ni ang the consequences of the flesh. Kag i-emphasize naton ang verse 21b. Okay? Ano ang mga consequences ni kung kita magkabuhoy gid sang aton nga unod-nun, aton nga sinful pattern of living, bisan Kristiyan na kita, kung dita magsunod gid sa Ginoo, dita ya magadepend sa Ginoo sa aton kabuhoy, kung din aton i-allow ang pulong sa Dios magtudlo, magsabdong sa aton, kung aton gidi-allow ang aton kailigbon sa unod, magadominate sa aton ang aton sinful patterns of living, ano ang konsekwensya sini? Okay? Bawo grabe gid ini ang paghambal sa pulong sa Ginoo sa verse 21b, Galatians chapter 5. So ang consequences sang pagkabuhi under the reign and rule of the flesh, suno pa ni Paul, they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Grabe, no? They which do such things shall not inherit the kingdom of God. Bo, kahuluya sa kabuhi sa Kristuhanon, anak ka na sa Ginoo, if you do such things, ang sinining mga conduct sang flesh, kung ara ining mga character gyapon sa aton, siling sang pulong sa Diyos, you cannot inherit the kingdom of God. Naanong butsingan nun diri sa pagsiling ni Pablo? Na ini nga passage, si Paul is addressing sa mga Christians. Alright? Kristuhano na ha? Kita na ni nga mga anak sang Diyos. Hindi ni para sa mga unbeliever. Para gid ini sa mga Kristuhano. And he is warning sa atong tanan that those who do such things will forfeit their inheritance in the kingdom of God. Wow, kasubo. Kanugon sa aton mga hagin pangabudlayan diri para sa Ginoo pag-abot dito, tunaw malanggali. Ay, naku, no? Kasubo gid, kahuluya gid, kung aton ikabuhi ang ining mga unudnon nga paggabuhi, sinful patterns of living. Pero Christian ka na. You see?
Reminder gid ini sa aton abyan utol sa Ginoo. Alright? Gani ang ining pulo nga inherit diri, it means entering into full possession of. Amo na ang pulo nga inherit. Entering into full possession of. Sa aton pa, those who live according to the flesh, alright, will not receive their full possession in the kingdom of God. Ay grabe niyang pagsiling sang pulong sa Ginoo. They will forfeit many blessings and benefits available to believers. Makun mo na. Grabe ni nga pagsabdong sa aton. Gani samtang nagaulat kita sa pagkaris atong Ginoo, halungan tagid ang aton pagkabuhi bilang Kristiyano. Take note abyan utod sa Dios nga si Paul wala nagsiling, those who live according to the flesh and manifest the works of the flesh shall not enter the kingdom of God. Wala nagsiling si Paul sina ha? Hindi amoy na ang pag-emphasize sa verse 21. Wala man nagsiling si Paul, those who do such things, ang ining mga works of the flesh, will lose your salvation. Okay? Wala na ginhambal ni Paul. Take note sa atong text. Especially sa verse 21, Galatians chapter 5. Hindi di madula imo kaluwasan. Alright? Iniabyan utod sa Ginoo, tandaan ta nga ang salvation is not based on what we do or on what we do not do. Wala ini na basis ang aton nga living a good life ang aton kaluwasan. Wala na basis sa amoy na. Kag si Paul wala man siya nagsiling, those who live according to the flesh are giving evidence that they are not saved. Hindi mo na ang pag-emphasize sa sini nga passage naton sa aton text. However, si Paul nagsiling, those who do such things, ang sino to naghimo sa sini nga mga pamatasan, ang ining works of the flesh, right? Aton natunan na, sanggigad, ang iningin mention nga diri sa aton passage, they will not enter into the full possession of their heavenly inheritance. Amoy na ang buot sing ganon diri ni Pablo. Okay? I hope klaro ini sa aton tanan nga nagapamati subong. Si Paul wala sa nagadeal sini sa aton nga sonship. Sa aton nga pagka ano ni ang aton nga kaluwasan dira sa Dios, but nagadeal diri si Paul sang aton nga inheritance nga mabato naton dito sa Ginoo sa aton pagkabuhi sa pag-alagad naton sa Dios. Okay, I hope at hag ini sa imo abyan gani, our inheritance is the reward for faithfully serving Christ. Okay? Klaro inaginambal sa Colossians 3:23-24. Siling sang pulong sa Ginoo, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. You see? Klaro ina, ha? Colossians 3:23-24. For ye serve the Lord Christ. Wow, katahom sini nga verse. So, kun sa yuron abyan utod sa Ginoo. When people live according to the flesh, they are robbing themselves of their heavenly reward. Bao kanugon ma-forfeit ang aton mga reward dito kun magatubang kita sa Dios. Kung nag-claim ka nga Christian ka, pero hindi makita ang mga pamatasan mo sa mga buhay daw, hindi gyapon Kristuhanon ini na natunan natin sa ligad. Delikado da aton relasyon sa Ginoo kung ano kitkaw ka tuod nga nagbaton sa iya. Pero Christian ka na, nag-claim ka tuod nga Christian, okay, nakabaton ka na, pero ang mga pamatasan mo, Ario?
sexual sins, social sins, superstitious sins, bao, delikado ina. Mahuyan kagi dito sa gingharian sa Ginoo. Ang munang tandaan nato. So when people live according to the flesh, they are robbing themselves of their heavenly reward. They are forfeiting their inheritance, the blessings and benefits available to the child of God, and they will suffer loss. Ang munang ginhambal sa 1 Corinthians 3:15 nga nagasiling, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So hindi ta malipat nga tanan kita mag-atubang kag maghatag husay sa Ginoo. Every one of us will give an account to God. Kanadluka na nga tiyon abyan. Kululbaan, imagine matubangon mo na imo creator. Pinsara na bala. Ano ang imong ginhimo sa iya? Kung wala ka nang sunod sa pulong sa Ginoo, kahuluya gid magatubang kita dito. Mahuyan gid kita. Susubong may tiun pa kita mangayo pag hinulsol. Pangayo igid patawad. Balik ka gintudtod sa Ginoo samtang naghulat kita sang pagkarisa aton Diyos. Alright? So, sa magatakop ako diri, may tatlo kabutang na masapwa naton ang consequences sang aton nga flesh. Number one, he will suffer loss of Christian fellowship and service. He will suffer the loss of Christian fellowship and service. Siling sa 1 Corinthians 5:11, but now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator or covetous or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner with such an one know not to eat. Oh, grabe, no? 1 Corinthians 5:11. Makul mo na ang paghambal rin sa pulong si Ginoo. So, budlagid, abyan utod sa Diyos ang atong pagabuhi. Kung wala kita gahalong sa atong pangalagad natong sa Ginoo, you will suffer the loss of Christian fellowship and service kung ang imong pag-alagad sa Diyos hindi matuduod. Number two consequence, he will suffer loss by way of chastisement. Amuna nga matingala ka, ikaw mismo kabalo na kung may ginobra ka nga sala, kaginatago mo lang na, kaginhanot ka sa Diyos, kabalo ka na mismo. Nga inahalin sa Ginoo, kabalo ka gid kay may ginobrahan ka, bisa ano mo lang nga tago. Ikaw mismo kabalo kung nga agin tagaan ikaw sa mga halit sang Ginoo. Kay ang Ginoo gahanot siya sa iyang mga anak. He will suffer loss by way of chastisement. Hebrews 12:6, ginambal na. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. You see, the Lord chastens with family tragedy, and earthly death, or physical sickness, or perhaps financial loss. Ay, grabe ang Ginoo. Although living in the flesh is possible, it is not very pleasurable. Okay? You will suffer loss by way of chastisement. Kagatapusan, you will suffer loss at the judgment seat of Christ. Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. So abiyano tud sa Ginoo, he who has lived his life in the flesh and who has lived independently of God and his claim upon his life will suffer loss. He will suffer the loss of praise and Christ will not say to him, well done, my good and faithful servant. Indeed, you will suffer loss of possession. Christ will not reward you with the crown of righteousness or crown of faithfulness. Crown of soul winning, you will suffer the loss of position that Christ will not invite you to occupy a place of authority in His kingdom. Bow, kasubo.
kahuluya nga imong kabuhi, wala ikaw sang sinang inheritance kima baton dito sa ulihi. Gani, as I close, a man can live according to the flesh, but he will suffer loss. The flesh is a vile, ruthless enemy. Its desire is to ruin you and to rob you of your heavenly inheritance. Abyan, utod sa Ginoo, salamat sa pulong sa Diyos. Kag aton na nipadayunan atong pagtuon sa dasun natong nga broadcast. Ang Ginoo, magpakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.

kalipayo naman ng pagpanamyaw sa inyo abyan sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ilikaw sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong na ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupod ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginadumdum taman ang participation gid sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagampo kag nagasakdag sini nga palatuntunan. Questions kag prayer request.

Ginoo, hikuta sila pagi sa mga circumstances, sa imo mga pulong, pagi sa reminder sini nga wali, iban nga mga tao nga magamuno sa ila, nga manumbalik na sila sa imo. Amay nagatugyan man kami sang damo sa mga pagtilaw, tagaay ginosolusyon. May mga kulangan ang imo paghimuno. May ara ginabatsyag sa lawas sa liwat ang imo pag-ayo. Kagilabi na gid ang nag-share sang pulong gahom paghimuno nga naghalin sa imo. Nagatugyan kami sinibisan pa man Ginoo magahimo sang desisyon pagtuytoy nga naghalin sa imo. Kag ang nag-exercise sang leadership, ang pinasahi nga kaalam ipalambot man sa ila. Pasensya hagid kami sang madamo namon nga kalapasan, nagatugyan kami in Jesus name. Amen. Utod kag abyan, isa naman ka dinalan diri sa Marcos Kapitulo 9, kag magatulog kita diri sa versikulo 30, pakantugid sa 32, nagasiling siya. And they departed thence and passed through Galilee. And he would not that any man should know it. For he taught his disciples and said to them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not the saying, and were afraid to ask him. By the way daw, ikaduha na ining kabeses, no? Sa sining dinalan, sa libro sang Mark na sa diin, gintagna ni Ginoong Hesus ang iya kamatayon. Apang matingala ka mo, na diri sa versikulo 30, pag biya nila dito, kag nagligad sila sa Galilee, hindi siya gusto nga mabalaan sa mga tao. Now sa akon sa nga paga panalawsaw sini, isa ini ka form sa ginasiling na ton judgment. Kay madamo sang iyaw nga mga pagwali, kag madamo sang iya mga milagro, ginhimo niya diri sa Galilee. Apang abyan ang kamatuuran amo sini, may mga tao gid iya nga ginbaligya nila ang ila kalag nga indi magtuo. Ginsaradaan nila ang ila igdulungog nga indi magpati ang ila mga mata nga indi sila makakita sang kamatuuran kag kaluwasan nga ara lang kay Ginoong Hesus. And so sining ni Ginoong Hesus nga indi na kamo magpanugid sa ila. That is the form of judgment. Kabalo ka mo abyan, indi man kay mintras tanto nga magasubol ang Ginoo sa tao, hindi ba ginhambal niya ina sa iyang mga pulong? Nga hindi siya magasubol mintras tanto sa espiritu kung sa kalagsang sang tao. Nga man mga utod, not in the sense nga ang Ginoo nagakahubsan sang iya kaluoy, apang may mga tao man sa sobra nila nga pagpatig-a sang ila kasing-kasing, kag pagsarado sang ila igdulungog nga they will not believe that Jesus is their only hope and savior, nangin judgment ina para sa ila. Nangin confirmation ina para sa sininga mga tao nga di matinuhon nga ginkabig nila ang ila kaugalingon nga indi takos sang kinabuhing dayon. Amo na abyan, kabantay ka mo nga sang isa ka bes ginmuno gid ni Ginoong Hesus nya kailo sa inyo damo-damo tong mga lugar nga kuntani ang mga katingalahan nga mga bagay nga ginhimo sa inyo, ginhimo sa itong mga dumaan nga mga lugar o kung mga syudad, nga tani, nagpabilin pa sila. Anong pinakapunto utod? May mga tao ginyang that they sold out, hindi lamang sa unbelief ang ila kinabuhi, kundi amuni sa paghimo sang gross nga pagpakasala sa tubangan sang Ginoo. Bisan anhon mo na sang alungay, bisan anon mo na nga patag sang pulong sang Ginoo, bisan pa ang Ginoo nagapanghikot na, paag sa circumstances, kag subong man sa pagwali sang pulong ining mga tao, why gid, nagapautingol, nagapatig-as ang ila, kasing-kasing. And so, diri sa versikulo 31, Mark chapter 9, gintudluan diri ni Ginoong Hesus ang iya mga disipulo, niya ang anak sang tao, pagatugyan sa kamot, sang mga tao, sang mga makasasala, ginhambal niya na sa isa ka gospel, the hands of sinners, kagpatsyon siya. Abyan, amuni ang isa ka obserbasyon nga aton makuha ay, nga sa sining kalibutan, ang Ginoo, ang iya kaanakan, ang katarungan, ginasumpong gid iya sang panulay. Amuna ang kamatuoran diri, nga ang kaluwasan ni Ginoong Hesus ginabalabagan sang panulay, nga ang mga tao nga makadangat tani sa kaluwasan ginahinder sang demonyo, nga ang mga tao utod nga nagapangita

sang kapawa. Ginabalabagan sang kaaway sang aton kalag nga hindi ini nga mga tao makakita sang kapawa nga yara kay Jesus. Amo ning kamatuoran di. Ti tanawabla ninyo. Ang pinaka experience sang tao nga kun sa aton pa ginadaog lang sang mahapos ni ginong Hesus nga amo ning kamatayon, hindi bala? Napatay tong bata ni Jairo, ginbanhaw ni ginong Hesus. Duman nyo to ang isa kabalo nga inuglubong ng iya nga bata, bugtong man, ginbanhaw ni ginong Hesus. Si Lazaro, ginbanhaw ni ginong Hesus. Anong pinakapunto no diri mga utod? Maghisgot kita sang kamatayon, hapos lang na kay ginong Hesus nga daugon. Amen? Tungod siya, amo ang tagtuga sang kinabuhi. Tungod siya, amo ang Diyos nga nagahatag sang kinabuhi. Pero tanawab lang ninyo, apang sa sining mga tinion, itugyan siya ya sa kamot sang mga tao, specialmente sa makamakasasala. Kagpatsyon, the very event or experience in the life of a person nga mong kamatayon, nga gindaog niya, subong niya utod, nagsokom sa ginong Hesus. Anong pinakapunto diri? Subong sang ginsiling ni San Pablo, sanglit ang bayad sang sala kamatayon. Si ginong Hesus, nag-experyensya sang kamatayon, hindi to para sa iya ko galingon, kundi para kabayaran sang aton mga sala. Parang ipakita sa aton nga ang sala, hindi tatiaw-tiawan, kay masakit kag subong man pagpahamulag sa Diyos ang iyas ni nga pinalidad. And so, ginsalod initanan ni ginong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen? Pero ti ang kanami bala kay siling sangpulong ginhambal niya, the Son of Man is delivered into the hands of men and they shall kill him. And after that, he is killed, he shall rise the third day. You see? So, ginpamatud-an diri, kagintagna diri ni ginong Hesus, niya of course, magabayad ako sang inyo sala. Mapatay ako nga nagapasan sini dito sa cross sa Kalbaryo. Mag-aapis ang akon kamatayon pagi sa pagpaagay sa akon hamili nga dugo nga wala sang sala para sa pagbayad sang inyong paglapas. Kag pamatud-an ko nga hindi ako iya nalutos siling sangpulong sa tatlo kaadlaw mabuhi siya. Oh mga abyan, meaning to say, ang payment nga ginapangayo sang pagkamatarong pagkabalaan kagustisya sang Diyos kagkasuguan sang Diyos na bayran tanan ni ginong Hesus. Kag sa iya pagbayad sini, ginbaton sang amay nga langit nun, kaginbutangan sang stamp of approval ang iya nga payment and victory pagi sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Amo na abyan, ang masunod naton nga bersikulo, way sila kahangop sini. Kaysang damlag pa sang aton nga mga pagpamalandong, ang ilaya panghunahuna sang mga Hudiyo sang pagkamisiyas, wala iya sang pag-antos, diritso sa victory. Wala iya sang crown of thorns, diritso iya sa trono. Wala iya sang suffering, diritso iya sa glory. Triumph kag conquest, amo na nila sang hunahuna nila. Apang mga utod, wala nila masayasat ang ginsulat sang daan nga katipan kagin kere dito sa bagong katipan silingya ang pag-antos, the suffering of Christ and the glory that will follow. Amen. So butsi nga noon matanyag niya sa tawo ang libre nga kaluwasan, bayran niya anay sang iya hamili nga dugo kag kamatayon dito sa cross. Siling niya, himaya ako amay, sang himaya nga, upod kita anay, sa wala pa mapasad ang kalibutan. Tungod sang iya pagpakatao, temporarily suspended ang exercise sang ginasiling naton prerogative ni ginong Hesus, subject siya sa kabubuton sang amay, kag subong man limited for some time tungod sang iya nga pagpakatao. Apang sa tapos niya mabayran ang aton sala dito sa cross, kag sa tatlo kaadlaw na banhaw siya, anong siling sang pulong? Matthew, katapusan nga kapitulo, all power is given unto me in heaven and on earth. You see, mga utod?
Kag subong man dito sa libro sang Pilipos, nya kag ang tanan nga mga dila magatuad, kag ang tanan nga mga tuhod magapilo, that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. You see, utod? Tungod sang kamatayon ni Ginoong Hesus kag sang iya pagkabanhaw, kag subong man sang bunga sini sa mga linibo-libo kag minilyon nga mga kalag nga nagtuo na luwas kag nagapakantos langit. Ang iba nag-una na dito, mga utod, ang himaya tanan kag pagpakadako sa ngalan ni Kristo Hesus. Wala nila maintindihan ini. Amo na abyan nga sa sinibalang aton kinabuhi nga Kristohanon, ako kag ikaw nga tumuluo, hindi kita mag-asumir sang aton kong galingon nga daw balaan na ginaton ang tanan nga kamatuuran kag revelation sang Ginoo diri sa iya mga pulong. Ang aton yabahin among pagtuon kut-kut seryoso sang kamatuuran sang pulong kag mangayo kita sang illumination nga naghalin sa balaan nga espiritu nga mahangpanta ang pulong. Hindi lamang mahangpan naton sa aton paminsaron kagunahuna, kundi mag-apikto sa tanan nga mga tikang naton adlaw-adlaw sa sining kinabuhi. Amen. Aring pila ka mga panghunahuna sa aton pagtako sa sining adlaw sa aton pagpamalandong. Nahauna, tuduhan ta pangamuyo. May mga tawo nga padayon nga nagapatigas ang ila kasing-kasing, tuduhan ta pangamuyo sa aton mahal nga Ginoo. Lord, hindi anay pag-i-inflect ang judgment sa ila. Padayon ka nga mag-extend sang imo mercy kag kami sa imo grasya, sa imo enablement, sa kaluoy kag sa gugma mo nga ginpabugan sa amon kasing-kasing. Himuon namo nang amon ikasarang sa pagdaog sini nga mga tawo sa imo bugay. Amen. Ikaduha abyan. Dumdumunta nga sa sining kinabuhi nga Kristohanon, hindi niya kay instant dayon ang himaya ukon kadalagan ukon mga padya sa sining aton kinabuhi kag pag-alagat. Ang gina-require sang Ginoo sa aton pagkatutom. Pagkatutom sa aton nga pag-alagad kag subong man bugana nga gugma sa aton mahal nga Ginoo kag lakas man nga kaluoy sa mga tawo nga wala pa Jesus. O kabay pa masigka tumuluo nga pareho ko pangamuyuon ta ini adlaw-adlaw. Lord, himuwa ako nga matutom nga saksi sang imo gugma kag kaluoy sa mga tawo nga indi pa na-attach sa imo personally nga ila maluwas. Amen. Abyan ko na mo ng handom sa imo tagipusoon. Kaluyaan kagid sang Ginoo. Kag ikaw ya amigo nga nagapamati o kun amiga, kun wala pa nimo mabaton si Jesus, tinion mo, imo pa ni tsansa. Wala pa nag-abot ang paghukom sang Ginoo sa aton. Agdaha si Jesus nga bilang imo Ginoo kag manluluwas sa imo kasing-kasing. Paalam kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo and Hinumaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayogid nga agaliwat sa inyo tanan mga kauturan. Welcome naman sa aton nga programa diri sa 1233 Radio DYVS. Saliwatin ninyo ko boss nga lagad, Pastor Jun Vic Regalado. Psalm chapter 37 verses 23-25. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seeds or descendants begging bread. Amay nga balaan, Diyos nga, langit nun, tagiya sa mong gabuit. Nagpasalamat kami, siniation nga maka pabalandong kami sa balaan ni mga pulong. Salamat kid Ginoo sa pag-upod kid sa mon. Nga kundi in, ikaw nagahimuno, nagagiya, nagasustain, nagapreserve mismo sa imo mga kanakan. I pray, gawin magapakamayo siniation, patawaray kami Ginoo sa amon nga mga sala, kag mga listeners, pamuyod kami Ginoo nga ikaw gid maga tandog sila tayo pusuon as we plant seeds Ginoo sa ilang na tayo pusuon kabay pa nga magbunga gid ini kag ni sila mangin malapit pagid sa imo kag ma-share ka man nila sa iba nga mga katawhan nga way pagid na kakilala Ginoo. Gani gina tugyan na lang mo nini nga time sa imo in Jesus name. Amen. Mga kauturan, sa liwat, mayugid nga adlaw sa inyo tanan. Ato nini pag pamalandungan ini nga chapter Psalm 37. Ini nga salmo gin sulat ni King David sa time nga ara na siya sa pang-idaron or during his old age. Kag sa inibla no nga salmo gina-design ini para makahatag sang encouragements and counsel sa mga anak sa Diyos against sa pagpanghingabot and even sa ilablang down moments sa ilang kabuhi. Knowing hindi sila nagakabuhi man sa insakto, pero ato nga mga katawhan nga nag-afflict sa ila, amo pa ang nag-prosper. Sila yung nag-kahadlok sa Ginoo, amo pang nag-suffer. So, they see the wicked prospering while the righteous suffer. So, diri, makita naton, ilabi na gid diri sa may ginbasa naton verses 23-25. Nag-shift inisang focus sa ni mga afflicted niya mga kanakan sa Ginoo from human vulnerability to divine reliability. So, take note mga kauturan, ang ato niya security bala. There is kalibutan. Hindi saya nag-depend sa kung ano may ara kita nga kusog, but on the active, sovereign, and faithful hand of God. So, diri no, ginapakita that in this world, kabalo man kita nga unpredictable katama ang aton nga kalibutan when it comes sa economy, when it comes sa aton nga kusog, hindi siya mo naka-stable. And ang aton nga palibot puno sang kinagamo sa neighbor, sa panimalay, sa community, kagwa naman nga organizations mayara kita. So, hindi siya muna ka stable even sa relationships, sa mga butang na gusto tamantani nga ma maintain ka kung pwede lang, why na lang gito yung problema, no? So mga biyan, dumduman natin in this kind of fallen and imperfect world nga ginapuy-an natin, dumduman ta nga may Diyos gali nga pwede natin saligan. So in verse 23, diri mga biyan, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Ang word pala diri nga establish. So kung sa iban nga translation, it means fix, ordered, or secured. Putsilingon, ma-notice natin, a man's steps are not secured because he is inherently wise. Instead, they are secured because the Lord directs them. Na. Kumbaga ang Ginoo naton daw architect bala. Na. Hindi lang daw kundi active architect. Na kundiin amoy ni siya ang nag-guide kit mismo sa aton na plastar niya na tanan. Kung saan pa kabalo na siya sang aton nga direction. Because of sin, mga biyan, hindi kita yung makasali gili sa aton nga tagipusoon, kagaton nga pauna-una. The heart of man plans his way. Di ba? Kung gaysa, there are the ways which seem it right unto man, but the end thereof are the ways of death. Amo na nga maging careful galita no sa aton nga feelings or pauna-una kay gisa dayaon gid saya, the heart is deceitful. Amo nang pulong sa Ginoo, nakalabot gini sa aton kagin palabot gini sa Dios, tungod kay amo ni ang aton nga no nga guide, amo ni ang aton nga map, hindi kita matalang-talang or maguyod sa kundiin nga direksyon nga hindi nang likabubuton sa Ginoo. That's why in Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Amo nang nami sa aton nga Ginoo kay gaguide gid ni sa aton. Kangay bla sa isa ka toddler nga learn pa lang kung paano maglakat. And since very smooth pagid sa iya nga tuhod, iya nga tiil, ang amay amoy na ang nag-guide sa iya. The Father is directing and anchoring each step sang bata. So, sa ato nila kabuhi, mga kauturan, very dangerous kung totally mag-rely ka tagali sa ato nga kagalingan. Kay vulnerable kita katama, pwede kita matalang, maulog sa pilas, or madasma. Di pa salamat na nga may Diyos kiling nga amoy ni ang aton nga guide na kay all-knowing siya. Makagagahom siya. And He is our Creator. In Jeremiah chapter 10:23, I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walks to direct his steps. Ang discouragements kung gaysa, ang paginulsol sa uli nag-abot kidman tungod kay kung gaysa hindi ta gusto ya mag-submit sa Ginoo. Di mga bagay ni Blanca ma-realize ta na magsalig kali kita sa Diyos kay all-knowing na siya. Kagamoy ni siyang nag-guide sa aton. Next din makita nato na biyan sa verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds his hands. Ang pulong sa Ginoo, mga kauturan, huwag na ni liko-liko pa. Huwag isa kita mag-istoryata, damo pa. Liko-liko, kagpaayon. Pero ang pulong sa Ginoo, particularly ka-anes, kag-prangka kayo. Dili ginapakita niya nga, maski ikaw mismo ara na sa Ginoo, kita nagakabuhi sa matarong, as long as ari pakitagali sa kalibutan, hindi tagid niya ma-avoid nga may time nga kita mismo maka-experience ang ginatawag nga failure. Mas stumble kita, ma-face naton ang season nga ara kita sa down moments, grabe nga trials. Di, ini mga butang hindi naton gisama mapunggan. However, ang namilan diri, no, maski ma-experience naton ini, siling sa pulong sa Ginoo, He shall not be utterly cast down. It means completely destroyed or ruined. Amuni ang target ka goal sang enemy naton gabay. Nga makitaan kita nga way na gidya pulos. Destroyed na kita completely. Galing makapamangkot tabla, no? Si David, si Joseph, Moses, even Christ himself. Grabe nga pag tilaw ang nagyan kag-afflictions diri sa kalibutan. And yet, why they are not totally destroyed? Because siling din sa pulong sa Ginoo, for the Lord upholds His hand. Meaning, abiyan, hindi nga kita ang gakapyot sa Ginoo, kundi ang Ginoo ang gakapyot sa aton. Ay kung kita lang yung gakapyot sa Ginoo, may possibility galing nga mabuyanta. Kag mahulog kita. Pero ang nami dinis pulong sa Diyos, it is God Himself nga naga kapyot sa aton. Kagrabe na nga grip. Meaning, our preservation depends entirely on God's hand. Hindi yung kita nga kapyot, kundi it is God Himself. Of course, kita yan, need taman ng imuntang parta, no, nga mag-depend, mag-rely sa Diyos. Pero ang namin na dira, that beyond that, kabalo ang Ginoo nga, may mga limitations man kita. And in the midst of our limitations, nga ara nita sa lang-alang, dira natin makitaan kung paano ang Ginoo nag-work na hindi lang ngali kita, kundi it is God Himself completely nga naga kapyot sa aton. Jude 1:24. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory. Kanami sa Ginoo nga ang pagka all-knowing niya, all-present niya, kagpagka makagagawom niya, ma-experiensyahan ginaton. And paagi sini, hindi kita ma-destroy sa aton nga enemies. Ayan, ikaw bla, daw feeling mo, down ka na gid. Feeling mo, or napaminsaran mo daw, why ka na gid ya pulos kay ara ka na gid sa dalom, abiyan, nga boy, kapasubong. Makakaon kapasubong. Makakulo ka pa sa hangin, nga libre. May kusog ka pa. Because ang gusto sa Ginoo nga ma-experience nimo ang iya nga bugay, kung paano kaniya i-preserve kag in response ba lang nga, Lord, amo ka galik ini, amo ka sinigali ka gamhanan, amo ka galik sini ka thoughtful, Lord, gusto ko ikaw. Abiyan, dilita natin makitaan niya na maski ano galika, takis ang kaway natin, hindi kita madadali destroy sang yawa, even sang sala, kagun sino pa dira nga gusto maghingabot sa atin. Ikabala ko mo kangay kita sa isa ka-ship bala na na-preserve na sa Diyos. No one which will snatch them out of my Father's hand. Diba? So, kangay blabian sa kay Peter nga nagalakat na sa sigilakat sa may tubig pakadto kay Jesus. Ngayon sa time ba lang ang iyang faith daw gulpiyada na wavered, no? And slowly na sink siya. Hindi man siyang nag-rescue siya kagalingon. Instead, sang nanawag siya sa Ginoo, ginbuligan siya dayon instantly sang Diyos. So, amuni mga kauturan nga sa aton, ang Ginoo ara lang gid saya gali. No? Kag willing gid magbulig sa aton. 25, I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seeds or descendants begging bread. Mga kauturan, dili naton makita nga across generations ang Ginoo gin-prove niya nga matutom siya. Amoy ni ang ginsulat ni David sa time nga may edad na siya. Naobserbaran niya nga those bala nga mga nagakabuhi sang sing matarong, nangin obedient sa Ginoo, nagakadlok sa Diyos, wa'y galing na pabayaan sa Diyos. Ang punto din ni David is that God does not abandon His covenant people. Grabe mag-provide ang Ginoo naton. Halin pa sa una sa wilderness, ang mga Israelites, sa atoto sila for 40 years mga biyan ha, sa desert. Grabe ang survival nila dito. Pero ang Ginoo, He rained manna, di ba? From heaven. And gin-insured niya na ini nga mga katawan, hindi sila magutman. Maski ang ilaw ni Bayo. So, why sila yung pabayaan sa Ginoo? Amo niyang silimla sa Ginoo sa Hebrews 12 at chapter 13 rather, verse 5. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Si David sa gina manhunt ini siya ni King Saul, why man siya pabayaan sa Ginoo? Nakasulat pa ni siya gani sini nga chapter. Si Joseph, he experienced ang grabe nga betrayal against sa iya nga mga utod. Gindala siya sa Egypt. Nga way ba siya kabalugan ni kung ano mga tabo sa iya dito? And yet, makitanta nga at the end of the day, ginimunaan sa Ginoo, gintagaan siya sa kaalam sa Diyos, posisyon, pagkabutang, and siya pagani ang nagpakaon sa iyang mga utod na nagtraidor sa iya. Anamin lang diri kay tingin patawad niya man. So, amo niya biyan makitanta na ang Ginoo naton nakabalugit. We experience ang grabe man nga pandemic before. Experiensyaan man nato ng pagtaas ang gasolina, pero sa bugay kag sa kaluoy sa Dios maka kaon naman ta 3 times a day. Himun anya man yapon nato nga needs. Kabalo ko mga biyan. Makapamangkot tabla no. How can a holy God provide, strengthen, establish, preserve for this imperfect and sinful people like us? Kabalo ko mga biyan ang answer diri is makita lang yun sa kay Ginoong Iso Kristo. Kaysa tod lang si Jesus Christ. Jesus is the only truly righteous man. Na kung diin amoy ni siya ang perfect nga nagadelight sa Ginoo. Yet, ang natabo diri dito sa cross, sa Calvary, makita nato ng pagantos niya dito, and He was willing na bayaan man. Willing siya nga mag-ako sa atong mga sala. Para ikaw kag ako, hindi maka-experience ang pagbiya sang Diyos. Si Jesus, He was willingly forsaken, and yet, ginhimo niya na so that we would never have to be forsaken by God. Si Jesus, ginako niya ito niya mga sala. He bore our sins to present us righteous before God. Di amoy niya ang ginhimo ni Jesus Christ. Grabe nga sacrifice para ikaw kag ako makangkon sa kaluwasan. Basi ikaw blabian nga nagkapamati sini nga tiol. Kagway ka pa nga relasyon sa Ginoo. Kanugon gini katama. O ikaw hindi ka magpanumbalik sa iya. Abyan inulsuli. Yung mga salakag. Batuna tuoy si Jesus Cristo as your Lord and personal Savior. Abyan tandanta ini nga mga buktang agin mention akon. May experiencean mo lang ini kung ikaw tutuod ka nga anak sang Ginoo. God orders the steps of the righteous. God upholds the righteous in their weaknesses. And makita natin dili that God proves faithful across generations. Halin sa una, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kabay babiyan pa tayo ngid kita no, sa pag pamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga kundiin sa kakatabo sa aton palibot subong kinanglan nga naton nga mag-rely totally sa iya. Hindi kita magtulok sa tao or kung ano da nga mga kakalatabo sa balita. Okay man na nga mag-updated ta, pero kung gaysa ga-create siya sang stress, anxiety. Stay. Ang nami din nga pambato ta is the word of God claiming His promises to us. Ginoo, salamat gid sa pulong nimo nga na pamlandungan namon. Sa bugay kag sa kaluoy gid nimo, maplikar namon nini sa mun nga kabuhi. Kung may-ari man diri ayhan nga way pa nakakilala sa imo Ginoo as their Lord and personal Savior. Kaug Lord, mga tandog sila tayo pusoon nga magkinulsol ka, magpaton sa imo. Kay ikaw lang itang Diyos nga gamhanan sa tanan. And you deserve worship. Gani, gina-commit lang naman ni tanan sa imo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless everyone.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:05 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
3: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
4: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
5: Oras na, Pilipinas.

Umaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa, ang kaupo ninyo sa paghandom para sa pagbago ini ang oras na Pilipinas! Mga kabiyanan, agusto nyo man, kung hindi, agusto na! Agusto 3 nyo mga kabiyanan, ikatatlo na nigilingan, dalawa ng Agusto, no? Kaya nagsugod ang Agusto sa weekend, but silingon chill ang Agusto, ha? Agusto lang niya magpa-chill-chill sa kabuhi. Agusto na mga biyanan, 8. Okay? 8. Dason sa 8. Anong dason sa 8, Partner Joel? 9 na. Kag makanta na tadayon sing. Whenever I see. gatamwa-tamwa na si, ano ha? Si paring JM daw. Oh. Gatamwa-tamwa na. Kailapit na lang. Ha? And Agosto 3 mga kabiyanan, Lunes nga adlaw, salamat sa Ginoo sa bag-o naman nga ginatagya sa aton nga mga bugay kag kaluoy and another day to experience his faithfulness sa aton kabuhi. So kun ano man ni mga helikopton sini nga adlaw, sini nga aga, no? Always thank the Lord, no, hindi malipat gid pagsugod nimo sa adlaw, magpasalamat sa Dios nga ang Dios ang nagahimo sang iyang katutom, ginpakita niya pirmi sa ato nang iyang katutom sa ato tagsa mga buhi. I hope and I pray nga okay ka mo dira subong and fine and dandy. Fine and well, no? And dandy. By the way, mga biyanan, kung magabiyahay ka mo, kag dira ka mo malabay sa Bangka Metal, marikta ka mo sa Bangka Cory, traffic da, ambot ano natabo. Wala ko da nagrikta kagina. Kung dira ka mo malabay, ang ita na lang kamo lain nga ruta kay video ka ginuto ka bago ni traffic update. Abot ano na tabo dira ka gina mga biyanan. Kagun sa Lacson kamo malabay man, ha? Ipalabaon man ninyo inyong pasensya kay halin sa may pagliko nimo sa ano bla, sa may Takuling na bla. Ang may gasolinahan kag may 7-Eleven. Oh, rekta na nato sa Lacson. Patay tanan nga mga stoplight kag wala sing enforcer. So video ka ginutok na da. Aton ambot aton nga mga kabiyanan sa BTTMD, wala sila guru duty kun timprano. Ambot Partner Joel, may duty na sila kun timprano. May ara guru na sila duty, no. Pero dapat ya diri sa may Lizares Lacson da bla. Oh, Lizares Lacson streets ang corner na da. Oh, amo ginadang pinaka gutok, pinaka traffic kay tanan, no? Iban halin sa Sibahan, iban halin sa Libertad, no? Iban gutok gina da katama maliko sa anywhere and everywhere, left and right turn ada daan. Dason wala traffic enforcer, wala stoplight, to anong matabo, traffic everywhere, heavy. So abot ang aton mga kabiyanan sa BTTMD, dapat tagaan nila da pagsapak kada adlaw. Kapin pa kun Lunes, no? Kay dira ginadag gadinasok permi. So dason ang sa next naman nga bangga, ang sa may bangga na balas ang school. Ano na nga ring school handa Partner Joel? So may cyber center na yon. Hindi ang simbahan, ang eskwelahan, eskwelahan Taytong. Simbahan, eskwelahan. ang Taytong na sa may cyber center. Dira man na medyo traffic man. But not like the Lizares Lacson ang bangga na da nga pertigid ya ka traffic, o wala mga traffic enforcers, wala traffic lights nakapatay. Ambot ko brown out sa Lacson kagina. I don't know. Pero kung dira mo malabay mga biyanan, ipalabaon niyo lang inyong pasensya. Kada kulo katahan niyo lang si mga worship songs para hindi mainit ang inyong ulo. Kapag bakong nagdali kamo. ang aton yung kabuhi, no? Ginapangunahan ni siyang aton yung Diyos. Kaya siya ang aton yung chuper ng buhay. Insakto man, Partner Joel. Siya ang aton chuper ng buhay. But anyway, mabiyanan, alas City 11 na. Nagsugod na itong tukar eh. Mamati, tanay si Isa Kambahano. Di malagat magaling. Kaya pabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabling ang oras na Pilipinas, alas 7:15 mga biyanan. 15. Ano nang oras man? Alas 7:15. Abi ko maidog sa eh. Oh, 15 pa lang. Kamusta? Ano ang storya sa inyong kabuhi sa siningaga? Ano ang storya sa inyong bugtaw sa Lunes ang aga, no? Kasi adaan kung gadali-dali bala kita blaw. Damo sung log sa kabuhi. Ambot ano na? Ambot nga amo na, no? Kung kis akon ga may mga importante ka ngayon mo, damo ko dyan sunglog sa kabuhi, no? No. Ambot lang kung amo man ang experience yun sa siningaga. Pero amo ginakalabanan, no? Amo ginakalabanan, damo sunglog, damo nga, kumbaga, kung sa mga tawhanon, pabalang nga storya, lawa gadungan ang dimalas, blahaw. Pero kita yaw lang tayo kapati isang dimalas, ya. We believe in the providence of God, no? Kung ano man ang mga providensya da sa Diyos, natiyan mo na eh. Ha? Kung experience mo na sa kabuhi, but silingon gin-allow na si Ginoo for a certain purpose. Ha? May certain purpose ang Diyos nga gin-allow na sa imo kabuhi sa siningadlaw. Oh, siguro to teach you something, siguro to remind us about something, or maybe to tell us about something. Basta kay something. Something. Oh? Something kag somewhere. Oh? Somewhere down the road. Poverty, ba? Or gusto nyo someone. Someone is waiting for you. So, pag wala nang kanta, wala na sa una. Somehow, may somehow man, wala. Basta, kung ano man ang mga nagasunlog sa inyo sa siriga, kapalabain lang inyong pasinsya. Kasi agprogiot at nga utok. Gaga ko rin at itong kilay. Pero sige lang ah. It is what it is. Life is, you know. Amo nang kabuhi nato no amyan ano. Damo mga kun ano nga klatabo bala. Kisa daw hindi na ta magbato kay ha. Do natak ana ta pero okay lang ah. Don't worry, ha? It's organic. Ang ato niya mga helikoto na wala gauntat eh. So, padayon lang, oh, birahon lang natin mga birahon na. Pero don't forget, igyapon na nga mag-focus kita sa aton nga Diyos. Oh, sa mga helikoto natin. Oh. So, muna mga biyanan ha. And anyway, karoon, kapista guro ang langit. Oh, siling sa Cebuano. Oh, ulan init, pista sa langit. Alam mo na patihan sa mga katigulangan sa inyong lugar. Kung dari sa Bacolod, Brother Joel, ano ang ginapatihan kung gaulan kagainit? May ano kuno kung gaulan kagainit? Ang higante kuno, gapangihi daw. Siling kuno, kung ulan init, magluto ta, pilit. Amo na. Siling man siyang iban ng mga katigulangan, ulan init, kasi may ginakasal kuno nga tikbalang o kung may ginakasal nga mga kung ano-ano. Amo na yung mga biyana na, gaulan, gainit, you know why. Tugod na sa hangin, mga biyana. No? Ang hangin, kisadi, sa piyak na Antonio, blue, di ba? Blue ang inyong clouds. Pero, blue ang inyong clouds, blue ang inyong sky. May clouds na blue, oh. Dola into color. Blue ang inyong sky. Oh. Sa piyak naman, itom. Pero asa layo pa man to. Dasun diri sa amon, dasa nagpuman nga diri kay napalid ang ulan. O, amo na ya mga biyanan ang amo na ang rason mga biyanan. Nga kis may ulan init or kis ang clouds bala may palit nga ginatawag. Amo na nga pamangkuton naton karon naton nga expert sa weather kun ano ang aton nga dalagan sa tong panahon. Kagapon mga biyanan daw wala ka ulan o kagapon partner Jul no. Ambot lang sa inyong lugar pero sa akon yang lugar. Lain-lain lugar. Pero sa Adria, sa ako niya experience kagapon, kaya naglubong kami sa amon utod sa Uto naman sa simbahan sa Mursia. Do wala man nagulat eh. Okay. We prayed hard nga Lord di tagaay kami pasugti kami tagaay kami pabor na hindi magulan yun pamatian man kami sa Ginoo nga hindi magulan. Ambot lang sa inyong lugar kung nagulan kagapon. Okay, medyo gagalong-galong lutok kagapon eh, pero wala ginagdagdag ang ulan.

0: nagkuhaw para sa atong weather update sa Sininga. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
1: Yes, okay, good, Pastor. No, kag mayong aga si mo, Pastor, kag sa atong diplomatic sa Sininga Station. Yari nga itong nakatang panahon, Agosto 3 to 8, 2025, Lunes na adlaw. So, may ara kita, Pastor, no, sang tropical depression, akong bagyo, ng alam niya si Luis. Si Luis, ang iyang location, subong is 1,130 kilometers east of Kasiguran, Aurora. May coordinates isa nga 15.9 degrees north and 123.3 degrees east. Isa nga kapasugon sa 55 km per hora malapit sa sentro kag may pagmadlo sa 50 km per hora. Magagiyon isa almost stationary but siling ito wala siya masyadong gamove, Pastor. So ang may mga storm signal kita subong, Pastor, naging batak, no? Although nga malayo po man ang bagyo, storm signal number 1 nag-aapekto subong sa central kag eastern portion sa Cagayan. Subong man sa area sa southern or the eastern portion or eastern and southern portion sa Apayao, ilapit man ang Quirino. Subong man sa iban nga bahin sa northern portion sa Aurora. Kag sa Pulilio Island, ilapit man ang northern portion sa Camarines Norte. So yun yung mga lugar maka-experience ano, sa maulanon kag mabagyohon na panahon tungka sa bagyo nga si Luis. So diriya sa ato na Pastor, Negros Occidental, kitna siyad sa Bacolod, maka-experience siya. Man kita diriya sa katarangan tugtog magulugal umo na kalangitan, inipagoptan man sa laktang magtupa sa ulan, pagpanaguog, pagpangilat, dala naman iniagaling sa mga localized na thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalaging pagmanumadis ng hips ng hangin, nagikan sa bugat na nakatundan, tugtog nakatundan, ang nag-influensya sa magisan sang probinsya. O kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog mabalabalan. Dave ko, House ng PDRMO, madam ko salamat, kag may aga sa lahat, Pastor.
0: Madam ko salamat, Sir Dave, sa mga updates sa Sininga. Kag, madam ko may nalagan sa itong panahon. By the way, no, storyahan to natin liwat ang paksilika tublas ang isuryan to sa Biris. Wala ito natapos. Oh, kay daw kalaba siningan tupik ko abi. Oh, dasun kadamo siyang mga pasikot-sikot siningan paksilika nga ini mabiyanan. Oh, again, ang paksilika is a partnership among the United States, the Philippines, and other allied countries na magpatindog sa mga teknolohiya nga mag-gahom, no? Mag-power sa aton nga modern world. Kamuna na na. Kamuna yung mag-power sa aton modern world. No? Instead nga mag-rely sa isa kapungsod lang nga mag-produce sininga, ano, sininga mga computer chips or mga AI systems. Ginhimo nila, gin-spread nila ang production across trusted partner nations. Pero ya, diri nila ibutang sa Pilipinas ya. For example, AI. Ang AI, subong mabinan, ang isa sa teknolohiya nga ang ginagamit natin. Bala, tanan na, halos tanan, AI. May mga video, AI, may mga kanta, AI. Oh, ang ato niya nga ginagamit sa pag-ubra sa assignment sa eskwilahan, pag-ubra sa thesis paper, AI, awa. Halos tanan AI, no? Adlaw gagamit AI. Oh. And, for example, ChatGPT, mga Google Maps, may, damo, actually, hindi lang ni sa mga amo ni mga biyanan, ha? May sa face recognition sa aton nga mga smartphones, AI na siya. Oh. Ang Google Map, bala, nga pangitaan ka sa kundiin ka malabay, nga nami o AI man na siya. Ang ginagamit sa mga bangko nga ma-detect ang fraud, AI man na gihapon. No? Ang mga ospital nga nagagamit sa AI nga mag-analyze ang mga x-ray, still AI. No, hindi lang mga biyanan kaysa ChatGPT lang ang AI o kung ano. Damo actually mga biyanan na ang uses ng AI. No, it's not limited to what we know, but kadamo mga biyanan nga gamit sa AI. Ah. No? Kag ining AI pertene sa ka alam nga computer assistant. Daw mabutang naton sa amo nga term, ha? Nga naga-learn ini sang dlaggo nga mga amount sang information halin sa internet, halin sa available datas, no? Nga ila pwede mo ko amo nga ni kumamangkot ka sa ChatGPT,

0: or kung diin ka nga AI, anong AI ginagamit ni mo, no? Kada, sig sa'yo magsabat, kagkasagad sa'yo magsabat nga aman. Kay sa cloud niya, ang bilog ng internet. No, dira sa kakuha sa information sa bilog ng internet, mga kabiyanan, no? Kag, although may mga information nga, example, kung encrypted information or mga information nga hindi available publicly, ito siyempre wala man. Ang ginahatag lang sa AI, ang example, ChatGPT, ang mga publicly available informations. Oh. So, muning AI, ang mga semiconductors, mga computer chips, no? Amun yung ginabutang, oh, amun yung mga utok sa aton ng mga electronic device, mga biyanan. Smartphones, laptops, sa salakyan, sa TV, sa washing machine, sa ATM, no? Nga ginagamit initanan sa aton yung mga devices. Oh. Kaya muna mga biyanan, nang ila i-producer, oh, mga critical minerals, so on and so forth. Actually, muna ginsurihan natin last week, eh. And, okay man tani, no? In a sense, bala. Kaya kung diri ibutang, ti magtuga na sa isang damo ang mga obra. High-paying jobs, actually. Okay, kinanglan, eh. But then, how much can it affect our environment? How much can it affect our current system? Oh, when it comes to water, to electricity, oh, paano tamapi? Ang amoy ni pinakadako ang pamangkuti, ang tubig kagang kurinti. Kaya sa subong pa lang, wala papaksili ka nga nagadlagan, ginakulang kita sa kurinti. Tapos oh, dining paksili ka, kung magsugod ni sila, sa ngila yung magsugod ni sila, wala na ni untat-untat. Oh, hindi ni siya pwede patyon 24/7, 365 days a year. Oh. So, continuous ini mga binan. So, grabe ang consumption sa kurinti, grabe ang consumption sa tubig. Pamangkot, din tanang manguha. No? Din kuha ng kurinti, okay lang tanin. No? Kung ang tubig, pwede lang tubig dagat kaya hindi gina maubos siya. Galing kayo mga semiconductors na hindi na pwede parat eh. So, special na nga klase ng tubig gani. Oh, gina-purify pa na nila eh. So, siguro kung mag-obra sila system na pareho balas ang ginahimo sa Israel, no? Nga instead of getting water from ground, nakuha sila tubig sa dagat, ang ginahimo nila, gina-reverse sila, bala ang parat, ginapa ano nila, ano na ganing sabor sila, nga wala sabor. Ginapalasay nila, ginakakas sila ang salt content sa tubig, mga kabiyanan. Desalination. Desalination ang tawag, mga kabiyanan. Oh, amo na ang process ang pagkakasing asin kag iban nga mga minerals from seawater or brackish water agud magamit safe for irrigation, safe for drinking, safe for other uses, mga kabiyanan. Okay, kun irikta mo na yang tubig dagat ya ibunyag mo na to sa imo yang mga tanom or kun sa diin nga mga ini mga planta sang semiconductors, guba. No. So siguro kun makadevelop sila sang amo ning desalination plant, no? Nga halin sa dagat, di na sila makuha tubig, okay kita ni, no? Galing kay ti, ambot lang kung dala na sila nga plano. Historyahan to ni Karun, ha? Padalman to ni Karun. Oh, padalman to ni Karun. Anyway, palakpakan na to si Sir John Watas, ating first honor. Sir, oh, good morning. Kay Sir Jules Divina Gracia, ito nga suki at lodlaw, no? Sa bilog nga panimulay, Divina Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azarcon families. Oh, sa City Prince sa Bible Center Church families, mayang aga dara sa inyo. Kay Sir Bibot Umion, mayang aga. Kay Sir Alberto Norbing Loreno from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Good morning. Kay Nanay Ipin Kinyosa sa sa adlo-adlo nga pag-upo dyan. Madamang salamat. Okay, good morning. The anointing be upon you all the way through. Madamang salamat kay Ma'am Josephine Kinyosa. Kay Ma'am Emeline Solanya, good morning. No? Kay Sir Leopoldo Kawit, August na naman, tigriwi na naman. Ambal sa mga katigulangan, no? Tigriwi. Oh. Anong butsilingon sa tigriwi? No? Kay Kunuman, ang August, mga biyanan, traditional, no? Traditionally, mga biyanan, lean month or ang ginatawag bala nga dead season sa agriculture, no? Nga amo ni ang mga tinion nga naguntat ang farming, no? sa rice, kag sa iban nga mga food supplies, no? Nagaamat-amat nakaubos kag diri naga, no? Diri naga nubo ang income, no? Kag ha, amo ni ang ilang experience una. Sa una nga naga ano pa, naga rely heavily on agriculture. Pero subong niya, no? Damo na tayo mga ano eh, biskan hindi tayo mag-agriculture. I mean, wala kaya sa agriculture sector. Kaya damo na mga obra subong eh. No, damo na available everywhere and anywhere. So may aragin man, no? Lean month, ha? Dead season. Pero ang grabe ang mga produce subong, damo na left and right lang eh. No? Ang ano lang ang problema lang ang inubakal naton. Oh, pero sa unang ation mga kabiyanan, amo gini, no? Lean month mga kabiyanan or dead season. So amo na natawag lang tigriwi, no? Kay tungod sang kabudlay sang kabuhi, kagutom, ha? Tungod sang kawala kwarta between harvest and planting cycles. So amo na sa una. Kag subong ya, ti expression na lang ni kay di syempre lain naman ato mga obra eh. Wala nang gid man ta gasalig, no, sa ang iban siguro sa aton gasalig sa agrikultura pa sa ilang apalangitanan, pero laban sa aton, di ba? Gaobra ka na sa mga kundiin-diin sa opisina, gaobra ka na sa may sweldo ka 15-30. Ang imo sweldo assured, no? 15-30. O di pareho kun ara ka sa agrikultura ka, no? Nagadepende sa season ng imo nga income. So, amon yung background na, yung tigriwi nga ni. Nanay ko ni Doresa, mayong aga, kagsibilog nga panimulay Doresa, kay Tatay Benny, dira sa Johnny Way, Haniway, Iloilo. Mayong aga, dira sa inyo, kay Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, kay Pastor N.N. Nambid sa City of God, kay Mami Kleng, dari sa Mami Kaskaya, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana Pescadera, mayong aga, dira sa inyo. Ma'am Irma Banyas, oh, mayong aga. Sige niya, salamat gid si Ginoo for sustaining our needs every day. Oh. So, tsakto gina, no? Ma'am Edem ni Galon, good morning. Kay Migo Bamski de la Cruz sa Thailand, mayong buntag. Kay siling ni Sir Bibot, waiting another topic and news update sa ibang development from different agency, different government agency. Damo o sir, tabo ko na tabo, no ka? Kabudla ispilingon. No. Nanay Bergie Salgado, mayang aga. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Sir Ray Ramos and family, mayang aga. Kay Ma'am May, kay Rinrin, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa BMOCF Church family, sa Win Youth on the Rock family, kag sa CHMSU-BSCE faculty and staff, mayang aga doon sa inyo. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. Sir Romel Baidal, maayong aga. Happy birthday kay Karen Josette Hipolani.
1: Happy birthday!
0: Maayong aga, kag maayong happy birthday, dira. No? Maayong happy birthday, liwat, no?
1: Happy birthday!
0: Karen
1: Josette
0: Hipolani. No? May mga mutual friends kami. mayong aga dira sa inyo tanan, no? Kay Sir Robert Hisulgon, mayong aga. Kay Ma'am Miriam Misme, mayong aga. It was a sunny day today. Salamat sa Ginoo sa iya katutom, ha. Kay Mother Bing Bandiola, together with Brother Nathaniel Bandiola, nga nagapamati subong sa Sibunag, Gimaras. Aton mga kabiyanan dira sa Gimaras, aton nga mga suki nga mga tigpalamati dira sa Gimaras. Mayong aga dira sa inyo. Kamusta dira ang paho, ubos na guruay. Sige dito kay Mrs. Mapag Gimaras, tabla kay makaon to dagdamo paho. Sa ano ganing paho festival sa Gimaras gani, Partner John? Ha? Sa tapos ano? Tapos na? Sa ano ganing, ilan taon ta? Ang manggahan, hindi gali paho festival. Manggahan festival sa May gili. May ti wala na eh, tapos na eh. Gusto naman to eh. Di ma-ready na ta sa nga to niya nga chan, subong pa lang para sa next summer. Kaya basi makalakat ha, maayo. Mayo. Mayo makalakat, mayo hindi. good morning kay Ma'am Lucita Alegrado. Good morning, Gid. Kay Ma'am Elena Garpa, And sa ato mga biyana dira sa EB Magalona, good morning dira sa inyo no Ma'am Itzel Opson and family, kay Nanay Elsa Castronuevo and family, kay Ma'am Sonia Gilaran and family. Good morning dira sa inyo. Kag sa ato mga kauturan dira sa Kabug, ha? So especially sa mga members sa Kabug Christian Fellowship Church. So, maayong aga dira sa inyo. Sa nagapamati na sa ato subong Panimalay Kantero, Panimalay Palimalay ninong jury Ricardo. Good morning dira sa inyo. And sa aton nga mga kabiyanan dira sa may Estepania na yon, Panimalay Villanueva, kay Nong Ruben, kay Nang Jinjin, good morning sa inyo tanan, kay Inday Alina. And also man sa Panimalay Hirasmo sa Piakla, no, kay Nang Lorecel Hirasmo and kids, good morning dira sa inyo. And sa aton nga mga kabiyanan nga naga puro smile smile lang sa sining aga nga nagapamati sa aton mga silent listeners naton, good morning sa inyo tanan. Kabay nga okay ang aton nga dalagan sa aton nga panahon dira sa inyo. And by the way mga kabiyanan, ha, ang aton nga ang Pahanukoy Baptist Church may pag-aiwaton nga, ha? May pag-aiwaton ni sila nga concert mga bayanan, the Four Tenors concert, no? Nga himuon ni sa dito ni sa Pahanukoy Baptist Church. It will be on dali lang, walang tawon ta niya. The Four Tenors in a concert with songs from Grateful Heart, August 16, 2026, 6 p.m. sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church sa Drina sa Circumferential Road, Bacolod City, mga biyanan. Kung makadto ka mo sa Bangga Cory, no, maliko ka mo, pakadto NGC. No, ara na da na yun ang Bacolod Cosmopolitan Christian Church, mga biyanan. So this will be on August 16, 2026. And for any questions or concerns, contact lang ka mo kay Mrs. Sweet Rose Leonares sa 0915-651-9984, mga kabiyanan. And at least sabag pala yun na mamati, tanay sa itong pabaon sa siningaga. Ang kisa sa aton kabuhi, may mga kabudlayan, may mga naghatag sing mga problema bala. But then, kanami isang reminder sa aton in Romans chapter 15 verse 13. Siling ni Apostle Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Okay? So, ining epistle to the Romans, mga biyanan, ginsulat ni Apostle Paul, agon nga mapabakod ang mga believers in Rome sang kamatuoran sang gospel. Now in chapter 15, si Apostle Paul nag-encourage sa mga Jewish kag sa mga Gentile believers nga magkabuhi, no? Mag-updanay in unity, kay may ano na sila mabiyanan eh, do may faction adria mga Hudiyo kami, adria mga Hintil kami, sinisiling si mga Hudiyo kami, mas palangga kami sa Ginoo, kami ang ginpili sa Ginoo mong, no? So may ara medyo conflict na mabiyanan, no? So ginambalan sila ni Paul, you need to be united. No? Batunon nyo ang isa kag isa as Christ has accepted you. Okay? Kag sang si Paul sang nag-conclude siya sa sininga section, nag-offer sa sininga nami ibalang nga pangamuyo. No? Well, if you look at verse 13, it's not just simply praying na may paglaom sila, but he points them to the God of hope. Sila nga, may the God of hope. Kag, if you look at the Bible, mga biyanan, ang hope is not merely a wishful thinking, no? Optimistic thinking, o na nagkabay patani, no? Biblical hope is more than that. Kaya ang biblical, mga biyanan, nga esperanza, biblical nga hope, paglaom, o sa Espanyol, esperanza, ang Biblian hon mga kabiyanan nga paglaom dira ina nakaangot sa karakter sang Dios. Hindi nga nagapangabay lang kita kung thinking optimistically or we are wishing nga kabay tani, no? Kundi the biblical hope is always rooted in the character of God. Tungod ka matuto mang Diyos sa iyang mga promesa, kita nga mga tumuluo, ha, may ara kita confidence about the future. Now, ang hope nga gin-describe ni Apostle Paul in this section, in Romans 15 verse 13, mga binan, is produced by faith. Okay? And this kind of hope is empowered by the Holy Spirit. Oh, siling ni Apostle Paul, may the God of hope. Now, first and foremost, if you are looking for hope in your life, we need to recognize the source of hope. Kaya man, ining hope, mga binan, if you think of it this way, ang hope, ang paglao, mula na gusugod with our circumstances. Hope begins with God. Always gina, no? Dumdumo na doon. Hope begins with God. Although, ang mga tao, bala subong sa kalibutan, kasi may ginabutang nila ilang paglaom sa kwarta, sa ilang ay kaayong lawas, sa ilang mga karira, sa ilang mga relasyon. Well, while these blessings are valuable, nami maning mga blessings, pwede ni sila magliwat. Kag magaliwat, gini sila. Pero nga itong Diyos, He never changes. Kag tungod kay matuto mang Ginoo, ang iya mga promesa, certain, ang iya promesa, matabo gina. Kagang aton nga paglaom, sigurado, tungod kay dira ina nakaangot, dira ina nagatungtong, siyang aton nga manluluwas nga wala nagabago-bago. No? Hindi sa mga sitwasyon nga nagabago-bago, nagaliwat-liwat. Okay? So, as we recognize the source of hope, we can also receive His peace. Siling diri Apostle Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Okay? So, if you look at the connection here, si Apostle Paul, gin-connect niya ang joy kag ang kalinong. Now, in our church, we are focused on the fruit of the Spirit. Now, if you look at the fruit of the Spirit, the same writer, the Apostle Paul, Galatians 5:22, for the fruit of the Spirit is love, anong dason? Joy and peace. Okay? Kaya kung may joy ka, may kalinong ka. Kung may kalinong ka, but silingon arang Ginoo sa imo, but silingon may joy ka. Okay? So, Permine in many of his epistles, mga kabiyanan, gina-cluster ni Apostle Paul ang joy kagang peace. Okay? Kag sa sining section, si Apostle Paul gin-connect niya ang joy kagang peace with believing. But silingon, the more nga nagasalig kita sang promesa sang Dios, the more nga ang aton tagipusoon maka-experience sang iya kalinong. Okay? Now, hindi inibot silingon nga wala na tayo problema. Pastor, siling mo, maka-experience kita sa iya kalinong. Hindi inibot silingon nga hindi na taka-experience sa problema, hindi na taka-experience sa hardship. Because if you look at the doctrine of peace, especially when it is tied with the Lord Jesus Christ, peace is not the absence of conflict, it's not the absence of problem, it's not the absence of hardship. But the peace, mga kabiyanan, especially in many of the epistles of the Apostle Paul, always ang peace nakaangot giniya sang presensya sang Dios. Okay? Subot silingon, even in difficult seasons, sa mabudlay nga mga tinion sa aton kabuhi, ang mga tumuluo may ara sing ginatawag nga inner confidence nga ang Dios siya ang nagakontrol sang tanan. Siya ang nagahikotar sang tanan nga mga bagay according to His, listen to this, according to His perfect will. Okay? Amugin ang atong dumdumon pirmi that the will of the Lord is always perfect. And He is always working towards His and according to His perfect will, mga kabinan. Okay? Kag ining pagtuo naton, no, amo ini nagabukas sang puerta nga ang kalinong sang Dios amo ang mag-guard sa aton tigipusoon. Okay? So mo nang ihambal ang Apostle Paul, may the God of hope fill you with all the joy and peace in believing. No? So we recognize the source of hope, we receive His peace, and we reflect abounding hope. Okay? Anong hambal niya? That by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. O tatlo ka-ar ha, para madumduman nyo. Recognize, receive, and reflect. No. And if you talk about biblical hope, mga binan, it is not meant to remain hidden. Ha? Ang biblical hope should overflow sa aton tagsa ka mga kabuhi. No? Kag sa kabuhi, sa iban nga mga tao sa palibot naton. Because a hopeful Christian, no, mahimo ni siya nga encouragement sa iyang nga panimalay, sa iyang mga kabiyanan, no, sa iyang mga fellow believers. Kag sa sining nga kalibutan sa bong, nga puro bala padlok-adlok bala, puro pakulba. No? Uncertain katama aton nga kalibutan. Damo ang mga tao ang mga notisyar sa kung sino ang may ara confidence, sa kung sino ang may ha confidence dira kay Kristo Jesus. Kagun pamangkuton kita sing iban kun di naghalin aton paglaom, well, we have the privilege of pointing them to Jesus. No? So always remember, hope is not pretending that everything is fine. Hope is trusting that God is faithful biskan ang aton kabuhi mabudlay. Alas 7:47 mabiyanan, tis mga padayon mamati kita na sa pipila ka mga panunod. Di bala ka timaliin, kibabalik pang oras na Pilipinas.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Magandang araw mga ka-Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Ngayon ay pag-uusapan natin isang bagay na napakahirap gawin pero maganda kung ito ay matututunan natin. Trusting God's time, trusting God's process. Alam ninyo, ang sabi sa Exodus chapter 23 verses 29 to 30, sabi ni God kay Moses, "Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land." Kasi nga, merong ipinangakong promised land si God sa mga Israelites, pero may nakatira pa doon. Sino ang magpapaalis ng mga nakatira sa promised land? Si God mismo. Pero ang sabi niya kay Moses, unti-unti ko silang tatanggalin buhat sa lugar na iyon. Bakit? Mayroong magandang kadahilanan. Kasi kung agad niyang tatanggalin ang mga inhabitants, walang mag-aalaga ng lupa. Darami ang mga wild animals, magiging gubat ang pupuntahan ng mga Israelita. Napansin ninyo, little by little, hindi minadali ni God at mayroon itong magandang dahilan. Pro tip 1. We are bound to make many mistakes when we are in a hurry. Naranasan mo na yan, di ba? Aminin, kapag nagmamadali tayo, mas lalong marami ang pagkakamali. Sa work, gusto natin ma-promote ka agad, maging boss tayo ka agad. Ang tanong, ready ka na ba sa mabibigat na responsibilities? Sa life, gusto agad natin ng breakthrough. Results, success, pero madalas kapag pinipilit natin ang timing, sablay ang nagiging desisyon natin sa buhay. God usually does things little by little because growth takes time. Character takes time. Ang pag-develop ng mga skills natin, kinakailangan panahon. God cares not just about where we are going, but He cares about who we are becoming. Pro tip number 2, God's pacing may seem slow, but it is purposeful and beautiful. Minsan ang feeling natin, Lord, bakit ang tagal-tagal niyo pong sumagot sa prayer ko? Lord, bakit ang tagal-tagal naman? Pero, what if God is protecting you? Sa work, baka hindi pa tayo ready sa pressure ng next level na inaasam-asam natin sa ating buhay. Baka may inaayos pa si God behind the scenes gaya ng connections, lessons, o ang puso natin, inihahanda pa niya. Trust His time. Trust His process. Hindi late si God, hindi rin siya early. Perfectly on time ang Diyos sa kaniyang pagkilos. And pro tip number 3, God knows better. God knows better. Ito ang pinaka-humbling na katotohanan. Marami tayong hindi nakikita. Marami tayong hindi na foresee. We only see today. God sees the whole picture. Sa career, minsan may mga rejection tayong nararanasan. Ang sakit, hindi ba? May closed doors na confusing talaga. Kala mo, pasok ka na. Yun pala, hindi pa. Pero God sees dangers you don't see, and He knows opportunities that you are not yet ready to accept and experience. Trust God's wisdom. He knows what will sustain you, not just what will excite you. Mga ka-pro tips, whether you're waiting for growth sa iyong trabaho, clarity sa buhay, o breakthrough sa mga goals natin, remember this, little by little is still progress. God is at work even when it feels slow. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Tingong publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nagbalik ang oras na Pilipinas, mga binal 7:55 na oy, mga dali lang. Doga pinitla kita. Maayong aga. Okay, maayong aga kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay. O kag sa tanan nga mga sipalay noon nga nagapamati sa aton nga programa. Okay, Sir Gideon Kapindo, good morning, Mandira, no? Kag sa aton mga kabiyan, Mandira, sa Kamindangan Coffee Farmers. No? Good morning, Mandira, sa inyong tanan. Kay Ma'am Roselyn Pantunyal, maayong aga. Sa bilog nga po ni Malay Pantunyal. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie. Kay Nang Suping, kag Daday sa Kawayan, maayong aga, Mandira, sa inyo. Kay Tita Mary Alarcon, kay Tito Bibs, maayong aga. Nga nagapamaho, munggo with malunggay, pare sa uga sa matugnaw nga panahon. Gaulan na sa inyo, ta? Gaulan na daw. Pero dali sa amon niya, tugnaw, ganyan. Oh, daw matulugan ako gani niyo. Tita Zoo Valero Torricampo, good morning. Kay Ma'am Wela Familiar, maayong aga. So balikan din, mga biyanan, ang ginatawag natin nga Pax Silica, mga biyanan. Ha? So iniyang... Iniyang korporasyon or iniyang inisyatibo, mga kabiyanan. Okay? Partnership ini. Ha? Partnership, mga kabiyanan. Okay? Kag, ano ko damo sa kontrobersiya, hindi na itong manigar nga may mga benepisyo ini dulong sa aton. Ha? Kay, it's a global supply chain for artificial intelligence. No? Dali lang, duga. Okay na, wala nang isagrak. Wala kung ano maghihinay ito nga, no? It's a global supply chain for AI, semiconductor, ang mga computer chips na mula, no? Mga critical minerals like nickel, copper, rare earths, advanced manufacturing, computing infrastructure, data infrastructure, so on and so forth. So, may tugani sa mga gabianan, ha? Sang mga damo ng mga obra, yes, ah, magtugan sa mga kabiyanan sini nga mga obra. Now, pero damo mga issues mga kabiyanan eh, ha? Damo mga issues like for example, damo against sang Pax Silica, no? Kag ang opposition is not based on one issue alone, no? Kag nagatihog ini mga issue around several legal, constitutional, environmental, economic, kag mga geopolitical concerns. Number one, we have the sovereignty concerns. No? And I believe this is perhaps amuni ang pinakadako nga issue, mga kabiyanan. No? Kaysang nagwa ang initial reports, mga kabiyanan, ha? may mga discussions about the possibility of special governance arrangements. Huh? So, may special governance arrangements for the economic zone, including sa mga pamangkot regarding foreign administration. But silingon, hindi Pilipinas ang sang nag-una, bila nagwa ang mga reports, bila. So, may mga issues about foreign administration, about taxation, about jurisdiction, about legal privileges. Even may mga reports gin-mention ang mga discussions involving possible diplomatic immunity for some foreign personnel. Diplomatic immunity, mga kabiyanan. Ano ba't silingon kung masiling kita? Diplomatic immunity. Ang diplomatic immunity, mga kabiyanan, is a rule of international law na nagaprotektar sa mga foreign government officials from being arrested, from being sued, from being prosecuted. Hindi sila pwede dakpon, hindi sila pwede kasuhan, hindi sila pwede i-prosecute. Sang pungsod nga ila nga ginatungtungan. So, amo ni mga biyanan, may mga naka-mention sininga mga discussions, mga biyanan. Nga syempre, di ba? May mga constitutional questions dayon nga nagagwa. Well, later on, ang aton nga mga Philippine officials naghambal nga wala sing amuni nga klase nga mga immunity nga napasugtan. Wala sing may amuni nga klase nga mga immunity. Mao nang hambal sa aton nga gobyerno. Kag gin-reject nila ang claim nga ang Philippine territory igobernuhan sang layi sang US. But these are concerns, ha? Concerns, mga biyanan. Nakulbaan ang mga tao kay base. Base ang US ang mag-govern, sila ang mag-administer, sa administration. Or base may ara sila, tawag natin nga diplomatic immunity. So, di ba? This is one of the largest issue, mga biyanan. Environmental concerns. Isa pa gid. Nagligad nga si Mana sang Biyernes, nasturyahan nato no ang mga environmental concerns. One of those amo ang electricity consumption bala. Kay